0: Exxon Life EXL Makabuhay Plus.
1: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalim ang ako ang trabaho. Pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhan yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin yung nasa. Unsa yung secret ni mo, Miro? Unsa yung vitamins ni mo? Wala ko lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat. Healthy ka pa o makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
2: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 32.700 FM again, the other city, 33.700 FM, you know, hey, we got 12 minutes at 8 o'clock, Gento, ganito, SB19, dance was brought to you by Big Shot Hot Dog. Kagad pa lang, panalo na sa sarang. Magandang umaga po. Sweethearts, eto na ha, last hour ng ating program. On this very beautiful first day of the new month, Hulyo a uno, sabi mo, oy, July, pag-boot on sa kuwa ba? Buenas ka sana ngayong July. Sana naman marami kang swerteng hatid, ano? Tsaka blessings, ano? July, ano? Diba? Ganun daw yun. You claim it. Yeah, diba? Makukuha mo yan. Yeah, if you will claim it, you will have it. Kasi what your mind conceive, the body will achieve. Uy! Maganda ko magandang lakas. Lakas maka-open-minded, ah. Sa last hour natin, syempre, Jason Steele pa rin, man in the show and giving you the hits. Mga pita di ay DJ, sabi ng texter. Oy, Wabes family sa Barangay 31. Sa kanila buotan ng kapitana kay Kapitana Delia Wabe. Kapitana, good morning! Galanog-lanog ang Hard FM sa among barangay sa 31. Yun, thank you so much for always listening. Eto na, magandang umaga mga taga Pearl Travelers Garage Ceramic Coating. Ha? Maraming salamat kina Bernard, kay Kenneth, Renato, Marlon, kay Kuya ng NMR 23 Eagles. Okay, knock-knock kay Gilbert Sacho. Hello, Delia. Magandang umaga po sa inyo. Tsaka syempre pa, yung aking kaibigan sa Binhi. Ay, kinig sa atin, si Sir Glenn Lido. At yung mga bago mga kaklase natin dyan sa basketball dyan sa may barangay 24. So, magandang umaga sa inyo. Maraming salamat sa inyong pagpaminaw. Ay, lahat ng Grab Car Kagayhaan officers and members. At yung may, dyan sa may car wash, sa may JR Borja, likod sa may Pansik, ha, always ka paminaw. Kuya Ding, good morning! Thank you sa inyong pagpaminaw di ha. Oy, abangan natin mamaya. Mamibigay ako ng libreng tickets. Mais, ganun na lang. Marami kasi tickets yan eh. Libre tickets yan para sa Moana, a live in action movie. Ang gagawin nyo lamang eh, syempre, mamaya pa kayo natawag. Ha? I'm just giving you guys, the infos para at least meron kayong idea pag tinanong ko na kayo mamaya. Ha? Ito yung mangyayari at magagana po sa July 10 sa SM Cinema, Cinema 3 and 4. Okay, ano ba na? Manatili nakikinig at hintayin lamang ang aking signal. 15 minutes after 8 o'clock! Saglit, commercial break muna tayo. Magbabalik tayo with more. Sweetheart, padayo lang sa magpaminaw dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng hardcore.
1: Hard 92.7.
2: Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usaka terming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kate kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
3: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
2: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
3: Nalipay kaay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot anis siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin. Sintay 3 pagkaroon, ni 73 na lang. Munang nilipay ko ani nga, tungod ani yung kapikorn. Mauna yung usang nga, nakatabang ni nako. O nagamit gani po ako mga anak ani. So karon lapit po kayo lang tulog. Gani, dili na po sila luya. Hindi mabuntag.
2: Mga ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kapikorn ma'am. Mga ka to si ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
4: Lihok ang mga gamit! Mitayog ang balay! Dali! At ito sa gawa sa balay!
5: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Buyoko og magtago sa ilalom sa ligon nga lamesa ug mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Mulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bugat nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mogawa sa building o sa balay ug muadto sa evacuation area. Bulayo sa mga building, punuan, puste ug mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaplin og ihunong ang salakyan ug mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
6: Radio with Heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
7: The event is also brought to you by 92.7 Heart FM.
1: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: Ayun, nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: 29 minutes after 8 o'clock yun ang ating oras. O, eto na muna. Shoutout muna sa lahat ng mga sumusunod. Isang magandang umaga. Kina Marifel. Yan. Thank you so much. Magandang lapas dos lapasan. Yun o, maraming salamat po. Tagang salamat sa inyo pagpaminaw niya. Shoutout kina Badiday, Carlota, Labi Janessa. Thank you so much. At saka kay Sheila. Family doon niya sa may Bacong Street Lapasan. Ang Ulanggo, Dikito, Ranario, Permale, Ogdadulio family. Salamat daw ha. Ay buntag. Zach Nandizi, mayang buntag. Palagi po kami nakikinig ng Hard FM. Si Chucky Bores. Nagluto ng karneng baboy. Diyan sa may Claveria. Maganda po ng mga music ninyo. Sana mabasa. Magandang umaga. Nabasa na nga. Gilinan Lower, Tungawan, Zamboanga, Cebu. Kayo nakikinig sa atin si Florante de la Rosa. Ang lapit lang nito, pwedeng lakarin ha. Florinda de la Rosa, kay Teresita Midel, kay Josephine Castelo, magandang umaga. Melinda de la Cruz, kay Lydia Vicente, Edelberto Vicente, Gilbert de la Cruz. Good morning kay Joey Castelo. Yun o, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Ito pa, may isa pa. Si, good morning Jason. Ano, gwapo ka man. Gwapo man ka. Ay, sama niya. Naminaw ko, naka-background always ang Hard FM. Sabi ni Karen Nilo ng Lapasan. Maraming salamat sa inyong pagpaminaw dihan na dito. Wala palagi, karon pa lang. Oras sa atin, 31 minutes, 8 o'clock. Alamin muna natin ang sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon.
2: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
1: Nasa linya natin yan si HBG Joseph Y. Coratranara ng MRG Taxi. Joseph, ano balita? Good morning!
3: Good morning, Jason Stel. Kanina, galing tayong Kugman. May kaluwagan pa noon ang Kugman. Hanggang nakarating.

0: ng Bulwa. Sana ngayon, Jason, yung papasok po ng Bulwa, galing po ng Upol, galing Ipunan, may heavy traffic na po sa ngayon, Jason. Kaya umiwan sa daan dyan sa Bulwa. Lumahan dyan sa may banda po ng Diversion Road.
1: Ayun.
0: Pupunta po ng Bulwa Bus Terminal. May kaluwagan pa hanggang nakarating tayo ng Ipunan. Ganun pa rin sa Ipunan, maluwag. Hanggang dito kami ngayon sa aking pasayro. Papunta po kami ng uptown. Nandito po kami ngayon sa may banda po ng Kanituan, yung pinatawag nating Marlags. Maluwag na po dito sa ngayon, Jason, kasi nawala yung trailer truck
1: na nakaparada
0: dito sa daan.
1: Ayun, very good, very good, very good. Sige, maraming salamat.
0: Na po dito ngayon.
1: Mm-hmm. Sige. Maraming salamat sa iyong pagmamaneho at ingata ng iyong mga pasayro. Thank you, HBG Joseph. Why Kurat Ranara ng MRG Taxi.
0: Yan ang latest sitwasyon ng magasatang nadaanan ngayon. At Pasada Group, Jose Poy Kurat Ranara ng MRG Taxi para sa RTFM Road Traffic Alamin.
2: RTA. Heart FM. Road Traffic Alamin.

0: sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatanunan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron maka-apil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
1: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Canyedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape kasi ito po yung naging kagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw na trabaho. 4 na oras po ako nakababad, walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang EXL Coffee Mix ng EXL Makabuhay Life and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po si Randy Canyedo para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay!
2: Makabuhay! Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pabonus, dibitin, CDO Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation. And McDonald's, love ko to.
5: O, eto na yung signal, ha. Tawag na, dali. Ngayon na, 0961-892-4927 para magkaroon ka ng 2 tickets sa ating blank screening ng pelikulang Buwan Live in Action. Right now, press the numbers that I have given to you and be my lucky caller number 8.
0: This is Heart 92.7.
6: 92.7.
0: Heart, Cagayan de Oro. Get it on with the Morning Rush. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive.

0: Ayun, eto na. Ay, huminto eh. Ah, ito ang ating lugar ay Kamamanan. Ah, Kamamanan, napuno tayo sa drabag sa Kamamanan. Isa lang, ayun ang kanyang address. Tipolohon, Kamamanan. Tipolohon, Kamamanan. Ang pangalan ng ating winner ng bugas at groceries, John Rio Villafranca. John Rio Villafranca ng Tipolohon, Kamamanan. Congratulations. Ganda din sa ating first winner kanina, si Vergel Lopena ng Upper Nazareth. Congratulations din. Sumayin nyo ang ating The Price is Right Silver Loan. Ito po inihatid sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. On for a break. Huling mga minuto ng ating programa. Sweetheart, ah, standby lang. Walang bibitaw. Padayong gaya po sa pagpaminaw. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hard Call. 93.7.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng lumpirama, dyan sa pagsasay, lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon po akong isang sasin ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
3: Wow.
2: Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Hindi na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

32.7 FM kaganti oras ni 33.7 FM mukin on. Tatlong minuto bago sumabit ang alas 9 ng umaga. Earl and Christine for you with Dalangin. Debsay Robles, magandang umaga. Efren Uwayan, magandang umaga. Maraming salamat po sa pakikinig. Arlene Abad Patriana, magandang umaga. Kay Buddy and Soli and Eric Patriana, magandang umaga. Mga taga-agusan to, CDO. Thank you so much. Sina ba Rivela, sabi niya, may chance pa ba ako manalo ng tikat na Moana? Meron po! Ganito lang yan, ipapaliwanag ko ulit sa inyo. Ha? Kapag sinabing, kunyari, lucky caller number 4, o kahit anumang number yan, hindi ibig sabihin na kapag nakalusot na kayo, kayo po yung number 1, kayo na po yung caller. Ibig sabihin, kayo nga yung caller number 1, so kailangan mong ibaba ang telepono, mag-dial, tumawag hanggang sa maging lucky caller number ka. Kunyari, nakalusot ka. Hello, caller number 1 po kayo. Ang hinahanap number 4. So kailangan mong tumawag ulit hanggang sa maging number 4 ka. Hindi ibig sabihin na tinanggihan ka, eh, hindi wala ka ng chance manalo ng ticket. Alright? Gets? Gets? Hindi ka lang yung lagi caller number na hinahanap. Pag sinabi caller number 7, pag tumawag ka, oh, dali, dali, caller number 2 ka, tawag ka ulit. Hanggang sa maging number 3, naging number 4, 5, hanggang maging 7 ka. Douglas ng Normin Transco Taxi, maraming maraming salamat po. Hey, don't forget ha! I-follow po ako sa aking Facebook page, Jason Space Hard FM. Again, that's Jason Space Hard FM. At tabayan ang Music from the Heart, kapiling naman si George at si Dr. Heart para sa ating mga love songs. My name is Jason Steele. Naniniwala sa kasabihang, kung yung weather nga pabago-bago, yung isip pa kaya niya at feelings, magbabago din yan. Padayon sa Magpamina, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Call.

0: 92.7. Mark FM News Update.
1: Maglalaan ng Senado ng 150 seats para sa publiko na nais manood ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Hulyo 6. Ayon kay Senate President Sherwin Gasalian, limitado ang espasyo sa session hall kaya first come first serve ang maging sistema para sa mga pagpaparehistro sa pamamagitan ng online visitor management system ng Senado. May mga kahilingan na rin anya mula sa civil society organization, gayon din sa prosecution at defense panel, kaya maingat na inilaan ang mga upuan para sa lahat ng kalahok. Binigyan din ni Senate President Gasalian na mananatili ang mahigpit na seguridad sa loob ng Senado sa buong panahon ng paglilitis. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. 9:35 and the time check is brought to you by Presto Creams. All the way till 11, kami ni Dr. Heart and yung mga kasama, George Bo. Music from the heart. Ay, naku naman, bakit naman ganun mapanakita mga love songs? Ganun daw yun, kapag daw masaya ka, you understand the melody of the song. Pero kapag malungkot ka, you tend to divulge yourself doon sa lyrics ng kanta. Ay, Asia Songbird, ikaw na. Maayong buntag sa mga kakagising lang, sa mga nagbe-breakfast ngayon. Unsay sudan. Ala, sa mga tulog pa din, gising na kayo, uy. Udto na, udto na. At batiin ko lang yung mga sweethearts natin kay 6638. Eto, I will let Jason still know about this. Hi to GrabCar Neutral Boys. Ayan, si Jules pala po ito. Lang nagkasama sila kagabi sa Caesar's Ball Club. Huli na namin napansin na ikaw pala si Jason still. Makakarating. I will let him know. Ayan, 7805. Good morning and happy listening to Regan, Aladdin, Angelica, Danica, and Princess of Bonbon. Mayang buntag. Thank you for always listening. Hi, Dr. Hart.
1: Hi.
0: Madam Sir, mayang buntag. Thank you for always tuning in. Ayan, grabe.
1: Naputol yung breakfast ko. Yung aking paglasap sa ulam.
0: Oo, alam ko yung ulam niya.
1: Fish with red sauce and casserole.
0: Walaan niyo kung ano yan.
1: Sarap nga eh.
0: Sarap.
1: Favorite ko yan, fish with red sauce and casserole. Sardinas giluto sa kasirola.
0: Yung nasabi ko na nga eh. Yung muna akala ko is kabeche.
1: Ay, nako. Ayan, nagbe-breakfast na ba kayo? Yung mga hindi ba nagbe-breakfast na, mag-breakfast na kayo. Napakadaling lutuin yung ulam ko ngayon.
0: Ay, grabe. Tsaka ano, paborito yan. Paborito yan ng marami.
1: Eh, marami ba nag-comment na sa ating question of the heart?
0: Oo, sa ating question of the heart. Ito from 8973. Sabi niya, Dr. Heart, may tao talaga na para sa'yo. Based on my experience, sabi ng mananagna. Mm-hmm. Naay tao nga mo, unong juni mo sa tanan-tanan. Uh-huh. Not knowing my best friend, uy, ang aking nakatuluyan.
1: Wow.
0: He's my buddy always through my ups and downs. Mm-hmm. Sa mga past relationships ko. So he knows everything about me and vice versa. So yun, for how many years nagkami at nagkatuluyan.
1: Ay, nagkakwentuhan lang rin. So yun. Na nga, nangyari.
0: Alam mo ba yun?
1: Uy, besh.
0: Nagchichismis na lang sa kanto. Happy to be together.
1: Yeah, hindi mo malalaman eh. Nasa tabi-tabi lang pala yung tamang tao. Di ba? Para sa'yo. Minsan nga din, mahirap din. Yung tamang tao dumarating, hindi naman sa tamang panahon.
0: Ayun. Sabi nga, we had the right love at the wrong time.
1: Ay.
0: Ng isang kanta.
1: Lulungkot naman ako dyan.
0: Ay. Yung mga pinagtagpo, pero tiranhana naman.
1: Aha. Ayan. Mula naman kay 0804. Sabi niya, good morning, Dr. Hart. Sweetie George. Naminaw mi karon ayan sa Heart FM. Thank you. Maraming salamat sa pagpaminaw. Sabi niya, good morning. Si Mami Elaine pala ito. Mami Elaine Gales.
0: Ang Gales family.
1: Barangay 17. Maraming salamat.
0: Good morning din ha sa mga, sa Amilaw family, kay Dodong, kay Pepe, kay Tata, kay Luloy, kay Fidel, kay Amir, kay Paloy, kay Mekmek, Baluto, kay Epe from Anthony Ubao, Pinonya, Aceron, Poblacion, Hagna, Bohol.
1: Wow, talaga nasusuki na natin to mga taga Bohol.
0: Grabe, no?
1: Thank you. Salamat sa pakikinig.
0: Thank you.
1: 2120, sabi niya, good morning, Dr. Hart and Sweet George. Oo, ano yan?
0: Naniniwala. Naniniwala daw siya.
1: Mahirap pala talaga pag mawala ng letra, ano? Iba na agad ang meaning.
0: Ayun na
1: nga. Naniniwala daw siya na si Adan na binigyan ni Lord ng Eva. Tayo pa kaya? Be patient and faithful to God. I-bless lagi ka. Ug wala pa yung Eva or Adan.
0: Ayo.
1: Mabot ragid na siya, di ba?
0: Narating talaga si Adan at Eva sa ating mga buhay. Yung mga listeners pala natin, Dr. Archan, sa Kamamanan. Hi to Mami Amy, 5574, kay Mayor Miles. Kay Mami Roxanne Macha, Lorimer Sakala, Candy Ato, Mercy in Diamond Sueto. And sa BBQ family na napakasarap ng kanilang barbecue.
1: Wow!
0: maraming salamat. Regards ha, regards Mami. Ayan.
1: Oras natin, 41 minutes after 9 o'clock. Sige, keep your messages coming at babasahin natin yan, yung mga reaction ninyo tungkol sa ating question of the heart. May tao, naniniwala ka ba talaga na?
0: May taong para talaga sa'yo.
1: Ayan. Aming pagbabalik, babasahin namin yan lahat, yung mga reaction. Pwede kayo dun sa ating Facebook page, ha? Sa mga naka-online.
0: Yes, So may post tayo doon at sa ating messenger, ayan, sa Heart FM 92.7. Dash Cagayan de Oro City.
1: 942, we'll be right back for more. Keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
4: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
3: 24 po.
4: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
3: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Mm-hmm. Tapos na sabi nito sa akin, yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
4: Oo.
3: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano ko, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
4: Oo.
3: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi lagi, parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa akin, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
6: With heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. 10 minutes before we hit 10 o'clock. Hey, we got You Are My Everything by Calloway right there. And that song was brought to us by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest Idol cheese dog ever versus previous formulation. You are my everything kasi naniniwala akong ikaw na ang para sa akin.
1: Yun! Wala nang iba. Ikaw ang akin forever.
0: Ay! Pero kasi yung may iba kasi Dr. Hart na talagang naniniwala okay na sila na maging, you know, sila na for the long time na single sila.
1: Ay!
0: Parang okay na ako lang.
1: Love thyself.
0: Love thyself. Oo, hindi ako naniniwala may, you know, may someone out there for me. Kasi
1: ganun?
0: Parang wala naman. Yung mga
1: parang
0: ganun.
1: Lukot-lukot naman ng mundo pag ganyan.
0: Kasi daw, malaki or naging, siguro masasabi na natin traumatic yung kanilang experience.
1: Yun lang. Yun lang. May pinagdaanan na medyo...
0: Oo, medyo malalim.
1: Natatakot ka na. Na sumabak uli sa isang relasyon. Mm-hmm. Na minsan kasi, di ba, hindi nawawala sa isip natin na nag-overthink tayo na pwedeng mangyari uli.
0: Correct.
1: Pwedeng masaktan ka uli.
0: Correct.
1: Pero pwede din naman nabigyan ng pagkakataon yung puso mo, yung heart mo, na sumaya uli.
0: Bakit hindi? Diba? Pero ako kasi, Dr. Hart, biblically speaking naman talaga, tsaka naniniwala naman talaga ako na meron at meron talagang nakalaan para sa akin.
1: Siguro yung mga pumipili na nila sarili muna, di ba?
0: Yes,
1: mapag-isa muna. Siguro hindi pa talaga dumarating yung tamang panahon.
0: Correct.
1: Nadarating yung tamang tao para sa'yo. Eto, Jean Garcia Candia. Good morning, Dr. Hart and George. Mayroong nakatadhana sa atin even before we were created. Nasa sa atin na yun kung hahanapin natin ang ating kapalaran or maghintay na lang sa nakatadhana. Ano man ang kinabukasan ay bunga ng pagsisikap. So hanapin man o hindi, yung talaga nakalaan para sa atin ay kailangan tanggapin ng buong pagtitiwala at pagmamahal upang maganda ang kahihinatnan ng kinabukasan.
0: Thank you. Grabe naman itong Candia family. Thank you, Ma'am Jean. Kaya Sir Manny, magandang umaga. Junjun Mercado, sabi niya, simple lang, Dr. Mm-hmm. Hart. Yes. Yes lang talaga.
1: Si Nemia naman, sabi niya, yes po, lahat tayo may tao o partner in life para sa atin. Yung iba na lang, pag di nila nakita yung tao para sa kanila, talagang naghihiwalay kasi hindi sila ang tinatadhana. Siguro that could be one of the reasons, no? Kung bakit hindi naman talaga na sinasabi na sige, hindi tayo magkakatuluyan dahil nga hindi tayo tinadhana. Pero syempre, meron namang tinatawag nating differences, no? Personal differences, syempre pag-uugali, mga ganun. So daming reasons kung bakit hindi kayo nagsasucceed dun sa inyong relationship.
0: Grabe naman. Parang natutulo lalo. Ang dami kasing realization. Alam mo, lalo na yung mga single out there.
1: Sige, paglaban mo ang inyong asosasyon. Ipaglaban mo ang inyong samahan, George.
0: Pero ako, isa lang yung sigaw namin. Alam mo ba yun? Hindi kami magiging single forever. Kaya ipaglalaban, makikibaka kami. Wala na yan, wala yung makapugong.
1: Hindi, darating talaga yan.
0: Correct,
1: talaga.
0: Correct.
1: Siguro wala pa lang talaga dun sa anong tawag nito?
0: Sa tamang... Everything kasi, naniniwala ko tama ka. Yun sa lahat ng bagay ay talaga merong tamang panahon.
1: Sabi nga ni Frenji Diane Ree, no? Heart, wow, grabe. Heart FM, napatulala akong bigla. Akala ko naman talaga comment niya. Sabi niya, Heart FM is truly the beat of our city.
0: Aww.
1: Resonating with every heart.
0: Aww. Aww.
1: Yes, I agree with God's will. I'm waiting for Him, Lord. Ah, diba?
0: Ay, si Mama naman, Frenji. Thank you naman.
1: Grabe. The beat of the city.
0: Correct.
1: Asan, sige, padala niyo po sa amin ang inyong reaction, ating question of the heart. For those who tune in late.
0: Naniniwala ka bang may taong para talaga sa'yo?
1: Ayan, padala niyo sa amin through our text line 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: At sa mga naka-online, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City po ang ating Facebook page.
1: 5 minutes before hitting 10 o'clock, we'll be right back for more. Keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: 93.7 FM. Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchorman. Lalo sa katulad ko, 4 oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin. Ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang iniintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Caniedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music. From the station with heart. This is Heart FM 93.7.
6: Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified.
5: Z-Ice Purified Ice.
6: Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo.
5: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na mas
7: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Buginoy. Rob Daniel. Ah, diba? Talagang inantay ko.
1: Ay,
0: ikaw sana yung tamang tao para sa akin.
1: Ay.
0: Kung panaginip man ito, ayokong magising.
1: Okay.
0: Mga tipong ganun.
1: Ay.
0: Pero baka, yun nga, wala nga sa tamang panahon.
1: Correct.
0: Yung pagdating ng tamang tao sa buhay natin.
1: Yun nga eh.
0: Pero baka paraan lang doon ang tadhana na makilala mo siya na nauna lang doon sa tamang panahon. Baka darating yung tamang panahon. At syempre sana, dinadalangin natin na pagdating man ng tamang panahon, nandyan ka pa rin. Kinikilig ka.
1: Para magigitik. Di, ganun kasi Dr. Heart, yung mga wishes natin ano, sa ating mga puso, na yung taong nakasama at ating nakilala ay sana ikaw na nga. Yung parang ikaw na sana. Nakapagod na makipagkilala ulit. Di ba?
0: Pero bahay na nga, sabi ko, baka paraan lang ito ng tadhana na makilala nyo na agad yung isa't isa para pagdating ng panahon, handa na kayo.
1: Ayun.
0: Sana nga lang pagdating ng panahon na yun, nandyan ka pa.
1: Ay, nako, Dr. Hart, pagdating ng panahon, 10:17 na nga to us. And the time check is brought to us by Virtue Fortified Twin Pack. Pag dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos and 75 centavos lang. SRP per baso. Bili na.
0: Minsan kasi, George, sinasabi natin, when we settle down, merong mga sitwasyon na ganyan. When we settle down, ito na yung tamang tao para sa akin.
1: Correct.
0: Pero as time goes by, sabi natin, hindi pala.
1: Yun na nga.
0: Diba? Merong mga ganun, nakakaranas ng ganung situation.
1: Correct.
0: I'm happy for those na talagang nahanap nila yung kanilang tamang person na talagang nag-succeed, di ba?
1: Tama. Kasi Dr. Heart, may follow-up question dyan eh. Kasi, di ba, sabi nga natin, may tamang tao sa tamang panahon. Eh, paano natin masasabi kung eto na yung tamang panahon at eto na yung tamang tao para sa akin? Diba? Parang may mind-boggling pa rin na thought na parang, sino? Paano ko masasabi na eto na siya?
0: Someone texted me, sabi niya, yung song, ha? Yung song, ha? Ay. Ikaw sana.
1: Ang sakit naman kasi lang kanta. Madaming realization. Ay, no. Doctor,
0: yun yung explanation ko. Yun yung sagot ko dun sa yung song, ha?
1: This one goes out to you.
0: Eto mo na, dami nagre-react dun sa atin natin. Sa text line natin.
1: Batiin ko lang, Dr. Heart, may nakinig sa atin sa lahat ng staff ng City Agriculture Office. Sabi nila, good day, I'm Dr. George and Dr. Heart. Ayan, kumpara jud sa imo isang tao, kahit saan ka man mapadpad, imo jud siya. Shoutout po sa City Agriculture Office sa kanilang boss na si Boss Bernie Dava Jr. Sa office staff na si Giselle, si Rafael, si Justin, si Brad. Magulong daw ni Bata. Ayan. Bulan. Ah, hi Sir Jazzy. Good morning.
0: Oy. Eto naman, sabi ni Marifel, to make your relationship going stronger kasi is just giving and understanding and understand each situation and listen to each other. Yung mga trials in life, isa lang yan sa mga spices sa buhay natin. Hindi tayo matututo without those trials. And if it happened, dapat pag-usapan na mabuti, hindi papalipasin ang gabi na hindi nasisettle. I love my husband very much. Wala na akong hahanapin pa sa iba, kahit pa ang MTL. Oo, dami na bibighanin dun sa MTL, sa hagwapuhan ng MTL.
1: Yes.
0: Oo, may kakilala akong kilig na kilig din dun. Nakangitan yung dalawang yung kambal.
1: Ay.
0: Sabi niya, ay, ang pogi nila. Sabay, ano na lang ako nito.
2: May ganun ba? Oo. Sabi niya. Ang sarap ng tao.

0: Good morning, best of the best duo.
1: Ay, grabe na.
0: Oo naman, lahat tayo may kanya-kanyang tinadhana. Ang kaso, yung iba, masyado lang matakaw. Yung nakatadhana sa'yo, inaagaw.
1: Mm-hmm.
0: Ay, ano ba yun?
1: Best duo na, best of the best duo. Ito na yun, sabi, no? Sabi ng plaque dito for outstanding talent in radio entertainment and audience engagement. Tara, ito. Outstanding FM desk jockey.
0: Maraming salamat.
1: Binasa talaga yung plaque.
0: Sinuporta lang natin yung sinabi ni Jim Ross. Maraming salamat.
1: Sabi ni Zana, 2628, sabi niya, hi DJ George, happy kami lahat nakikinig sa'yo. Oh, kay George lang. Sige, ganun, hindi ako kasali.
0: Sali si Dr. Hartshot.
1: Alis na ako. Kayo na, George. Sabi niya, lagi kami naka-Heart FM sa Kuman. What's that? Tulid High, Zone 2. Shoutout daw sa kanyang asawa si Jenny Mia Gabato. At saka-saka ng dalawang kapatid na si Laika and JR Gabato. Maraming salamat, Miss George. Forever Heart FM.
0: Maraming salamat. Ito may message tayo, Dr. Mm-hmm. Heart, kay Cyclist Abay. Kay Jason Steele.
1: Mm-hmm.
0: George, good morning. Nice game with Sir Jason Steele kagabi sa Barangay 24 Court by Caesar Ball Club.
1: Mm-hmm.
0: Glenn ng Binhi Medfine. Maraming salamat. Thank you
1: for listening. Iri-react yung sabi, hindi daw ako papalit sa MTL.
0: Aww. Diba? Wala yung makano kay Dr. Hart. Kahit
1: na MTL. Sares. Oras natin, 24 minutes. Makalipas po ang 10 o'clock in the morning. Kasama nyo pa rin ang tambalang George and Dr. Hart. Nagalingaw sa inyo.
0: Yes.
1: Nanay, nalingaw kayo, ha? At pinapasaya namin ang inyong morning. Again, ang ating question of the heart, George. Ang ating pinag-uusapan ngayong Wednesday morning.
0: Ay, naniniwala ka ba na may tao talaga na para talaga sa'yo?
1: Do text us through our text lines. 0917-157-9927 and 0961-8924-927.
0: Uy, follow, like, and share din ha yung ating Facebook page, Heart FM 92.7 - Cagayan de Oro City.
1: Maghahanap buhay muna kami ni George. Babalik pa ang tambalang George and Dr. Heart. Dito lamang sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
4: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na, dati 4 na araw, hindi po tatay.
1: 4 na araw bago po kayo magbawas?
4: Oo, pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
1: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
4: Okay na, tapos antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
1: Okay ba?
4: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
1: Yung rice coffee?
4: Masarap.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radio with heart.
2: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
6: Kan, lutong Pinoy, presyong sulit, sarap na balik-balikan.
7: Kamayan sa manungkan, sarap na balik-balikan.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

FM 1028 na mga sweethearts, tawagan nyo nga kami. We need a caller now for our Moana block screening ticket giveaway. 0917-1579-927. Be my lucky caller number 4. Tawag na.

0: Food Incorporated.
1: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
2: Kevin Enterprises.
1: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises. Located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.
3: Where every piso gets more value.
4: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
5: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
6: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
7: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
6: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
7: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Indeed, really, God gave me you. What a beautiful song, Brian White. And that song was brought to us by Birchree Fortified Twin Pack, Kapang Dalawang Baso, 2x9.
1: Talaga yan, dumarating. Para sa'yo. George, ano ba?
0: Kinikilig ako sa mga ganyan.
1: Nako naman. Yan, sige, ratsadahan muna natin ang daming messages. Yan, grabe. Talaga dinadagsa kami ng mga messages ngayon.
0: Oo nga, ang dami.
1: Talaga nakakataba ng puso, nakakataba ng heart. Okay. Yan. Good morning, R1. Thank you so much for listening always.
0: Thank
1: for
0: you,
1: being so supportive.
0: And ito naman si 4994. Morning to you both. Yes, I believe may nakalaan talaga sa atin. Pero bago dumating yan, kailangan talaga daanan mo lahat ng heartache bago siya dumating. Nahook na talaga ako sa inyo, ha? Sorry naman po.
1: Nakaka-hook talaga ang Heart FM.
0: Thank you.
1: Once you tried it, yes, hanap-hanapin mo na.
0: Ay, oo. Parang pagkain lang. Ano?
1: Parang pagkain lang. Ano?
0: Totoo naman. Oh. Yeah.
1: Sana ako. Mula ka. Hi, 9623. Sabi niya, hi, good morning guys. Dr. Heart and Miss Georgia. Kampihan kita, Miss George. Yes, may nakatadhana talaga para sa atin. Pero sa mga single dyan, yan, kaya pala kampihan mo si George, ha? Sa mga single dyan, don't worry, ha? Tayo ang samahan na di madaling mabola, kaya hirap makahanap ng dawan.
0: Ah, sabi sa Lord.
1: Ayan yung inyong samahan, ha?
0: Samahan ng hindi malalamig ang Pasko.
1: Malalamig ang mga nguso.
0: Oo. Thank you.
1: As si
0: Nate pala ito.
1: Ah, si Nate. Oh. Hi Nate, kumusta ka na? We missed you.
0: Ayun, ito naman 2745 sa mga sweethearts natin sa Santa Cruz, sa Village Zone 8, Carmen City, oh, maayong buntag. Uy, teka, napakalalim nito ha. Makakabyuan, manta, o abaga. Kabyut siguro ito, Doc. Makakabyut, manta, o abaga sa rider, inyong question, DJs. Yes, patuloy ko nga, dunay the right one para dyan sa imo. In short, nay forever, o together again. Mm-hmm. Ang labas, destiny mundo ha. Sana all mo nagkanta ni Aiza Siguera pagdating ng panahon. Kamurag yapon na magdayon.
1: Yeah.
0: Hi, Mr. Rider.
1: Sana nga lang pagdating ng panahon, nandiyan ka pa rin.
0: Uh-oh.
1: Ano ba? Yun yung aking dalangin. 9873, sabi niya, for me, Heart FM, parang hindi ako 100% naniniwala. Pero siguro po, basta, ano? Sabi niya, hindi siya 100% naniniwala. Pero siguro daw po, oo, may tao para sa'yo.
0: Malay mo naman.
1: Mga taga Zone 12F, Upper Carmen, na nakikinig po ng Heart FM. Hi po, Elizabeth Colong. Thank you so much.
0: Thank you for listening. 8764, Zach and Don Carlos Bukidon, maayong buntag. Ito si 8590, Dr. Heart. Yes, I agree na meron talagang tao para sa atin. Especially kung isa talaga ito sa mga desires ng heart mo. Unang-una, depende sa tao yun. Kung choice nila na to have a partner in life or just stay to be single. If a person wants to be in a relationship, he, she must prepare himself or herself na maging tamang tao para sa taong iniintay mo. And when the right time comes, and both of you are ready and willing to pursue authentic and sincere relationship, ay, hindi mo talaga malalaman kung tamang tao ba yan kung hindi mo susubukan.
1: Boy!
0: Oh, that's why falling in love takes courage, faith, and selflessness.
1: Ah, diba? Gusto ko yung hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan.
0: Ayan, thank you.
1: 3400, sabi niya, hello mga ka-heart. Shout out daw sa Kauswagan Zone 2. Naka-background yun in Yuhan Station always. Matsalam. Thank you.
0: Morning.
1: Thank you for listening.
0: Lady M, ayong buntag para sa akin, dapat di matala ang communication. Ah, hindi mawala ang communication sa isa't isa. Always make time para makapag-bonding kamong dalawa. Lady G, maraming salamat. Thank you, Lady M. Good morning.
1: Mm-hmm. Wala naman kay kay HPG Noel. Kay Kuya Noel. Sabi niya, good morning Doc Hart and Ate G. Hindi lang tamang tao ang darating sa atin. Kasama na rin ang pagiging tamang hayo.
0: Ay!
1: Ay! Kamayhan! At tamang halaman.
0: Ay!
1: Na lagi mong dinidiligan. Ay! Para lumaki.
0: Ay!
1: Gusto ko yung dinidiligan.
0: Parang halaman na talaga.
1: Kaya ang pagkakaroon ng kapare sa nasa tamang panahon lang. In short, walang forever.
0: Agoy.
1: Hirap naman ito si HPG Noel. Laging walang forever.
0: Hindi mo makumbinsi yan.
1: Pero mas agree ako dun na may dinidiligan.
0: Mas agree ako dun sa
1: halaman.
0: Tamang hayop. Ikaw ang tamang hayop.
1: So, kailangan mo naman talagang didiligan yung tanim.
0: Ay,
1: diba?
0: Of course. Para,
1: para mag-flourish, diba?
0: Para mag-bloom.
1: Para mag-bloom. Ganun ba? Pag... Ano ba napapansin ng iba? Pag dinidiligan, nagbo-bloom?
0: Oo, totoo yan.
1: Yung tanim? Oo. George Wednesday pa ngayon, ha? Hindi pa Friday.
0: Usapang diligan na kasi
1: totoo at tanim. Totoo pala talaga yan. Pag nadidiligan, nagbo-bloom.
0: Nagbo-bloom.
1: Yung tanim.
0: Lumalaki, sabi.
1: Lumalaki?
0: O, syempre, lalaki yun.
1: Kung namumula ka na dyan sa katatawa mo.
0: Naiyak-iyak na nga ako dito.
1: Mas gusto ko yung nagbo-bloom.
0: Diba?
1: Nag-glow.
0: Showing, ano, may mga ano pa yan kapag nagbo-bloom yan. May mga flowers.
1: Tama na yung dilig na dilig, dilig na dilig.
0: Ito mo na.
1: Basahin muna natin.
0: 1954. Yes, naniniwala ako na may tao para sa atin. Kaya lang minsan, napapatanong ako, bakit sa taong kaya akong saktan? Asaan ako nakatadhana?
1: Uh-huh.
0: Eh wala eh, mahal ko din siya. Yung mga away, tampuan, mga lamas lang sa kinabuhi. Pero, ang pinakamaganda sa relasyon, umulan mat, bumagyo, alam nyo na nagmamahalan pa rin kayo dahil kayo ang itinadhana ng
1: Jones. 3009, sabi niya, good morning, pa-shoutout sa gwapong guard sa Fico Kogon na si SG Mayol. O, oh, diba? At saka sa kanyang kasama daw na nag-retire, hapit na daw mo retire.
0: Aboy!
1: Si SG Ranyoa. Hi po sa inyo.
0: Good morning.
1: Ayan. Ay, nako.
0: Grabe.
1: Sige, mamaya. Doon naman sa ating Facebook post.
0: Yes,
1: mamasahin natin yung mamaya. Oras natin. 5 minutes more to go before hitting 11 o'clock. Ayan na. Ayan na, inaantay natin. Ang dami natatanong. Paano sumali sa ating The Prices Rise Overload? Ayan. Yes. Eto na nga. The Prices Rise Overload na. Another winner. In fact, this is our third winner for the day. Saan kaya manggagaling yung winner natin? Paikot tayo ng ruleta. Ayan, iniikot na ni George. And yung mga nagpadala ng kanilang entries, palakasan ninyo mga radyo, ha? Para malaman nyo kung kayo nanalo talaga. Alright, saan tumigil, George?
0: Dito tayo, kapitbahay lang, Dr. Hart. Barangay Carmen.
1: Barangay Carmen, bunot tayo. Ayan.
0: Ayan,
1: bunutin mo na, George.
0: Ayan, ito na, kinabunot. Mula sa ating Barangay Carmen Dropbox, ang kanyang address ay Purok 1, Zone 10, Upper Carmen. Congratulations, Sarah Jane, bahala.
1: Bahala na yun, Sarah Jane, idaog jud ka.
0: Congratulations.
1: Sarah Jane, bahala ng Purok 1, Zone 10, Upper Carmen. Barangay Carmen, Cagayan de Oro City. Congratulations sa'yo. Ikaw yung third winner natin for today. Sa ating The Price is Rise Overload. Dali na, claim mo na yung papremyo. Siyempre, we're located at the fifth floor of Fikaw Admin Building, and that's Vamenta Boulevard, Ilaya Carmen, Cagayan de Oro City.
0: At ang ating The Price is Rise Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
1: Magbabalik pa kami ni George. Final set sa ating programang Music from the Heart. Dito lamang sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko. 93.7
2: Heart FM. Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghuna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa amo mga pinalanggang igsuon, dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema ug kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
3: With heart.
4: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: na ni 2.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukid Noon. Ay, she's the one.
1: She's the one.
0: Ay, sino ba namang babae hindi kikiligin kapag kakantahan ka ng ganitong kanta? Hala. Ay, naku mga sweethearts, si Dr. Heart at ako ay sobra po kaming nagpapasalamat sa inyo. Thank you for this very fun, filled, Wednesday. Naku, we have welcome July with the smiles in our hearts. Diba? Ang saya natin ngayong umaga. Ito lang, batiin lang namin, basahin lang namin yung mga nalalabing mensahe sa ating Facebook post. Oh, Jel. In my three plus years talaga of existing. Ani nga kalibutan. Gubot, feeling na ako wala dyan. Ay, ang sad naman nun.
2: Ay,
0: wala daw siya.
2: Darating din yan. Kiklaim natin yan.
0: correct.
2: Ayan, mula naman kay Kat Makapundag Paklar. Sabi niya, good morning George and Dr. Heart. Ewan ko, I don't believe minsan na akong na-broken. At hindi lang minsan. Ewan ko kung may forever ba kami ng partner ko ngayon. Kasi sobrang masungit. Parang hindi niya feel na pagod ako sa work. Ang mga kids lang talaga at mga kapatid ko lang talaga ang mga taong para sa akin. Kasi nandyan sila palagi para sa akin. Shoutout ko na lang, masungit at lagi akong ginagalit. Sinout out mo pa talaga. Ti Dance Calyao. Sige, isa shoutout ko na rin. At shoutout din, Pau Maymay Monte. Sana may tao para sa'yo talaga. Thanks po.
0: Nako mamaya.
2: Meron yan, nasa tabi-tabi lang yan.
0: Yes.
2: Mahahanap at mahahanap mo din yan. Sometimes we need to get out of our box, di ba? Para makakita natin at basig makasalubong nato diha lang sa tabi-tabi. Di ba?
0: Lumabas ka. Ano man, Jeneline De La Rosa, na iniwala ako na may taong para talaga sa bawat isa. Hindi man ito dumarating sa oras na gusto natin, darating ito sa tamang panahon. Ang tunay na pag-ibig ay may kasamang respeto, tiwala, at pagtanggap sa isa't isa.
2: Diba? Tali Eugenio Nave, sabi niya, good morning, Dr. Heart and Idol George. George na lang kaya. Masungit ng idol. Bakit kaya? Ay, hindi. Ayoko talaga.
0: Parang allergy ka.
2: Ayoko gawing idol si George. Sweetheart.
0: Oh, yun.
2: Kasi sa iba yun eh.
0: Yun.
2: Sabi na mayroon talaga ang bawat isa sa atin ay may nakatadhana dahil sa pagkahimugso nato sa sabakan sa atong inahan na natay Paris. Dili tama taranta kay mga kuturaan ta. Mabot na siya. Wa na to damha.
0: Good morning, Damsoy. Sabi naman ni Ploy Floor at Tinin Chan, oo, kayo ang tinadhana.
2: Ang cute naman ang kanilang mga message.
0: Yung mga GIF.
2: Ang tag doon?
0: GIF.
2: GIF. Sige. Panahon kasi namin doon.
0: Emoji lang yun.
2: Ploy Floor at Tinen Chan. Oo, kayo ang tinadhana. Parang Heart FM lang din yan, di ba? Na-meet ninyo. At hindi na kayo makakaalis. Hindi na kayo makakahiwalay kasi nga tinadhana kayo. Yung magbibigay ng kasiyahan sa inyo, isang Heart FM.
0: You're stuck and glued. Bill Pinales Abandula. Oo, uy. Oo, lagi uy.
2: Evan Suazo Ulano, napakalaking heart na kanyang GIF. Na may mga paw prints pa. Baka ano to, pet parent.
0: Poor parent. Ito naman si Maricar Yamba Laurel. Good morning, Dr. Heart and beautiful George.
2: Ayun, mas gusto ko yung beautiful kaysa idol. Huwag na yung idol si George. Kaya namin yung idol.
0: Sabi niya, for me, yes. Based on my experience, akala ko wala nang magmamahal sa akin. 9 years LDR kami ng partner ko kasi OFW ako. And thank God, kami pa rin till now. Shout out from Seran, Waulano del Sur.
2: Wow, layo naman. Waulano del Sur. Naabot yan ang ating 93.7 mula dyan sa Bukid Noon.
0: Happy morning.
2: Meron pa ba? Ayan, mula naman kay Nasaan ako? 5252, good morning DJ George. Pa-shoutout ko sa Wabe family, Dakula family, Dragon family, and also to Madikilio family at sa kanilang buutan doon na kapitana na si Delia Wabe sa Barangay 31. Talaga naman, dami nakikinig sa atin siya. Maraming maraming salamat sa pakikinig.
0: Hi, 3400 at Isol Ibarra. Magandang morning.
2: 9623, sabi niya, we miss you, Doc. Pwede mo greet. Sino kaya to? Ma'am says, all the way from Brisbane, Australia. Ah, talaga nakikinig siya ngayon sa inyo through apps. Thank you. Who's this ba?
0: Maraming salamat. Si, ano to? Si Nate.
2: Ah, si Nate? Ah, okay. Sorry, hindi ko kasi memorize yung number. Hi, Nate. Thank you for listening always.
0: Ingat ka, ha?
2: Dami talaga.
0: Oh, yes.
2: R1, hi to you.
0: Ano pa dito sa... Hi kay Sir Efren Wayan at the Wayan family. Sabi niya, yes, kung saan darating yan. Oh, maghintay ka lang, may nakalaan para sa iyo.
2: Wala naman kay Mami Marilyn Gonzalez. Sabi niya, haba nito ha. Good morning my loves, Doc Hart and Sweetie George. Ako naniniwala ako dyan na may taong nakalaan para sa isa't isa. All we have to do is pray lang na tayo na sana, ano yan? Pray lang tayo na sana ang nakalaan sa atin ay hindi toxic sa buhay natin. Ay siya naman talaga. Yun talaga pinagpipray natin. Na toxic sa buhay natin, na sakit. Ang sakit lang ang dulot nito sa atin. Pero kung mangyari man yun, hahanap kayo ng makapag-alis sa sakit o sa toxins na binibigay sa inyo ng taong yun. Alam niyo, sabi ni Mami Marilyn, anong recommendation niya para mawala yung mga toxins na yan? Makinig lang kayo palagi sa Heart FM at andito ang the best doctor na gagamot sa'yo. Walang iba kundi si Dr. Heart. Sana naman yan. At si Nurse Sexy George.
0: Open na po ang ating clinic. Alas 9 hanggang alas 11 po
2: na. Dahil ginagamot kayo ni Doc Hart, walang hiwalayan na mangyari at talagang siya ang taong para sa'yo. And to end up the story of your tadhana, you will live happy ever after.
0: The dog is in.
2: Talaga naman. Eto na, gagamutin na natin yung mga puso ninyo. Asya, wala na.
0: Thank you, Mami.
2: Ako, ang dami talaga messages. Thank you. Maraming salamat. Sa mga nagpadala ng inyong kanilang mga messages. Nag-participate din sa ating question of the heart. Be it through text, through our text lines, and through our Facebook post. At ganun din sa ating Facebook Messenger.
0: Yes.
2: Matsalam.
0: Thank
2: Papa,
0: you.
2: Magbabay na kami. Ikaw, George, kailan ba darating yung taong tinadhana para sa iyo? Yung tamang tao.
0: Basta ako ay...
2: Ano ang ginagawa mo?
0: Alam mo, Dr. Hart, hindi ako naghahanap, pero hindi din naman ako sumusuko. Ayan. Kung darating, darating.
2: Pero naghihintay ka.
0: Ay, okay naman. Waiting po tayo.
2: Pwede ka manawagan
0: ka
2: kung gusto mo.
0: Ano to? Lost not found?
2: Hindi pa na mahanap hanggang ngayon. Si Romulo Soong Pakulba ng Grab driver. Ha? Maraming salamat sa pakikinig. Napakaganda ng pasahero niya.
0: Ay! Good morning din pala. Uh-huh. At saka, sa mga sweethearts natin dyan sa Mahogany section ng Carmen Market. Uh-huh. Ay, to Ate Nanette. At mamaya, Dr. Hart, tabagan ako sa ating Dear Hart. Uh-huh. Alauna hanggang alas 3.
2: Susunod na po si Harvey Stone, 11 down till 1 o'clock in the afternoon, para naman sa programang Music from the Heart. This has been your Dr. Hart.
0: And George.
2: Manatili po nakatutok sa inyong Heart FM. Ingat po kayo lagi. And always remember, we heart you.

0: That song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Heart 92.7.
2: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Striped Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruha nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
4: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Sinainom ko na po ng lumpiramad yung sa pagsasay. Lahat-lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon po akong isang sasin ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
5: Wow, galing.
4: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasin

0: lang, Kuya Boy.
1: Mm-hmm.
0: Yun ang pinainom ko sa kanya.
1: Wow.
0: Nakatulog na siya magdamag.
1: Wow.
0: Gumaling na po siya hanggang umaga.
1: Wow.
0: Hindi na po umulit.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: thinking how
1: 32.7 Hard FM Cagayan, the other 93.7 Hard FM Bukidnon, 11:36 ang oras natin, sweethearts. Good morning! Happy Wednesday, everyone. Time check brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. At saka welcome sa ating programang Heartbeats, kasama si Harvey Stone. Sabi ng iba, Heartbeat Stone. Parang nag-mash up yung pangalan ng programa ko. But anyway, good morning to all of you. Kumusta po yung pasok ng Wednesday natin? Nakangiti pa ba si Mrs., di ba? Ang laki ng ngiti ni Mrs. At saka... Okay, thank you din sa Sarang family. Yung birthday natin kahapon, ha, sa May Bloomingdale. Sorry, absent kami kagabi kasi, you know, For sure, next year, punta na kami ni George. Anyway, belated happy birthday kay Jean Sarang, ha. Diyan po sa May Bloomingdale Subdivision. At saka, ito na po i-appeal na itong mga suki diya, ha. Itong mga Bloomingdale Zumba Momshies natin. Shout out, Ate Carla. Mayong buntag sa mo, Ate Carla. Hapit na punta magkita sunod. Narapunta block screening, ha. Sa mga gusto makakuha ng ticket po para sa ating block screening ng Moana. Dili na to animation, ha. Moana, of course, maminaw lang permintin din sa Heart FM. At saka pakisave lang po sa ating number 0917-1579-927. Diyan po kayo tatawag para makakuha ng libreng tickets. At saka para na din po sa inyong mga pabate, ha. At saka mga requests ninyo. Good morning sa ating mga ukay-ukay stores diya sa may Kogon. Happy listening sa SMK 777. 777 ba yun? Or 4 na 7? Basta SMK, happy listening po sa inyong lahat. At saka yung mga hardwares natin ngayon dyan sa may Osmeña. Ako, grabe yung traffic natin dyan, ha. Yung mga no parking, di tayo pasaway, ha, sa mga drivers natin. Kung meron tayong bibilhing pizza, meron namang mga pay parking dyan, di ba? Doon tayo magtambay. Anyway, happy listening sa inyo. Saka sana ma-okay na yung mga sasakyan nyo, ha. Happy listening din po sa ating mga drivers. Good morning to all of you drivers. Mga taxi drivers natin. Yung mga nasa biyahe, yung mga papuntang opisina ngayon, kahit late na, it's better late than never, sabi nila. At saka ang ating din mga BBQ family, Roxanne Macha, Lorimer Sakala, and the rest of the BBQ sweethearts natin. Good morning to all of you. Mommy Elaine Gales. Uy, saan ba ito pupunta si Joseph Ranara? Balik ka, Joseph. Maraming salamat, Joseph, ha. At saka kay Demsoy, maayong buntag sa imo, Demsoy. And Padayong Dasunaw with more music. Of course, dito pa rin yan sa ating programang Heartbeats. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't magmakabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Sir Pisyong may puso.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7. Follow the FICO Facebook page, FICO-First Community Cooperative. This event is also brought to you by 92.7 Heart FM. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
0: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
9: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
10: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kumpeto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
6: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
0: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
9: The best ang mga music sa Heart FM.
10: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
6: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
0: Heart FM ang heart ng radyo ko.
9: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
10: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
6: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. 92.7. Hey, it's midday.
11: Feel your heart
6: with heartbeats on heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan, the Oro 93.7 Heart FM Bukidnon, alas 11:50 ng oras natin, sweethearts. Tanchan brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Shout out sa mga kumakain ngayon dyan ha, sa may Santa Cruz Village, Zone 8 Carmen. Happy, happy listening at saka happy Wednesday. Happy, happy listening sa inyo diya ha. And of course, parigards ka pa kay Mr. Ryder. Happy, happy listening sa ating mga sweethearts dyan po sa may Barangay Agusan. Shout out! Yung ating winner Jed ha. Happy, happy listening sa inyo. And also kay Nelson and Gemma Idulsa dyan po sa may Bayabas. Happy, happy listening. Yung mga nanay natin nasa eskwelahan ngayon, binabantayan yung mga anak nila. Happy, happy listening po sa inyo ha. Meron ganyan sa may Corpus Christi ha. Yung mga kumbati girls natin. Hi to Mom Ann, Miss Ann, and also kay Miss Naki. Happy, happy listening po sa inyong lahat. Pakiss na lang po sa mga kiddos niyo ha. At saka yung mga SG natin. Happy, happy listening. But of course, nakatokad dyan sa may Water District. And of course, yung ating ding mga SG dya sa may PhilHealth, sa may Limkit Kai. Happy, happy listening po sa inyo. Chayko, andyan ka pa ba? Magparamdam ka sa akin ha. Hi na din po sa ating mga crews ngayon. Happy, happy listening. Busy po. Especially dyan sa may yung mga fast food crews natin ha. Dyan din sa may Kamayan, sa Manokan. Happy, happy listening sa inyo. At saka mayong pagpaniudto din sa mga sweeters natin sa may Kevin Enterprises. Happy Wednesday to all of you guys. Alas 11:51 na ang oras natin. Babalik pa ako while enjoying your paniudto. Of course, kasama ang programang Heartbeats. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore. This is 93.7.
1: This is Heart FM. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say na naman taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos, ito, bago matulog, tulad ko yung boy ng ano, yung lalakas sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din ko yung boy. Kung saan, dalawang breakfast, ang araw, malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos, mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog, ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod, ug pabilin sa pagkaresponsable.
5: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
4: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon og sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon og may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
6: Sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyo mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagkahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron maka-apil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa school registrar o school administrator o cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan SHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Subiri, nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
7: With heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart 92.7 Heart FM News Update.
1: Inanunsyo ng Cagayan de Oro City Hospital Lumbia ang bagong schedule ng kanilang internal medicine clinic para sa mga pasyenteng may hypertension at diabetes. Ayon sa ospital, hinihikayat ang mga magpapakonsulta na magdala ng kanilang medical records, listahan ng mga inumin ng gamot at mga resulta ng dating laboratory tests upang mapadali ang pagsusuri at pagbibigay ng tamang gamutan. Ang konsultasyon ay isasagawa sa first come first serve na batayan. Pinapayuhan din ng publiko na regular na bisitahin ang opisyal na Facebook page ng City Hospital Lumbia para sa mga updates at iba pang mahalagang anunsyo. Tatanggap ang internal medicine clinic ng mga pasyente mula alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, July 6, 7, 8, 13 at July 27. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Dili ko gustong ni Asia. Papahuwa ka ng babayaan ako. Inahan siya sa akong anak, Yuri. Inahan niya irresponsable. Gibiyaan ka mangani niya. Unya karon nga repaloy-loy siya, dawaton mo lang sa akong kasayon. Delikadesa na lang. Ayaw na lang ang kaloy o konsiderasyon mo para nako, Delo. Imo siyang mama. Ayaw kadlok niya.
1: Dili man ko ganahan niya pa. Dili ba gipasakitan man kaniya? Nganong niya man lagi siya?
0: Juno anak, bisan balibalihon man ang kalibutan, imo siyang inahan. O bisan unsaon ko, mahal ko gihapon siya, bisan paman sa tanan.
1: Wala man lang ko'y katungod o kahigayunan nga magbago.
0: Munet,
1: kung mapugos ka lang sa pagdawat na ako, Delo, ayon na lang. Padayon sa imo bagong kinabuhi, kauban ang bayot nga mo'y mihimo ni mong tao.
0: Huwag ka makasabot. Siya ang naadyang nawa ka. Siya ang mipabalik sa kalipay ng kagulo kasakit ang gibilin mo. Sa ako ba? Kung siya ang nakabaton sa dakong luna sa kasing-kasing ko.
2: Siya si Sender Delo. Sunda o paminawa ang revelasyon sa gugma o kinabuhi ni Delo. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika Nini Ricardo, tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

Dear Lady Badod, hindi po pinaburan ng aking lolo Tinoy ang pagbabalik ni Monet sa bahay. Ang aking anak naman tila hindi natuwa, lalo pat bumaba ng bahay si Yuri. Ang tanging bukas palad at buong pusong tumanggap kay Monet sa kanyang pag-uwi ay ang aking ama. Ako rin naman, Lady Badod, inaamin ko na ikinasiya ko yun. Kaya po lamang hati ang damdamin ko. Dahil nga, umalis si Yuri sa poder namin.

0: Welcome home, Monet. Gikalipay ko ang imong pagbalik.
1: Salamat pa, Jorge.
0: Delo. Naunsa ka man diha nga wa ka man magunok. Hilom ka kaayo. Di ka ba lang mo hangop sa imong asawa nga mipauli na? Mibalik na sa kiliran ninyong amahan ug anak? Pa.
1: Speechless si Delo, pa. Og nakasabot ko. Wa siya mag-expect na ning kalit-kalit kong pagbalik. I miss you, Delo.
0: Munet. Bueno, biyaan ko una kamo, ha? Kay nahibaw ko, gimingaw kamo sa usag-usa.

0: Gipagawas ko nimo sa kwarto. Dili ka gusto masulot ang atong mga kaugalingon dito, Delo? Huwa ka ba mingawan ako?
1: Munit.
0: Umaikog kangat ngalig. Kalit mo to nga ang bayot mong kapuyo.
1: Unsa?
0: Oh, by the way, speaking of bayot mong kapuyo, dili na ko gusto mo balik pa siya sa pagpuyo din, ha?
1: Oh.
0: Og labaw sa tanan, karang nga may balik na ko, dili na ko gusto magpadayon pa kamo sa inyong relasyon, Delo.
1: Munit.

Batod, masaya naman po ako sa kung masaya. Nakapiling na namin ang aking anak si Monette. Pero may bahagi ng isip at ng puso ko ang atubiling magdiwang dahil may isang pusong nasasaktan noon, si Yuri. Kinontak ko po siya. Sinabi niya, hindi na siya babalik sa bahay hanggat naroon si Monette. Kaya po, Lady Batod, nakipagkita na lamang po ako sa kanya sa labas.

0: pero responsable. Bayot siya, pero mahal ko niya. Bayot siya, pero pinanggamin niya si Juno. Bayot siya, pero mas may paghatag siya respeto ingon man bili na ako og sa relasyon. Dili sama nimo.
1: How dare you? Nga ikumpara mo kami sa usag-usa.
0: Dili ba na kikumpit ka? Kay tingali. Kung wapa si Yuri, kung nag-inusara pa tingali ko karon, dili ka mo balik. Dili matandog ang imong garbo. O kami gipuli naman ko nimo nang laugaw ka na karon. Ang tinuod, ikaw lang ang gusto magmalipayon. O ako unsa? Gusto kang padayong magsakit o mag-uol sa imong pagbinuang sa itong kaminyon. Selfish ka munit. Oo, mahal pati ka, pero wa na ko mangandoy nga magkabalik kita sa masanaandan.
1: Unsa?
0: Mahal pati ka, pero unta, nalaksi na lang kini pagbatias akong kasing-kasing. Dili na ko proud. Maski kauaw ko pa kininggugma ko ni mo karon, kung ikumpara sa relasyon namong duhan, Yuri!
1: Dio! I smell something. Humot-humot. Bau-bau. Anyway, kung makabuhay, unagi ka doon na pa lamang sa chapter 5 sa revelasyon ni Delo ang ato na bari. Pero unia human sa pipila ka mga painumdom, avtik-avtik, mamalik dayon taka. Para mo pa dayon patas pagbasa at pagdrama ka, you know, napaikatulog at tapos ang tipaka nga parte sa chapter 5, sayang istorya. Kanang tanan, di nila manggihapon. Sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Ladybug. Tambagi ko, Ladybug.
3: Ipinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagawa para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
4: May buhay sa makabuhay!
3: Maraming salamat ka makabuhay. Siyempre ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule, ang atong dietary supplement. Usman ako sa pagsulti nga mas maayong mauna atong himuong partner everyday para naatay ikapadayon sa pagkinabuhi. Daghan og mga ingredients nga giusa lamang sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule sa makabuhay. And syempre usa sa daghang mga ingredients nga naadiha mo ang turmeric. Dunay pipila ka mga wonderful benefits nga ginaingon ang turmeric para mismo sa atong mga kabukugan og sa atong joints. Ang turmeric makabuhay, anti-inflammatory na and anti-arthritic. Makatabang ang turmeric makabuhay para makabsa, mapaubsan, ma-reduce ba kumbaga ang sakit o ang stiffness kana tungod sa illnesses or kanimbalatian or diferensya sa atong kabukugan. Natural treatment usab ang turmeric makabuhay. Pwedeng himo nimong option from medicines
6: sa mga nag-prefer lang noo ka ng natural alternatives para ato ang ma-address ang inflammation. Ang turmeric ang makabuhay, mauusap ka na ginatawag na itong anti-arthritic since it controls inflammation sa mismong mga joints. Sa mga joints ka ng mga siko, ka ng mga mapiko-piko nga pati sa itong lawas, bitaw ka makabuhay, nga apektado. Ang turmeric also, epektibo usab nga ginakombine na as painkillers to alleviate pain tungod sa arthritis. Karap sang ikaw po diha, anong kasi kagao ka ng mga bawal. Karami taong gahe ka kag-o. Pero kay kanang di man kinaw kinahanglan nga i-deprive ang kaugalingon sa gusto ni mong kaunon kay samtang buhi pa enjoy. Pero in moderation man dapat, di ba? Gawas ana ka makabuhay ang turmeric. Usab, isip usa sa mga ingredients sa ato ang EXL Makabuhay Plus. Makapareduce po na sa risgo sa osteoporosis. Samtang nagkaedad ang usa ka tawo or ikaw mismo ka makabuhay, samtang gaedad ka, ang imubok kog magsugod pud na sa pagkagabok. Unya mawad ang essential minerals. Ang osteoporosis mo na resulta sa kanabitang weak, huyang, nga bukog, nga prone kaayo sa pagkabuak, pagkaliki, or pagkagupok, ana. Kanang mga inaana nga matang sa kondisyon sa kabukogan, mo na'y makahatag og sakit, and usahay, makapamubo sa kinabuhi sa usa ka tawo. Ganon. Murag sayo lang paminaw, ay arthritis ra ni. Pero makapabubo na sa kinabuhi mo sa imong lifespan ba? Inaana. Diba? Ang turmeric makatabang para malikayan ang pagkawala sa minerals sa mga kabukugan and instead ma-maintain nato ang density sa atong kabukugan kamakabuhay. Ang curcumin nga naa sa turmeric makatabang na para influensahan o influensyahan rather ang aktibidad sa bukog sa pagproduce og cells og especially para katong mga nagkaedad na gini ang mga 40 pataas, 50 pataas or mas older. Ganon. Gawasan ang turmeric ang makabuhay makatabang usab para kung sa may diferensya sa itong kabukugan, ayuhon. Ang pag-fracture sa kabukugan, maunay makahatag o grabing nga sakit sa itong kalawasan. O kanang restricted na ang imong liho, kanang limitado na ba, di nakakalihok, di nakakadagan, kabas, paspas, kakatkat anang hagdanan, labi nagwalay elevator. Malimitahan na ang imong nilihukan, tungkol kayo na nakikipamati. And traditionally, kamakabuhay, nasa'y gatas with turmeric para sa kabukugan, mo'y ginaingon nga mo na aid para matambalan ang fracture sa kabukugan. Again, ang curcumin, mausab ka na ang makatabang para ato ang ma-prevent ang paggrabi sa osteoclasts or kanang cells nga nag-absorb sa karaan or guwang ng bukog, mangin ana. Pero dili pud kinahanglan nga muhunong sa pag-formation para sa bag-o pang mga kabukugan. Kana nga mga matang sa mga cells activities sa makabuhay, vital na para sa kabukugan nga maayo in the process. Ang turmeric usab mausab ka na ang makapaspeed up, ang makapapaspas sa proseso sa pag-ayo sa fracture sa bukog. Ganon. Mamonitor po na sa mga medical professionals. So, dako kay katabang ang turmeric sa atong kalawasan, especially sa atong kabukugan, o sa mga individual diha nga kanang nagka-edad na, kanang not getting any younger nga ginaingon. Ang turmeric usab ka makabuhay, antioxidant, o makabatok na sa mga free radicals. Ang turmeric's antioxidant properties makatabang na para batukan ng mga oxidative stress nga mo'y makaingon sa pag-degenerate sa ato ang joint tissues. Maunang kadaliho, kadapiko sa siko or tuhod, agay. Mura bitaw na ka ng muragway ulay asyete ba? Ka na murag didukot, tagod ang part. Makatabang sab ang turmeric sa atong body, sa atong lawas ka makabuhay para batukan ng mga again ang free radicals. Protektahan kita gikan sa mga nagkadaiyang mga serious illnesses labi na sa mga bukog ug matabangan usab kita nga mapakunhod, mapaubsan ang inflammation and pain. Nagkinahanglan na nga tong lawas ng turmeric makabuhay. Ang turmeric ato nang makuha kay tungod isa na kana sa daghan ng mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Makabuhay Plus capsule. Isip dietary supplement. Everyday natong tumaron para ang buhay hapsay.
7: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava at rose hiss sa bawat higo. Dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
6: Kana pa ang usang nindot sa ato ang mga produkto ka makabuhay nga makatabang sa atong panlawas nga walay mutukar nato nga mga balatian. Instead kuno sa may balatian nga naa nimo diha, katabangan ka pa nga maayo ka og mawa na sa imong sistema sa pag-inom pa lang nimo og kape. Kanang kape nimo nga napuno og sugar, ay nako biyain na mag-switch na kita sa pag-inom sa atong EXL Coffee Mix 17 in 1. 17 ka mga ingredients giusa lamang sa atong coffee mix nga EXL ka makabuhay. Ug usa na sa 17 ka mga ingredients diha, mga to ang ginatawag og insulin plant. Usa bay benepisyo, Lady Batod, nga atong makuhaan ng insulin plant. Ganong giapil magyud na sa atong EXL Coffee Mix 17 in 1. Syempre, ang insulin plant maayo na sa nindot og bongga nga regulation sa sugar sa ato ang dugo. Ang insulin plant traditionally, sa una pa ka makabuhay, ginagamit na ka na as potential sa pag-regulate sa itong blood sugar levels. Ituhuan usab nga ang insulin plant, maka-stimulate na sa insulin production, makapa-improve pa sa insulin sensitivity. Mauna ang beneficial kaayom sa matag-usa nato, especially sa mga kamakabuhay nato ri ang adunay diabetes, ganyan. Gawas niya na itong insulin plant antioxidant, na ay antioxidant properties. Ang dahon sa insulin plant kamakabuhay, bongga sa antioxidants. Nasa na flavonoids and phenolic compounds. Kana nga mga antioxidants, makatabang na para batukan ang oxidative stress, makapaubos, makapakunhod sa inflammation, o makaprotektar sa atong lawas batok sa mga nagkadaiyang nga mga diseases. Gawas ni Ana, ang insulin plant, makatabang sa atong digestive health. Ang pag-consume na ito kamakabuhay sa insulin plant nga dahon, makapanindot sa atong digestion, sa atong panunaw ba, makarelieve pagyod sa kanabitawang dili komportable na itong nagipamati sa atong tiyan, like kanang nagabukal-bukal, mong nagabukal-bukal sa mong tiyan, o ragadaguok, ana, o bugat baron, o how ang baron, tungod baka na sa mong gikaon, tabangan ka, inaagi sa insulin plant. Maka-improve pagyod sa atong bowel movement, na kung once a day ka nalang magpupo, or once a week, na kung di na maayo, good luck sa colon cancer, ana. So, matabangan ka sa insulin plant para ma-improve nato ang movements nato sa itong pagpupo. Unya, ginagamit sa bang insulin plant para ma-alleviate nato ang digestive disorders sama sa constipation or kabag or kanang dili ka matunawan. So deserve nato nga atong i-take. Kaya makaayo na ito, makabenepisyo kitag nindot sa atong health kamakabuhay, pinagi sa insulin plant. Ang insulin plant o sa lamang sa 17 ka mga ingredients na naas syempre sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Nasumukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Maraming salamat para sa EXL Makabuhay Plus. Ako si
7: Lady Batu.
1: And right now, kamakabuhay niya ng sumpay, ang ikatulog katapos ang tipakang aparte sa chapter 5 sa relasyon ni Delo. Now na, dinhi lamang sa atong tulumanon, sa imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Banon. Tambagi ko, Lady Battle.

0: Lady Baton, nasaktan din naman po ako sa sinabi ko kay Monet. Pero maigi na rin yon para maramdaman niya at malaman na rin na hindi siya ang kahulugan ng buhay ko. At inaamin ko, Lady Baton, na tinuturuan ko na naman noon ang aking sarili na kalimutan siya. Naunahan lang talaga ako ng kanyang pagbabalik. Samantala,
1: sa gibuhat nga pagpangundat ni Monet Sol sa inyong kaminyoon kaniadto nga nalambigit siya sa daghan kang mga lalaki sa managlaing higayon. Wa na ko ganahin niya. Hangtod karon wa na ko makauyon niya. Ug wa ko malipay ni ining iyang pagbalik, Delo Apo.
2: Pero dili sa makiangayon nga abugon ko siya, Lutinoy.
1: Pero dili questionable. Kung hangyoon mo siya nga mubiya, kay dili ka na gustong magkauli ka mo.
2: Huwag ko magkasulti, anak niya.
1: Kay gusto ka siya nga mibalik siya, kay mahal mo pa siya. Andam kang magpatunto pag-usab, dili ba?
2: Lo,
1: unsa man, gusto kang ako ang mupalayas niya?
2: Unsa?
0: Delo.
2: Mikalit ka lang pagbalik. Gawa ka ganit mangutanan ako. Kung okay ba na ako kinagibuhat mo, Monet?
0: Mistil pa ba? Mahal pagihapon ko ni mo, dili ba? Huwag na kasiguro kung nagpaabot ka sa akong pagpaulit. Gusto kong mabawi ni mo, Delo. Please, hatagi kong laing higayon.
2: Monet.
0: Ayaw kong kahinugon at tong Yuri. Naibaw ko. Kwarta lagi giapas mo niya. Maura man yun na ang purpose sa mga bayot, dili ba? Pangwartahon lang sa mga laki? Dili higugmaon?
2: Unsa?
0: Dili ba? Delo, ayaw pagpakabuang na nanggibati mong kaluoy kang Yuri.
2: Dili lang kay naluoy ko niya.
0: Oh, unsa?
2: Espesyal na siya diri sa akong kasing-kasing, Monet.
0: Oh.
2: Ug mahal ko na siya.
0: No.
2: Mas mahal ko na siya kay Nemo.
0: Oh. No! No!

batol sinaktan ko ang damdamin ni Monet. O mas tamang sabihin, kinanti ko ang pride niya. Ganoon kasi dapat dahil siyang tunay naman na nararamdaman ko noon. Pero ayaw talagang umalis ni Monet. Naninindigan siya noon Lady Batod sa karapatan niya sa bahay at sa akin mismo. Iginit pa niyang ayaw na niyang magpatuloy kami ni Yuri sa aming relasyon. Sukdulang pinuntahan pa niya si Yuri sa tinitirhan nito at pinagbantaan ng mas

0: buhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: Kahit kamakabuhay mo na bati ang kinatibukan sa chapter 5 sa revelasyon ni Delo, pero pamiin dito. Maunang sa sunod nga episode sa itong tulumanon, maminaw gihapon ta sa sumpay sa iyang revelasyon kay naapa, taas-taas pa ng bongga, iba. Pero niya promise, human sa pipila ka mga painumdom, abtik mamalik dahil yung gihapon kita para atong lakbitan o isgutan ang ato na bati nga kinatibukan chapter 5 sa iyang kasaysayan. Dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan niyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
3: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
4: Ako di ay si Mrs. Erling Lamoralde, 62 years old. Nakakaroon na kapuyo din sa NHA Bumangin, Davao City. Dati nung maestra ko, karoon wala na, nagbantay na lang sa ako nga apo. Nagkaroon ko, sakit ng ipambati, sakit akong tiil, malapalapa, umamanod ang akong kalawasan, na ipamaol, hugo ng mukaon. Nagluksad ko, kaysa akong edad, diba dalit ay matakdan, basig na COVID ka na. Sadihan, inom na ko ng EXL Makabuhay Plus. Managsugod na kawala. Nagperiodan dyan ang akong mga pamati. Abtik na ko karoon.
3: Makabuhay! EXL Makabuhay Plus. Mapalit sa inyong mga suking butika.
1: Di ba nindot yung gayay mo ang partner sa itong pangadaadlaw nga pagkinabuhi ka makabuhay ang ato pag-inom o pagtumar kanunay in matag-adlaw sa itong EXL Makabuhay Plus Capsule isip atong dietary supplement kaya daghan kay mga ingredients diha matag usa ka ingredients daghan tag mga benepisyo nga kaayuhan sa itong panglawas kung natin balatian mamaayo ta kung pati balatian maprotektahan ang atong lawas usa na diha makatabang nato mo usa sa daghan nga mga ingredients nga giusa diha mismo sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule mao ang serpentina. Ang serpentina, painkiller. Ang serpentina, anti-inflammatory. Makapareduce na makapakunhod sa pagpanghapdos sa tuang kalawasan or mga kaning muscles. Antibacterial pa. Oo, doon ay nidot nga epekto para mapakunhod na itong mapaayo ang diarrhea nga naan na ito. Uguman pa mga bacterial infections. Anti-malarial pa. Diba ang serpentina makatabang na para malikayan ang mga parasite infection o ang pagdaghan ni ana ng mga mananapan sa bloodstream. Siyempre, kamakabuhay, kinahanglan ng imong hinumduman nga ang serpentina usab bonggang-bongga nga antiviral. Oo. Unya antioxidant. Diba? Unya cardioprotective. Makaprotektar sa mga muscles sa atong kasing-kasing ang serpentina. Unya makapa-increase pagyud na sa flow of bile. Kaya na may chloriretic. Ganon. Unya expectorant pagyud. Makaparelease ng mucus sa atong respiratory system. Unya hypoglycemic. O makapakunod po na sa atong blood sugar. Unya maprotektahan ta against sa diabetes. Para din ta diabetikon. Diabeteson. Makapa-enhance pag ina sa itong immune system ang serpentina, diba? Og vermicidal. Makapatay sa mga intestinal worms, mga ulod ni mo diya sa imuhang intestine. Nawa ni mo kinahanglan na makapatay ang serpentina. Ikinahanglan gid nato ang serpentina sa atong lawas ka makabuhay ug ang serpentina usa lamang sa daghan nga mga ingredients nga giusa sa atong EXL Makabuhay Plus.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Adi ka pa sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory.
3: May buhay! Sa makabuhay!
1: I-satisfy na yung cravings every day ka makabuhay sa pag-inom og kape. Tinuod, ayaw i-deprive. Ayaw ihikaw sa mga kaugalingon ng pag-inom og kape kung ang imuhang ituhuan ng motto sa kinabuhi kay Coffee's Life. Ganon. Karang kape nga imong ginainom karon nga imo yung pugsan imong kaugalingon sa pag-inom ana kay bahala na lang. Umuto ka ng mga uwan, moto, musaka imong acid, mag-acid reflux, mag-heart, mag-tawag na ka ng mag-palpitation. Maglabad ang umurag magpanlipong kasi makainom og kape ngano magantos man kaana nga pwede man ka mag-switch sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Dili mo to kay mong acid. Oo, dili mag acid reflux, di ka magpalpite sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Daghan og mga ingredients da 17 ka buok mabito na ginatawag natong 17-in-1. 17 ka mga ingredients in one. Ibig sabihin giusa. Oo, diha sa ato ang EXL Coffee Mix. Oo, mao na yung mga ingredients. Upusa na diha ang native purple corn. Makatabang na nato, especially sa atong kidney kamakabuhay ng bonggang-bongga. Mato pa sa mga scientists from Hallim University sa Korea, ilang nadiskubrihan nga ang antioxidant properties nga naa sa purple corn, i-extract na tapos makapaprevent, makalikay ka sa paggahi, sa pagtibuok sa imong blood vessels diha mismo sa imong kidney. Kung ano ginatawag na process nga ka ng maglisag kong litok, oy glomerulosclerosis. Ganon, nalitok dyan ako, no? Yes, yeah, ma-associate na ito sa diabetes. Siyempre, kung diabetesun ka, kinahanglan naman kayo na tumaroon na ng mga tambal, bitaw. Siyempre, mamiligro po din mong kidney, ana. Pero para dili mamiligro imong kidney, makatabang diha ang native purple corn na naas atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Oo, nang bonggang-bongga. Gawas, ana, makatabang usab ang native purple corn sa atong mga mata para mas magpabiling himso. Duha sa labing importante nga antioxidants nga nakita diha mismo sa purple corn ka makabuhay mo ang lutein and zeaxanthin. Zeaxanthin, yun. Kanang mga matang sa mga compounds ka makabuhay ginagamit na exclusively para sa mga mata o sa taas nga level sa antioxidants nga naa sa native purple corn, aba makapakunhod na sa chances or sa risgo para ma-develop pa o mas makabaton ta og mga serious nga mga diseases sa atong mga mata sama sa cataracts or macular degeneration. So kinahanglan ba mga butaan na? Siyempre gikinahanglan sab nato ang native purple corn. Samtang gina-satisfy ni mo imong cravings sa pag-inom og kape, aba, kampante ka nga maalibyuhan ang imong balatian, matabangan ka nga paprotektahan ang imong kalawasan pinagi sa native purple corn nga makuha nato kung kay usa ka na sa 17 ka mga ingredients nga giusa lamang sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Ako si
3: Lady Batu.
1: Maraming salamat ng bonggang-bongga and syempre sa itong pagbalik sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: Kamakabuhay, welcome back sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Battle din kaganiha ato nabati. Ato ang na-feature, ang kinatibuk ang chapter 5 pa lamang sa revelasyon sa atong sender nga si Gelo. Pero pami-end dito ang tanan, no? Sama sa akong gisulti, padayon natong paminaon ang sumpay sa iyang revelasyon sa masunod pang episode sa atong tulumanon. Sa pagkakaroon na itong lakbitan o giskutan nga itong nabating na drama kaganihan. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, asa na? Smile, smile, smile ng bonggang-bongga. And God bless us. Anyway, Delo, salamat once again sa pagpadangat mo sa mga kaagi diri sa itong tulumanon. Na-appreciate kayo na ako ng bonggang-bongga to the nth level. Ganon. Ang imuha ang ka-brave para ma-share ang imong kaagi, mga kasakit and everything. Oo nga, naghambin ka igsuliran, no? Ngayon mo patambagan diri sa itong tulumano. Doon ipatamanambag kay mangutlo sa itong mga pagtulunan. Kung basihan na ito ang chapter 5 sa imong kaagi, well, naagi na ang itong kalibog, no? Kung asa man tamo dapig sa duha ka butang or sa duha ka tao, labaw na sa tanan. Labi na ka na ang tao nga ito ang mo'y bag-uron nga itong ikalibigitan kay tao nga mitabang nato para mabalik ang ito ang pag-smile, mabalik nato ang pagsalig, mabalik nato ang paglaom. Unya na po'y usaka tao nga napagyapo tayo special nga gibati pero kanang murag nakahimo o dili kaayo tantong kaayo sa ito ang pagkatao o ginabuhi. Mura bag itag-uwar ta ka ng birahon tas pikas, maglibog tag, asa tadapita mo barog, asa tadapita mo lugar. Ganon talaga kapag ka malambigit na ganit ta sa usa ka pagbati o duha ka pagbati nga kinalambahinon nato. Pero dili kinalambahinon kay napoy usay nga dito kinang na mamili. Pwede ka ning duha na lang, murag mo anak taba no kung pwede pa lang, no? Anya, di man pwede, kay di man realidad. Pwede nga realidad na sa mga buraho o mga daw o mga agap o mga kanang akup-akupan. Pero dili na pwede sa mga gusto nila nga sila lang, no? Naging anak, bibirag ikaw naman siguro, diha Delo, di ba bi ka nang higugma ka, gusto ka nga ikaw lang. Mabitaw nang imo hanggi ka ang ipinagputok ng butsi mo noong nalambigit sa nagkadaiyang nga mga lalaki na itong kamupa, katong imong asawa. Mabitong nagkabuwag mo niya, gibiyaan ba ka niya niya? Questionably ka na para kang Yuri nga, may balik yapon ka? O imong gidawat? O man lang ka may babag na may balik siya sa mong kinabuhi? Human sa ingibuhat ng kadautan diyan ni mo? Ana bitaw? Human sa kong concern ni mo, inaani lang ko, ipadapling lang ko tungkol kay bayot ko? Naglagot sa kuslinya sa asawa nga, di ba? Maula na ang papel sa mga bayot, ang pangwartahon o mga lalaki o dilih gugmaon, naglagot ko, lami siya laparuhon. Charas! Di ba? Pero I won't stoop down to her level. Charas! Anyway, sa ito pag kinabuhi din sa kalibutan, kinalang atong isilsil sa itong alimpatakan, nga, kung unsay gusto nato, mauni atong gusto, mauni atong trabahuon, mauni ang atong paningkamutan nga mapahitabo nato, di ba, sa atong kaugalingon nga pamaagi. Pero dili tanan natong gusto maugid po'y mahitabo bisan unsa pa nato nagpagtrabaho ug pagpaningkamot nga mauni atong mahitabuan. Kay naugi mga kontrabida, kung di man na tao butang, kung di man na butang pwedeng hitabo or sitwasyon or bisan ang kaugalingong panahon mo'y mubabag na binagdi pa na para nato. Basta ang importante samtang kita naa sa atong journey sa kinabuhi, piliun nato ang mubuhat og maayo, piliun nato ang mutratartag kaayuhan sa atong isig kaingon, piliun nato nga husto ang atong pagabuhaton aron nga di ta magmahay. Kay kunabay karma, good ang atong makuha, dili bad. Ganon. Anyway, kamakabuhay, sundan nato ang musunod pang episode sa or revelasyon, sumpay sa revelasyon sa itong sender nga si Delo sa musunod pang episode sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Battle. Tambagi ko, Lady Battle.

0: hatod pa ka makabuhay sa atuang espesyal nga mensahe ang Ginoo na ay hangyo nato. Kung nahigugma ka mo nako, matod pa niya, tumana ang ako mga sugo. Kadang espesyal nga mensahe ato mabasa sa Juan 14, versikulo 15. Samantala ng bonggang-bongga, hayo kalimot ka makabuhay. Health and wellness for God's glory.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.
2: Salubungin ang sigla.
0: Kamakabuhay. Palihog duawa ng atong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab namong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.
3: Ito ang buhay. Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay.
0: O dagang salamat sa pagpaminaw sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.
5: Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.
6: 93.7, this is Heart FM. Heart FM time. It is now 106.

Okay, mga adlaw, sa kanatong tanan mahigala na nasa kita sa atong nandang programa sa matag adlaw ng inyong mabati diya sa inyong tagsa-tagsa ka mga radyo diri sa maong istasyon. O kininisabi niyong higala si Kuya Arn ng inyong Dr. Love ng inyong ikauban karon. Huh? Sabay na usap sa paghahati o laing pagtagad o laing kinabuhi sa usa ka lalaki nga si Paul. No? Paul, salamat doon sa imong giasoy o gisugilon nga kaagi ni Maning uban ni Mela. Abot pa sabot mga higala, no, nga mga naminaw karon. Kining share ni Paul nga kaagi sa iya kining mga suod nga higala nga si Maning ug si Mela. Salamat Paul, no, ug maring kamutan nato nga matagalan kining kinabuhi para masabtan sa ato mga tigpaminaw. Ug maminaw sab ko Paul nga naa ka karon. Pero sa dili pa, kumusta itong mga suki na itong tigpaminaw sa nagkalalaing mga lugar nga taman maabot sa itong programa. Daghan kayong salamat sa inyong makanunayong suporta pinagi sa inyong pagpaminaw. Kung wala mo, kinsa nalay ako nga inspirasyon. Okay, manghinaot ko sa tanan nga nakatry na sa itong mga product, labi na sa itong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. No, manghinaot ko nga ipadayon ninyo inyong paggamit sa itong mga produkto. Ay balo ko mga higala nga makatabang kini ka nato, dili lang sa ako, para po sa inyo ha. Labi na sa mga higala nato nga naahantod karon, na pagyapipipila ka mga kaigalaan nato nga nagpabilin nga dili mayo ang pagkatulog. Makahasol kini ka nato mahigala nga wala kita'y saktong tulog kapoy atong lawas mapiktuhan atong mga panginabuhi o trabaho. Kung kulang ta sa tulog hantun nga magkaluya kita magkababa ang atong immune system. Muna na hinungdan nga matingala na lang kita natakbuyan na sa taglaing mga sakit. Muna atong paningkamutan kung naana ka nato karon ang problema sa pagkatulog. Try lang ninyo mahigala, no, testingin lang ninyo atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Na natin mga testimony ni anak tungo kinatabangan sila. Ayaw ninyo pasagdi mga higala nga ingana na lang atong problema sa atong lawas na may na-share na to, testingi lang ninyo. Wala may mawala siguro sa inyo ha. Pag di mo muangay, wala problema. Pwede sab ninyo nga talikda na na itong mga product. Ang ato, testingi lang. O nga manghinaot ko nga katong nakatesting na magpabili ninyong pagsaling. Labi na sa mga tao nga maglisod sa pagtulog. Tagtunga lang sa kutsara mga higalang pagtimpla ninyo sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Nagkantidad lang ka na o 4 pesos o pinakataas 5 pesos kada timpla. Kaya tunga raman sa kutsara. Makasimpag yun ka mga higala. No? O niya, kung nabalaka mo kung sa higayon nga magpa-check up mo sa doktor, nga mo ingon ng mga mananambal, baka nga bawal ka mga pi, nadili na siya damay mga higala. Ang atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Kay pure organic na siya. Walay chemicals nga sagol. Mga na siya mga higala, no, manghinaot kong magpabilin yung pagsalig sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Labi na sab sa mga tao nga maglisod sa pagbawas sa matag-adlaw. Importante sab mga higala nga makapagawas kita sa atong hugaw sa matag-adlaw. Makatabang niya po na atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Kaya nga, no, gitawag ka na siya cleansing effect. Muhinlo sa sulod sa atong lawas. Nakapangapi pa ka, nakapanambal pa ka, nakapahinlo pa ka sa imong sulod sa imong lawas, labi na sa atong tinaing nga ang dapat ipagawas nga hugaw sa matag-adlaw, ipagawas na ginato na, labi na kining atong hugaw nga dili maayo nga magmintin sa atong tinae. Labi na mulaktaw kag usa ka adlaw, una ka makapagawas sa imong hugaw, dili gina maayo mga higala. Kaysa ngadto magadaot atong tinae, magkabukol-bukol, hantun, magkasamad-samad, malata, matingala na lang ka. Nga nung nagka-ulcer ka, nadaot imong tinay nga dili mang kahinginom o mga ilimnon nga makahubog o mga soft drinks bakaha. Nga dili po ka mapasaran sa kaon. Kaya nga no, sakto ka sa oras nga tingkaon imo. Pero natingala na lang ka nga nung naingana imong tinay. Tungod na sa hugaw na tumahigala, labi na kung natin mga hugaw nga dati pila na kaadlo na itom na to, nanuksok sa ilawom sa atong mga tinay. Mauna siya. Mauna yung makadaot mahigala. Dapat ato lang ipagawas. Makatabang mahigala ang atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Kay rich in fiber na siya, antioxidant, anti-cholesterol, o caffeine-free, sugar-free, o pure organic. Walay chemicals. Bisan sa mga bata, pwede kayo atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. O sa kung kape na manggaling mahigala, Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Kinanglan ko mo, at tumos parmasya, mag-testing mo ni Ana, sa parmasya mag-irubutika. Inyo ikumplito ang pangalan. Capricorn Gold with Malunggay and Santon.
tingin ninyo mahigala, no? Ug dili lang kana, napod kitay coffee corn purple. Kaniha coffee corn gold to, kani coffee corn purple with malunggay and santon lang gihapon. Para masamtan ninyo mahigala, no? Ang kini atong coffee corn purple, nailhan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content nga naa sa coffee corn purple nato. Duna sab kini daghang mga sagol, no? Sama sa mangustin. Ang mangustin makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani mahimong regular ang pagbawas kada adlaw nato. Pareha sila sa coffee corn gold with malunggay and santon. Then napod siya moringa o malunggay. O malunggay, gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sab nga makontrolar ang blood sugar o bad cholesterol. No, mao ni atong moringa o malunggay nga naa sa atong coffee corn purple. O napag-isisagol nga guyabano, makatabang sa digestive health, makatabang sab sa pagpaubos sa blood pressure o dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Minut, diba? Huwag na po siya asyetaba, makatabang sa panunaw sa digestive problem. Napod siya barley grass, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makatabang sa digestive health. Huwag na po siya sagol nga spirulina. Spirulina mahigala makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makapalambo sa brain health. Napod siya ampalaya. Hibalo na mo kung sa ikatabang sa ampalaya, no? Nga naa sa atong coffee corn purple with malunggay and santon. Nailhan kini nga makatabang sa pagpaubos sa blood sugar level o makapaubos sa bad cholesterol o triglycerides. Triglycerides, mahigala. Fats na siya ha, nga taba nga nasa sulod sa atong lawas. Makontrolar na sa kanang ampalaya. Kung napod siya chia seeds, kining chia seeds mahigala makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health o makontrol ang blood sugar spike. Busa, aron nga makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar, kung diabetic ka, kanang spike mahigala, kanang mo taas magkalit bang atong sugar ba o atong dugo. Magpabiling normal ang blood pressure kung high blood ka. Matabangan nga, mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties ug kanunay lantip ang imong brain function ug regular ang pagbawas nimo sa matag adlaw. Busa testing isab ninyo mahigala ang atong coffee corn purple with malunggay and santon nga nabahalan na ninyo kung unsay naa sa atong coffee corn purple with malunggay and santon. Sa lain bahin usab, gusto ninyo condition sa matag adlaw labi na kung naamo sa trabaho, testingin ninyo sa pagpangapi atong Turbo Max Coffee. Kining Turbo Max Coffee mahigala kung magtimpla po kaani, kung first time nimo, una nimo higayon nga makapangapi ka niini, tunga lang sa sachet mahigala. Kaya may sachet maning ato isa ka putos nga Turbo Max Coffee. Tunga lang sa sachet. Tungaon lang sa ninyong usa ka sachet mahigala sa matagtimpla ninyo. Duna kini mga epektibong sangkap sama sa maka vegetable na ilhan nga makapa-improve sa energy o stamina. Oh, di ba? Oh, napod siya black ginger nga kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina o muscle function. Ug napod siya tongkat ali, mapataas sa muscle strength o energy. Iladok ni sa mga bodybuilding, sports o usab, exercise recovery o stress management. Ug napod siya red ginseng, makalikay sa stress o makahatag sa steady energy sa tibuok adlaw. Ang red ginseng usab mga higala, maka-active sa immune cells, busa makapa, kunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sama ni anang ubo. Napod siya panax ginseng o horny goat weed, pangpataas sa energy o mukumbati batok sa physical fatigue o stress o usab mo pagana sa imong mood o sa immune system. Busa mga boss diha, no? Mga sir, mga uncle, mga kuya, mga papa o mga daddy, mga bay, mga part. Istay ninyo atong Turbo Max Coffee kung gusto ninyo energy. Basta hatiman ninyo ni ha, basta pirmero pa ninyong pagpangapi sa atong Turbo Max Coffee, inyong testingan, tunga lang sa sachet. Tungaon ninyong usa ka sachet, ha? Dili ninyo i-full kay, basta mabaguhan mo ba kay, pang energy lagi. Muna na kanina atong sa atong Turbo Max Coffee, mga gala, no? Manginaut ko nga, nasabta ninyo, tunga lang sa antun makontrol lang ni may mong kaugalingon ni nga din siya mura pwede na siguro nako hot doon pagtimplang usa ka siya sa Turbo Max Coffee. Mura, testingin ninyo itong Turbo Max Coffee, ang kape nga makapadugang sa energy. Og sa lain bahin usab mga higala, no? Napod kitay liniment protection sa atong lawas nga makalahutay ta sa pagpanarbaho.
Kay mao begini atong trabaho sa kalibutan, manginabuhi mo trabaho mangita. Condition to ta nya di malikayan daghan kay tagsingot nga manggawas, mopuli ang kabugnaw sa hangin, hantud panuhoton ta panakitan tag kalawasan. Mo na paggagikan ka sa trabaho pagkagabi, pwede ka manghimasat nya sagulan mo ini tubig ang tubig nga regular nga pagkabugnaw para dili madaot imong mga kaugatan. Kay bunog na paghumani mo himasa mahigala nga sagol ininit, imo sab din haplasan og Orion Herbal Liniment Oil. Orion Herbal Liniment Oil mga higala, nindot po kayo ng Orion, kining green ang taklob ha. Kining atong Orion Herbal Liniment Oil mga higala, makatabang sa mga panuhot, panakit sa kalawasan, labaw sa tanan, mga buntis din ha. Dili mo mabalaka mga buntis ha. Kaya nga no, kini atong Orion Herbal Liniment Oil, walay chemicals. Dili makadaot sa inyong panit o labaw sa tanan, dili makadaot sa inyong baby nga nasa inyong sabakan mga inahan. O pwede po kayo na sa mga bata, bisan pila pakabulan nga bata, kay mild lang nga tong Orion Herbal Liniment Oil. Pero epektibo tungod sa iyang mga sagol nga mga pure herbal. Nadiha mga higala. Pwede sabsa sa mga katul-katul, allergies, mga buni, mga pangagod, ano ba? O labaw sa tanan, mga bukol. Ang kanang mga bukol, mga higala, taplakan ninyo gapas nga binuntangan og Orion. Basin may tukar inyong almoranas diha, kanya kakaon mo mga bawal sa inyong almoranas. Problema mo diha, ang gapas butang yung Orion itaplak dito sa imong lubot kada gabi eh. Mga kaspa o mga balakubak sa ulo, no? Kung nagproblema mo ni anak, kung wala makuha sa inyong shampoo, tisting atong Orion. Nudnurin na inyong ulo og Orion, tanggalo ng mga balakubak o kaspa. Labi na sa mga kuto o lusa sa bata, no? Haplasira na ang buhok sa bata kung nagproblema mo ni anak. Ayaw lang tao nag-upawi, kaya di na naganahan mo eskwila, labi na kayo ting eskwila na. Haplasira na ang buhok, kunya putsa na yung sagusa ka, oras nga silipin kung mahurot na siya kung malukop na mo paghaplas. Manuhot-suhot na sa scalp sa bata ang atong Orion Herbal Liniment Oil.

0: Tay, paminaw ko, tay.
1: Ah, Maning. May kayo nakauli ka na.
0: Ah.
1: Nami isulti ni nanay ni mo diha, kanimo.
0: Saan sana, tay?
1: Ay, medyo... Makaingon kong anak, magsubo ni para kanimo.
0: Subo, tay?
1: Anak, hibalo na magyuga sa atong sitwasyon. Ako, tigulang na. Nga si... Manungro ni po ni mo. Huwag sililibit. Di na tumasahan nga makatabang sa imong pag-eskwila.
0: Tay ba, tay? Sibot pa sabot, tay?
1: Maning, dili na yung ka makapadayang pag-eskwila. Sa imong pangandoy nga kurso, kay matod pa ni Ronnie nga imong magulang, maglisod na gidaw siya sa pagtabang sa imo. Kay naana po yung pamilya lagi, bapay balay nga kaugalingon, nag-abang pa. Samot nga, di siya makahatag og tarong nga suporta sa iyong pamilya kung magpaagak pa ka kaniya.
2: Si Manang Lilibit po ni mo, igor po gibuhi sa bana. Way mga swerte.
0: Ako tayo gusto kong parayang pag-eskwila, tay.
1: Nahibalo gani ko. Hindi na magiging ato makaya, anak. Halos atong gamay nga yuta, wa na. Wa, pagay na itong maluka, itong una nga itong iprinda. Karoon na po, naprinda na pong tunga sa ektarya. Wa na kita'y panginabuhian. Sukad nga nasakit si nanay ni mo. Kung wala na itong maprinda ang yuta, siguro si nanay ninyo wala na. Maulang nga makaingon ko nga, maglisod na kita na magpadayon ka sa pag-eskwila sa kolehiyo. Paningkamot na lang, anak. Kung asa imong swerte, pwede ka mo talikod ka na mo, mubiya ka na mo. Kay kung diri lang sa atong lugar, wala kay kaugmaon. Kay puros kita diri mag-uuma.
0: Kasayang, tay. Sayang ako, mga panganday. Bisa na lang tagmahin mo kung maestro, tay.
1: Mao lagi, anak. Pero unsaon man nato ni? Eh.
0: Sige, tay. Maningkamot lang ko, tay. Basin, maka-eskwila rin yabang ko sa pagpadayon. Okay lang sa ako nga. Hindi sila makatabang sila ni Manoy Ronnie din sa ako ang si Ate Libet. Pero manimpalad ko, tay. Total, mabuhi man mo ni nanay sa kamor lang dirido, ha? Kaya kung swertihan ko, kung asa ko paingon, makatapos ko sa akong pag-eskwila, mabalik ako diri, tay. Tinuod mong isulti diri sa ako, tay. Kung diri ko magpabilin, wala ko'y kaugmaan.
1: Si Mila ngay mong uyam.
0: Mag-exulti pa ko sa iya. Sigurado mag-uulto tayo kung magsulti ko sa iya nga magpalayo sa kodari. Kaya kung dinirutood ko, labi na ako mag-eskwila na. Wala ko'y mapabot.
1: Masailo alam mi anak. Kay gani ka ganina paniod to na to. Kamuti ragyod, bukbukon pa.
0: Kaloy po niyo dirite kung kamuna lang doon ni nanay.
1: Pero makapaigo-paigo gapon mi, Maning. Ay kabalaka. Kay kung kami lang doon ni nanay ni mo. Tutal, wamay may magbayad niya atong ipuyan.
0: Pila raman ang kurinte.
1: Makapaigo gyapon mi, kay namin may mga tanom-tanom. Pero kanang imong pag-eskwilagod sa kolehiyo, natural mag-boarding house ka. Napay konsumo ni mo. Allowance pa ni mo sa imong pagtuon, lisod po gwa kay kwarta. Muna maglisod na gita.
0: Di na ta makaasa sa imong mga gulang. Si Ronnie o si Lilibet.

0: Maning, may kinakalaag ka, gimingaw ng simo, ha?
1: Pasensya kaya, ha? Karoon lang ko nakahalaag. Kumusta na?
0: Okay lang, nagpaabot niya bang simo ka kanun, eh?
1: Mela, pwede mag-istorya kita.
0: Oh, madali, lingkot.
1: Asa si mamagpapani mo?
0: Naigil ako nila. O, pauli rakad to. Dirita ba niyod to, ha?
1: Ayaw na.
0: Ay, kung balibari, dirita man yun to, kaya namaling gito sila ni mamagpapa.
1: Nalang ko ito yung importante sa'yo, ha? Mananghid lang ko.
0: Tempo. Mananghid? Asa ka man di, eh?
1: Hapid ang tingabli sa eskwela. Labi na sa mga college.
0: Si plano ni mo?
1: Sayang ang tanan. Akong pangandoy nga mamahimo kong maestro. Pero tungod sa kawadon nilang tatay at nanay. O sila ni Manoy, Ronnie o Ate Libet. Di na makatabang diri ka na ako. Puro sila naningkamot para sa iyong pamilya. Wala sila ekstra nga kwarta para itabang diri ka na ako. Tuwa nakabuhong sa ilang mga pamilya.
0: Tayo pa kung si plano ni Nemo.
1: Mela, mulang iyos ako.
0: Asa ka man paingon?
1: Plano na ko sa Cagayan.
0: Biyaan ko Nemo?
1: Mela, kung tinood ka nga nahigugma, diri ka na ako. Magpaabot ka sa akong pagbalik.
0: Mahal ta ka? Sakit lang para sa ako yung mahilayo. Gani bisan ka ron nga nagsulti ka na nga magpalayo ka. Di na lang ako mapugnan akong luha nga mugawas sa akong mga mata nga may batin akong kamigaw ka ron.
1: Parehas kita, Mela. Pero ang kaugmaon atong unaunaon, mga na pinaka-importante. Salig lang diri ka na ako kung asa akong paingon. Basta hunaunaon lang ni mo nga padayon akong pagmahalik anima.
0: Masin malimtan ko ni mo.
1: Di ka na maitabo, Mela. Di ka na maitabo. Manginaon sab ko nga ikaw sab. Dili ka makalimot diri ka na ako. Samtang ako nga manimbalad, abot ko makabot o baka na ako ang ako mga pangandoy. Salig lang diri sa ko, Amela. Salig lang. I love you.
0: I love you.
1: Isayangan ko sa panahon nga mahulong akong pagtuod tungod lang sa kawadon.
0: Ayaw ko kalimti, Maning. Magpaabot ko sa'yo mo, ha?
1: Laom lang. Subon ako, ano na nga nagmahal ko kanimo kanunay. Kaya mauusap ako.

Di na ako sa Cagayan. Masulod ko sa palengke. Basin makwento na ako akong amigo, ha? Negosyante na sulod sa palengke.

Asal kasih Paul. Tu harus Paul. Kalau asis kerenian Paul. Oi. Eh, Pak. Ikau maling. Oi. Pai. Pasti lah mana kapat pakai terus kegagian, Pai. Oh. Dipangita tak kaya ikau akun tu, Paul. Ay, sus. Tapi, dah kapan itu tu, kan? Wala pa lagi. Kalau uy pun. Asa, kadai lang ha. Pai. Oh, sun. Ati mana saya nilamin siya, Bayakib. Ati mana saya nakuni akong amigo. Ah, dali. Ato ta. Mani ito ta. Salamat kayo. Libre man ka. Isun po, di balo ko aking kwarta. Dali ta. Mani ito ta. Nya, kumusta naman si tatay ng nanay ni mo? Sus, pila na katuwing may huwag magkita ni nanay ang tatay ni mo? Mabuutan na ba ito? Nagbiyaan ni mo? Kung saan masag ko rin ito, mag-uma ko. O niya, ang eskwila ni mo? O nililisod kayo. Basi na ikahilpiran din na sa karnihan. Maghilpir ko. O ka na, musukol ka. Daghan. Maghilpir ka niya. Magtuon ka. O niya, di na rin kami eskwila. Huwag makain akong eskwila nga samtang nagtrabaho ko. O prayon ko, pero alanganin ako mo yung eskwila tungkol sa trabaho. Diyan na lang ko sa trabaho. Kumpalan na ako nga dili ko makalampos. Wala na ko'y mahimo. Importante na ako'y panginabuhian. Si Kaon kay i-recommender na ka dito sa akong kaila. Nagkinahalan itong helper. Napay isa ka helper nila pero duha man na ilang lamisa. Dito ka. Salamat kay Paula. Oh, si Kaon siya, Kaon siya.

0: What problema?
1: Boss, kuan pa gini si Maning, boss? First time pa niya, boss, nga mag-hilper ko karnihan.
0: Makakaton lang ka. Magtanaw-tanaw lang ka sa imong kauban, kaya hanas naman na. Berto!
2: Oh, boss.
0: Mauni si Maning.
2: Oh.
0: Tuloy ano mo siya sa paghiwa-hiwa, pagkuha sa mga ugat-ugat. Adiri, Maning, kung makaugat-ugat ka diri sa mga baboy, taglima ka baboy among ihaon diri.
2: Sige boss, testingan ako boss.
0: Pakugihayra ni diri, Maning.
1: Tino na bay, kugihayra diri bay.
0: Bay, pan lang ka diri bay. Kugi lang ka diri, makakwarta gyapon ka.
2: Salamat kaya.
0: O sige Berto, kadlaon, alas tres niana mo diri.
2: Alas tres, boss?
0: Oo.
2: Oh, sige boss. Sokol ko ni Ana. Masalam ka ingkang.
1: Kaya mo pag-eskwila, kaya kahananin mo. Huwag kay klarong tulog.
2: Hindi na ako mo-eskwila, ugod sa manggaling.
1: Ana lang, ikaw bala.

0: Oh, ingat nak. Ah, dali na maning ka kapalo maning. Upat ka pagay ka kadlaw diri. Oh, ingat na pag-slice. Oh, kumakwa-kwa kag maugat-ugat. Oh. Oh, ma'am. Karni, ma'am.
1: Ah, nagpilang kilo ane.
0: Oh, ma'am. 230, ma'am. Oh. Oh, sige-sige, paningkamot lang, maning. Basta baro na. Berto, alalayan na mo si maning, ha. Oh, boss. Maning, paingon raw, maglisod ka. Salamat, Bert.
2: May kinakanti ko na akong kamay. Mangugat ko. Pagkuha-kuha niyong maugat-ugat o kakunti po ko na. Kaya matod pa ni boss, amo na daw niyong maugat-ugat, kumahalin. Mintas pa ay customer, manguha ko ugat-ugat. Mga impilya nga. Pwede na akong tipo ko rung ibalik.

Paul? Oh, pwede mong laag na? Nakakwarta galing. Palipayan ta ka. Nga nakaswerte ko amo po nga maayo. Ah, maayo na si Busing na to. Yung sa may plano. Mga unta si gawas niya, masyat-syat ha. Kaya palipayan ako si Mohat. Oh, sige. Sige, umata. Dali sa kwarta diri, Paul. Ay, pastilan. Ako ba in? Diri na ko namin nyo. Pero naragyapon ko na nga, maragyapon ko kay nagpatukod magugug balay dito sa may squatter. Regyapon ko ba yung diskagayan ba? Muna, tigum-tigum. Buhi, gapon. Muna, ikaw. Paningkamot lang. Oo, Paul. Ah, bay, siya tabay, bir. Ah, mastila na eh. Wala naman ka maghuna-hunaan na. Eh, tiguman ang kwarta ni mo. Ako rin bahala, Paul. Unya, imo nanay. Padala na ako sila itong isang adlaw. Lipay gito sila nanay tatay. Pila ko ipadala, 5,000. Nakatiguman ko. Ah! Unya, wala kayong plano mo eskwila. Di na lang siguro ko. Di rin na lang ko sa karnihan. Bawar mag-iapon mo eskwila. Pag makagraduate, mangwarta. Manarbaho para makakwarta. Di rin, kwarta naman dyan. Ah, diskarte na, diribay. Diskarte na.

0: Maneng!
1: Oy, boss!
0: Dali, dire. Ah, mga sa tagsinugba. Berto! Adali, andali. Kaya may trespa pa yung customer.
1: Oh, boss.
0: Dali, maneng paminaw. Nakita na kong kugi kay ka. Nakita sab na ako nga dali ra ka nakabalo. Unsaon pag slice karne nga makainggan nyo sa mga customer.
1: Oh, boss. Taro-tano lang kay Berto. At itunuloan po na ako na, boss.
0: Amayo-mayo. Inabangay lang kita dire. Abi ni mo maning. Nabati na ko ang istorya ni Paul nga nado kay mga ginikanan. Dire, tama-tama lang ato sweldo, libres kaon, yung makapanadlan kag pangugat. Hay mas maayo maning maglahi kag lamisa. Ako ray balas baboy. Ni mga lamisa di ang bakante nga dili tod siya duol sa mga customer nga magagi-agi. Pero at least kung maayo kamo dala, nanang kay mga suki-suki. Di diha ni mo papaliton sa imo ha. Mahinanta ka sa akong mga suki. Nga nasuki na pud nimo. Dito na to sa imo ha. Kay kini si Berto. Mao na mo gina akong gisaligan aning lamisa.
1: Tinod ka, boss?
0: Oo. Suwerte nimo maning.
1: Bert. Salamat kayo.
0: Sunod adlaw. Magsugod lang sa kag usa ka baboy, ha?
1: Oo, boss.
0: O niya, unsaon ni mo ang karne nga mainggan niyo ang mga customer.
1: Oo, boss.
0: Paningkamot para makasuporta kag maayo sa imong mga ginikanan.
1: Hantun nga magsarili jud ka imo na gyud nga kapital.
0: Pwede na kuno mo bayaran dayon sa baboy.
1: Ug hantun nga di na ka magutang-utang sa ako ha. Umpisa lang na nga wa sa kay kapital. Salamat kay boss.
0: Talungon lang gyud mo grimit kay kana atong baboy inang katrapod nato na. Ako lay mo barog pero ikaw nga maligya. Imo nang ginad siya, ikaw na yung magbayad ng lamisa. O sa kanto-kanto makatipon ka, pasi baligya ng lamisa, palito nimo.
1: Salamat kay boss sa mga advice, boss.
0: O sige, sige. Ingan na sunod adlaw, magkaugalingon na ka.
2: Unsa may manik? Magkaugalingon na ka?
1: Gusto ni bossing para daw ako makatigong maka-income yung maayo para makasuporta kong maayos akong mga ginikanan.
2: Ay! Kaswerte naman bata ka!
1: Oo, total kabalo naman ko. Unsa pag-discarte nga mukita agyapon ko.
2: Tiyos! Sige bay! Sunod adlaw bay!
1: Oo.
2: Ay ay! Swertihin mo bay oy!
1: Gaman nila akong karne. 4 kilos na lang eh. Dalian na sa akong karne eh. Wani magandiri ang customer.
3: Ma'am! Karne ma'am! Karne! Boss! Karne boss! Pili lang boss! Ikaw rin pili boss! Karne boss! Bago na itong karne boss!
1: Ah oh, sige kanyo. 2 kilo.
3: Oh, sige na boss! Oh.
0: Oh, maning. Alas 11 pa sa udto. Wala kay karne.
1: Wala na, boss.
0: Ay, kinanglan. Duha na kababoy yung karne ni Mugma.
1: Oh, bayaran ako, boss. Pila ang kandidat sa duha kababoy, boss?
0: Ah, ito ang balansi yun. Nanay kay kabayan.
1: Nanay ko'y natipon, boss.
0: Sige, sige, sige. Tutalo na lang itong duha kababoy para mabayaran dani mo.
1: Sige, boss. Para di na ko mag-utang-utang. Kasta ko permente.
0: Kana. Pugong yun.
1: Kaya ba sinari mong swerte? Lagi, boss?
0: Oh, sige, sige. Diyara, boss, ang bayan, boss. Ugma, luha na kababoy mong tantaron.

sus, kula ko niya pong kababoy, maning? Kaswerte ko niya mo kami. Lima kababoy ang mga diri. Pero na pa itulo. Imo tulo. Kulangon pa. Hindi nakasukin ang magkubos. Eh, sabi ka lang uli kubos bak udto. Anong mahulot akong karni, mangita na yung mga karindiriya. Ako lang sila reduce ang presyo. Maunang nasa ko ah. Ay, pastilan yung tawahanan ni Murang. Nakapundo na ang mayo ba? Bus, ugma bus. Tistingan akong lima kababoy, bus. Oh! Ikaw na ibahala mo patong, bus. Basta kayo mabayad ko. Umpila. Kanda mo'y gusto na ako. Magka-partner kita, maning. Maning kamot lang, bus, para sa mga ginikanan. Ay, ay. Maning, iparay na mong discarding ang maayo. Hmm. May problema sa baboy. Mintin tanay baboy. Salamat kay boss. Huwag magkuhan na po helper, boss. Oh, duha ka mo. Duha gani. Ang isa magtantad. Ang isa magtindiro. Ya, ako igon na lang kumakasir-kasir. Halihayahay na ka. Hinahini lang, boss. Maning, basta ampingan lang income. Makatigom ka. Salamat kay sa advice, boss. Paminaw lang sa kwag naning. Oh, boss.

0: Bane.
1: Oy, Dom.
0: Ay, ako tatoy prindatong lamisa na mo sa karnihan. Kaya kung ban na, maapas na kami sa akong anak sa Surigao. Ay, mga idara na kami. Nya, igo-igo lang gihapon na mong income. Prinda, unsa lang. Huwag na kay kwarta ikapalit. Ah, palit to ni mo. Pero wala pa, prinda lang sa maning.
1: Sige nang, ano sa manang?
0: Ah, misang ganit ka ron.
1: Huwag man na lang nang. Kay basin makayan ako nang apaliton ako na. Ako na lang ang paliton.
0: Hala, kung nakay kwarta nala, ako nang ibaligyan na sa imo akong pwesto. Kay mangapas na kami sa akong anak dito sa Surigao.
1: Sige nang, paningkamutan ako ha.
0: Nala, sige, sige.

0: lampas, tilok maning. Tulog kalamisa din sa palinggay mong napalit. Walaw kay balo, may paol, na naingaanin eh. Sus! Ya, nanakay tindiros doon sa sintro nga lamisa. Ya, lahi po itong imo, halap palit pag hindi mo. Kanya na pag-iisa ni mo ka, nanay kabakahan. Nga lamisa. O mga baka na din ha. Ay, ay. Ako dugay na ko dinibay. Maning, hilpira niya apon ko. Pero ikaw, pila lang to. Still lang.
1: Bay, nay, ibaligyas ako nga pwesto sa pigirihan, bay.
0: Pigiri?
1: O, bay, Paul. Ibaligya agihapon. Mautang lang niya po ko sa banggo. Total, kabayad naman ko sa mga ipangutang na ako.
0: Unya, gitanaw ni mo.
1: O, guwapo kayo. Baboy na layko lang.
0: Sus! Sige! Ikaw!
1: May na magpigirit ah. Para kita na lang mag-unay-unay kung asa't magkuhagkarni. Na naman, tayo pigirihan. Pabantayan lang na ako, swildohan lang na ako ang magbantay.
0: Ay, grabe! Sige, bay!
1: Muna, plano na ako. Palitan ko itong pigiri nga. Ibaligya sa ko ah.
0: Matay na ka matikod sino mga tao nga mga negosyante po nga. Mupalit yung ka. O mga pisto nga na.
1: Oo. May nalang basta part sa itong negosyo. Dilin ako na palab yun. Samtang nga na magpahulang mong kwarta. Mangutang ko para ni Ana. O ginahinahin ako sa pagbayan. Karon, karan pong pigiri.
0: Ah, grabe naman. Di na yung ka magmaestro bay.
1: Kalimti na ng maestro bay. Wata malinya ni Ana. Direta sa negosyo.
0: Ah!

0: Maning, kumusta rin mga baboy ni mo?
1: Ah, tama-tama na to, boss.
0: Pwede ba makahangi, Maning?
1: Masa ka na, boss? Sulti lang, boss.
0: Ay, ang kuhanan ako, karni, nag-close sila.
1: Nag-close?
0: Oo. Yan, nagplano mi nga naman kay Babuyan. Dami mo ang katsi mo, ha?
2: Okay, may gala sa dili pa nato ipanayon, no? Ato sang paminaw ng mga pipilang ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
3: Unsa imong hangalan nay og taga-asa ka?
4: Ako nga lang si Alejandrina Mohamitano, taga Pamansalan, Diwan, Dipulog City.
3: Unsay imong hangi bati sa una nay sa wala pa kakainom og Capricorn?
4: Kapoy kaayo kong layas. Unya dali ra pud ko masakit. Kana siya nag-inom na dayon ko anang Capricorn. Unya may na akong tulog den akong hugaw pod may pod den taghanap sa ihi.
3: Sa ato pa na dunay alibyo ang paggamit nimo sa kape. Nindot ang imong hang tulog, nindot pod imong bawas.
4: Dayon ang kaning Capricorn, nindot pod kaayo siya. Akong paminaw hayahay na akong lawas wa. Na niya karon muragani pod ingkon na. Una gi na nga dili gyud dun ta ko magpakawana kay kanang na ang ragiganahan man pod ko.
3: Thank you kaayo okay, na ha. O padayon lang gyud ta sa paggamit sa ato ang Capricorn coffee. Daghan kaayong salamat.
4: Sige, salamat po sa inyong pag-ari.
2: Okay, may galang mo itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayo ninyo palabya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee. Makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag-Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
5: Okay, sir. Nakagigunay tanga plus.
6: Kuan kayo, ganang Ryan Herbal Oil na siya.
5: Mm-hmm.
6: Ako din nga si Jared.
5: Mm-hmm.
6: Na kuan mo ko kung basketball ba niya. Kini siya na pamatunan din ako nga maayo din siya sa lawas. Kaya before ko magduwa o humagduwa, mo gina akong gamiton. Mm-hmm. Katawan nga lang sa mga kauban dito kay ako raw na ibatanon nga mga plus.
5: Mm. Orion Herbal Oil mo gamit?
6: Orion Herbal Oil, pero was lagi ba sila na pwilo eh. Nga no, ako raw ang pwiway pamaol ka daw magulit. Sila puro sila aray-aray. Mata nila ugma, wagabuntag, wa na puro na pamaol.
5: Oh, ang imo way panakit sa lawas, basta Orion Herbal Oil gamit.
6: Wala problema.
5: Oh, so, imo i-recommenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
6: Wala problema.
5: Oh.
6: Testin and proven din kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
2: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, para yung sa mga testimony, may higana labi na sa ito ang Nerveplex Syrup.
7: Nangita ko vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na akong pagpainom aning Nerveplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Yung dan-undan, nagid siya. Na ako ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang epekto aning Nerveplex, ako na siya i-maintain sa akong mga anak.
2: Karon napod gyapon tay Nerveplex AA Appetite Enhancer Capsule. Mao ni siya. Nerveplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala nato nga nawala ang gana sa pagkaon. Sama ni lolo ug lola, ate ug kuya, mama ug papa tumar sa Nerveplex AA or Appetite Enhancer Capsule kay naa ni siya gitawag nga Boclizen ng pampagana sa pagkaon ug makatabang pod ang Boclizen sa pagkatulog. Napod ni siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran ug kaugatan. Pwede sa mga 13 anyos kung nawala ang gana sa pagkaon gikan sa 13 ngadto pataas, no? Sa Nerveplex AA mo balik ang gana sa pagkaon ug gusto kang mo relax, maka-relax ka. Mao na siya ang Nerveplex AA Appetite Enhancer Capsule. Para po sa nag-agwanta sa mga tusok-tusok, mo na nagitawag ang nervous neuropathy, tugod na kay nadaot ang mga kaugatan gumikan sa taas nga pangidaron o di baka tungod sa diabetes. Makatabang nga malibyuhan ang imong problema, pinaagis pagmintinar o inom sa B40 ang high-dose nga B vitamins o kung mao nang binuhod o tusok-tusok ang problema sa inyong tail o kining kamot, e B40 na ka na ha? Ay mo pag-agwanta ito na sa inyong pharmacia. O diriputa sa atong Megacar Soft Gel Capsule. Ang Megacar Soft Gel Capsule, adunay siya 1,000 mg with EPA 360 mg DHA 240 mg o vitamin A 20 ayong. Sa mga edaran nga senior citizens, makatabang ang Megacar Soft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango or Alzheimer's disease. No? Paminaw ni hina, mga nanay tatay, makalambo po ang Megacar Soft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA, malikayan ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o ngadto-ngadto sa pagkabuta. Oh, delikado ba yung mga higala? Lison na kayo nga wala natin pananaw diha, no? Looy kayo ta diha. Pusampingan na ito atong kaugalingon, mga nanay, mga tatay. Makatabang po ang Megacarsop Del Capsule nga muligon ang kabukugan o mga juwen aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Mauna ang Megacar, makatabang na kanyo. Uban pang mga benepisyo sa lawas, makatabang po ang Megacarsop Gel nga ma-prevent ang breast cancer, colon cancer o prostate cancer. No, delikado ng mga cancer-cancer, may gala. Kung gusto ito makalagay niya ng cancer, i-maintain ang pag-inom sa Megacarsop Gel. Bisan sa usa lang kadlaw o sa kapsul. O makatabang po ang Megacarsop Gel nga mabawasan ang fatty liver ni atong non-alcoholic fatty liver. Makatabang po ang Megacarsop Gel nga makunhuran ang pag-atake sa hubak o asthmatic attack sa mga hubakon. O mga hubakon ha, mag-Megacarsop Gel para dilip mo atake ang hubak. Makatabang po ang Megacarsop Gel nga regular ang oras o hinanok ang pagkatulog. Tungod kay kung taas ang omega-3, taas po ang melatonin or sleep hormone sumalas pagtuon. Busa ang importante consistency is the key, meaning nga imintinar o inom ang Megacarsop Gel o sa kakapsula kada adlaw aron inyong makuha ang tanan benepisyo. Hinumdumi, Megacar, dagang health problem ang itikar. Og diri punta sa atong Ferbite capsule. Ang Ferbite capsule mahigala para sa mahigala nato nga nawala ang gana sa pagtrabaho, gamay nga trabaho daling kapuyon. Dili na pwede, no? Maglipong-lipong nya tapos luspad tanahon, dry tanahon, labi na kung babae, pangit kay tanahon, no? Ayaw kalimti. Kung naa kaniya ang problema, magmintin og Ferbite capsule sa matag adlaw, ha? So sa kadlaw kaysa lang yapon. Aron mawala ng kadray, mawala ng lipong, luspad og mubalik ang kakondisyon. Ang tanan at mga product mahigala mapalit sa mga parmasya o butika nga dool sa inyong mga lugar.
0: Yan nagplano mi nga naman kay babuyan. Di amin mo ang katsi mo ha. Boss, why problema na boss? Pila ka baboy? Pito lang. Ugma.
1: Oh, sige. Adula mo dito sa pigrihan.
0: Matay maning. Wa mi magtuo ba? Lagay mga istorya ikaw gihimo chismisanan sa mga taga-karnihan bisag sa isdaan. Nga grabe no pag show up nimo.
1: Wala boss, utang-utang manggihapon ko.
0: Oy. Tibalog ko nga na nakay pundo.
1: Pinay na lang boss.
0: Kumusta naman si narig tatay nimo?
1: Tara boss, sige na ug padalan. Plano na ko nga panihon to na ako sila diri. Na naman ko'y napalit nga balay gud.
0: Mawalag yung mga istorya. Nakapalit na daw kag balay. Pinapoy kantidad sa balay ngayong napaliton.
1: 700,000, boss. Inutang niya po na ako ng kwarta. Bisaling man po ng bangko. Basta lang mabayaran. Natapos na po kong bagbayan.
0: Mawa na po na eh. Mangita pa yung kuglain na nga dugang negosyo. Grabing pag kuhaan mo, maning. Maning, salamat kayo nga wala ka makatalikod diri ka na ako.
1: Boss, ikaw ang punuan ako na nahabot ko dire. Ngayon nga nga level na.
0: Ay, kamala ka sa karni, boss. Sagot na ko na. Salamat kay Maning.

0: Nay, may kabot mo.
1: Ay, layuan ni Kagayan, oy. Kaduha man ta mo sakay.
0: Nay, oh anak. Dong, palayo ko sa mga bag nila nanay tatay. Oh, boss.
1: Oh, unsay boss? Boss nang tawag si Moha diri anak.
0: Ah, boss lang ko tay.
1: Sus, grabe ni kulintas ni mo anak.
0: Oh, tay, may nalang remembrance tay ba?
1: Ya asa mang balay ni mo diri.
0: Ata na, sakay mo sa sakyanan tay.
1: Imo ning sakyanan?
0: Oh, tay, kinilang sa tay gamay ng sakyanan, may nalang di ta maulanan.
1: Na makasakay na gid may nene di ay.
0: Ay, tekag pangutana di, dali na sakay na ta. Tanang kay mga onta tay, nay.

0: Morning balay ni mo, anak.
1: O, nay. Bila may palit ni mo, ani doon? 700,000, tay. Inagmay lang sa agot, tay.
0: Kanindot ba nini nga balay? Apil ng yuta.
1: O, nay. Apil ng yuta.
0: Basi na halimtan na ni mo si Mila.
1: Sige lang. Nag-eskwela pa man siya.
2: Ya, kumusta naman?
1: Karunin ako sa gipadala ng allowance niya, tay. Para dili siya magproblema kung sa'yo wala sa iya nga mag-eskwela siya.
2: Anak, ikaw pa ba ni anak?
1: Kinsa man ni tay?
2: Di man ko makatuo, anak, nga namuti ka malo niya. Nanay imong gold siya imong liog nga dako kayo.
1: Tay, dekorasyon na ni tay. At ito taong mas palingkit ay maglingkod-lingkod na mo dito. Nga dito ta mga mahaw, maniudto, para makakita mo sa akong negosyo nga karnihan.
0: Mao ba, anak?
1: O, nay, kumusta sila ni nung runig ng libet?
0: Ah, maoragi hapon na ning kamot para sa pamilya.
1: Kaluisab nila. Sige lang. Basi makaplasta na yung kumayo, tabangan ako sila.
2: Ay, sige ni anak. Salamat daan. Ako nga amahan nga magpasalamat sa imo nga mutabang kasi bumumagulang kay luoy po din taon.
1: Lagi tay? Sige lang tay. Plastaron sana ko ding maayo. Kung makahuman si Mila o iskwila, parmasis man to ang igikuha. Nakoy plano.
2: Nala, ikaw na magpaigo, anak.

0: Paneng.
1: Uy, Dam.
0: Ay, bukuha kong karne ha. O niya ng hapon.
1: O, sige, Dam. Paneng, narnining ba eh? Kunya rin hapon ng hapon, Ning.
0: 5 kilo ako ah.
1: O, sige, Dam. Ako rin pahatod. Ay, hindi mo, boss. O, Paneng, 7 lang ang kilo. O, sige. Ako rin listahin niya. Ipahatod ako sa akong tao. O, sige, Paneng.
2: Pagkadaghan na mong suki, anak. Dali na nahurot ni mong baboy.
0: Tay, katong alamisa dito, tay. Ako ato, kung naikarnihan yapon.
2: Kay ka to?
0: Oh, ini isa po diri, tay. Kaya na baka ang display. Ako yapon na, tay. Hindi mo yapon ang bakang karne, anak.
2: Oh, nay.
0: Ako, anak. Ako nag-supply po sa mga karindiriya diri, tay. Ay. Yan, ang nakatabag dito ako diri sa kuha. Ito ah. Busing na ako. Siya gid ang punuan nga nakabot ko nini nga kahintang.
2: Grabe na, anak. Grabe, tukusok ko ito yung mong karnihan dito sa atbang mo.
0: Oo, nay. Sundado na ko ng mga tao na ko diha, mga butan sab na. Yan, nanawad ko mga prindang alamisa, nay. Tay. Saan sa, basta tanaw na ko nga mapuslan. Dawad ko prinda. Anak, nakalimtan ni mo mga pangandi ni mong mamaestro ka.
2: Nay, dili siguro ako linya, tay. Magmaestro. Dili siguro ako. Anak, nakita na ako. Namulang mo ako dugag maayo. Tungod siya mong kaayo sa mga tao.
0: Tanang tao diri, tay, sa palingki mga negosyante. Wala ko'y kalaban sa gamay. Sa isa. Kaya yun sila hangyo diri sa kuha, muhatag ko. Kanang unang dinag na pa ng utang sa kuha. Kiruan na ko na unaw na ah. Madiskarte ko nga makita gihapon ko. Magpaabot na kung ilan datadatahan nilang ikuha ang karne sa kuha, huwag problema. Para huwag bikil na ako, tay. Tay?
2: Ay, ay. Anak. Padayon. Siya mong kabuutan.

0: Ning, may kinakauli ka.
1: Gimingon ako kumaisay mo, ha?
0: Wala na lagi si nanay at tatay naman diri sa atong lugar.
1: Tuwa sila sa Cagayan. Dito na ako sila kay Papuyo na. Nanam ko'y Pinoyanan dito. Nanay, balan ako nga nakatapos sa pugka. Nga nakapasara ka sa board exam.
0: Salamat ka sa imong suporta, Maning.
1: Ay, nakano-kano na, ha? Ipakita lang na ako sa imo, ha, kung unsa ta kakamahal.
0: Si plano ni mo?
1: Natural. Magbinyo na ta. Pagkaminyo na to, nga tapos na ako sa aran nga pwisto.
0: Pwisto?
1: Oo. Naras palingki. Ipalit niya po na ako.
0: Ipalit niya mo?
1: Himo na akong parmasya. Para sa imo, ha? Para sa atong duha. Oo. Dito na tas Cagayan, mamuyo. Huwag si mama magpapani mo, pwede dito na po.
0: Tinawad ka, Maning?
1: Oo, dito na ta. Pinupri lang, good.
0: Pinupri, nakapalit kag pwesto nga para himog parmasya. Grabe daw pag show up ni mo.
1: Ginoo rin naghatag niya na. Wala ko'y mahimo kung wala siya.
0: Ba't pasabot ni mo, nalimtan na ni mo ang pangandoy ni mo ng pagmaestro ka?
1: Mga nagisultin ako nila tatay nga dilit, siguro na ako linya na ingana. Diresuro ko sa negosyo-negosyo.
0: Maning, di ko nakikikausapan.
1: Batasan ako?
0: No, dili. Imong pamarug niyo ba?
1: Ah, maura man eh.
0: Murug, na nakasa taas ka level. Murug maulaw na ko sa imo.
1: Ayaw ka ulaw? Mahal ta kanya, maulaw ka diri sa ko. Ang ako lang, makaingon ko nga, wala ko pasagni sa Ginoo. Basta kang kabuutan ng nasa usa ka tao, honest ka kanunay, dili ka mangdaya, dili ka mamintahan. Tagagag blessing ni Lord.
0: Mga naman ang nasa yung mga karon.
1: Siguro. Honest man ko. Naba ko yung ipamakak sa imo, ha?
0: Wala man. Nakita na ko na binapagsuporta ni mo sa akong pag-eskwila, pagtabang ni mo. Nakabutya po na ako akong mga pangandoy nga mahimo kong pharmacist.
1: Hindi ka na kay Lord. Ako lang ihimo niyang instrumento para makatabang sa imo, ha?
0: Sa bagay, sad.

0: pastilan maning. Tulunay mo sa kinan?
1: Oo. Ah, ikaw pa tong hakutanan og inihaw nga baboy.
0: Grabe ang istorya dito sa mga tao ba? Pila ka baboy yung isold out gikan dito sa pigirihan ni mo? Ihadod sa slaughter?
1: Listen po, ang busing daan, lima ka baboy kada adlaw.
0: Napay sa amo ni mo, pito ka baboy. Mau gani, halos na nadasay mo tanan ng huwagkarning baboy?
1: Halos ang tanan lamisa din eh. Ako na ng mga baboy.
0: Unya, makabayad ka sila tanan.
1: Okay lang sa ko, ilan lang hinahinayan. Ang di din kabayad, okay lang. Di na ko maningil, sila na imutunol sa ko.
0: Total,
1: naman ko'y ako lamisa nga ni-income ko.
0: Ay, dekana na kang tao ba? Halos naman din sa atong lugar, sa atong area ng mga karindiriya din sa sulod. Ikaw ni nagsuporta sa ilang mga karni nga baboy? Mga karindiriya?
1: Ay, nga na gina, na may misaling.
0: Pastilan. Nga, nalang po kay parmasya daw.
1: Oo, kay Mila. Nga magpakasalmi ni Mila, siguro mga gikan karon duha ka bulan.
0: Ah, maning, birthday sa akong anak ugma. Sing makapamaray ko di asemo bisag lima lang ka kilo nga baboy. Oh, anong katawa man ka?
1: Lima ka kilo. Oh, sige, ugma, kuha di rin isa ka baboy. Ha?
0: Ay, sige, isa ka baboy.
1: Isa ka baboy ba? Alangani ng lima ka kilo. Di na paigo sa mong bisita mo, adto pa ko.
0: Ay, mo mangidaan ka.
1: Oh, dawatan ng 5,000. Unya, kuha ang baboy ugma diri, ha? Ikaw na ibahala ang sao ni mo. Nya, palit og mainom-inom ni mo dito sa mong bisita.
0: Ay, ay! Bay, salamat kay bay, ha? Di na makahanin ng pabayran.
1: Ayaw na, sawang ka. Wata ka kalimdi. Kung wala ka, dili ko maingani.
0: Pastilan. Mga tao din mga negosyante, puros ganahan sa imo, ha?
1: Basta maay lang ta. Gana nakautang sa to ha. Sagda lang ako na. Huwag mo bayad, dawaton. Huwag wala pa, sagda lang sana ako.
0: Niya, huwag di ka bayad niya mga pagyabukar ni.
1: Tagaan. Para makabayad. Kung di mo tagaan, huwag pa kabayad sa iyong karne nga balance daan, di pa ni mo tagaan, nasamot di nakabayad. Para kayo makipahinay-hinayawan sila.
0: Eh, grabe na makabutan maning, oy.
1: Ika na sa taas ang tanan. Ika na sa Ginoo. Ako igura ko gamog instrumento sa Ginoo para makatabang sab sa uban.
0: Sus! Wala may ingani na hitabo din sa una bay? Dugay naman ko din sa palingki. Karoon mo na nag-ikaw ang busing?
1: Ayaw ko tawag ang busing. Maulaw ta. Atong busing, si busing yun.
0: Yes, busing na ito nga. Di ano, magkuha ng karne sa mo ha?
1: Ako na ba rin busing nga mag...
0: Ay, salamat ani ha. Unya ugma.
1: Ano na akong karning baboy? Oh, ani ara. Ihatag na akong isa ka baboy.
0: Salamat kay bay. Sus, pastilan na eh.
1: Ikaw pa, hando ko sa ibuhan. Amin mo. Paul, di ha, besay mo nagsugod ang tanan. Gi-endorse ko ni mo kay Busing. Tapos, gidawat ko ni Busing. Di asay mo ang tanan. Di ba? Muna nga, dili na ako na dapat kalimtan.
0: Ay, ay, kabuutan gini mong tao ka. Huwag yung kumagmahay nga, rekomenda ka kay Busing. Sa unang higayon nga, mag-helper-helper pa ka. Karon,
1: bay, milyon naman sa rong kwarta na mo diya, bay. Secret.
0: Pila na bitaw, bay?
1: Secret ka, hindi ko magsama kay secret.
0: Ay, ay.
1: Ano na, bay? Katabang ta, niabot man ta ni nga level gamay. Di manabang ta sa uban. Ngunit di man ani mo, kung mabot na kay ngana, makalugar-lugar kay kwarta, ayaw ihakom. Kung ni nakautang sa'yo mga wala pa makabayad, huwag mautang, tagay good. At least naman nga nakatabang ka.
0: Sos! Tila nga bataasan ay ay! Makamingon, maputag perfecto na yung gamay.
1: Walay perfecto din sa kalibutan, Paul. Basta matabang lang tal. Ang ginori magpahiko sa ito, ha?
0: Ah! Ah! Kalamin ni mo gakson, bay, oy!
1: Labayot na ka?
0: Ha! Ito mo sa'yo mong kabuutan, bay, ba? Sos, wag yung kumagmahay, bay, nga. Girekomenta ka ni Busing. Grabe pag-show up niyo, bay! Murag, nabunaog na din sa palingkibay ng milyonaryo ko ka. Sa punsa na ipang prinda, ipang balikyasin mo ha, dawat din ka.
1: Taman sa nagkinanglan o kwarta, nagkinanglan o tabang-tabangan ako, taman sa kumakaya.
0: Ah!

Grabe si Maneng, Kuya Arn. Makaingon ako nga perfecto nga pagkatao. Dili ka ba lumasuko? Kung naiyang kahiobsan, iloomrog, ikatawa. Halos mga naas palingge. Busing ang tawag sa iya. Ako kinigishare nga kaagi, Kuya Arn. May nalangsan, mapanaminan sa uban. Makahanda kong pagtulunan. Basta magbinuotan lang, honest, o di ka ba lumaminta. Tagagil o blessing sa Ginoo. Huwag hayahin na kayo sa Maneng, Kuya Arn, uban sa iyang asawa nga si Mela nga buutan usab. Kuya Arn, manginaot ko nga ang paraguban ni Mela o ni Maneng ang kalipay hantod sa kahanturan. Dagan salamat, Kuya Arn, sa paghatag kinabuhi sa kong kaagi ang imong magtatampo, Paul. Salamat, Paul, sa maong kaagi nila ni Maneng ug Mela. Tinuna, diligid mo ako kag Ginoo. Basta super nimo kabuutan, manggiluyon. Di ka balo maminta. Paiguan yung ka sa Ginoo. Ang Ginoo, kahimot man yung mga tawing nga na. Sa inang kang may makautang, autangon pagyapon para makabayad. Nasiguro sa una-una niya, gihatag naman sa Ginoo. Sobra-sobra na. Tabangan niya yung mga igsoon o yung ginikanan. Mutabang nalasab siya. Kay wata kay balog. Sulayan siya ni Ana. Nasa una-una ni Maneng, dili siya makalimot. So ang asa siya gikan. Mao nagingon nga ang tao nga kabalo mo lingi sa iyang gigikanan, maabot yun niya ang iyang adtoan. Okay. Dagan salamat, mahigala, no? Dagan salamat, Paul, labi na di kay Maneng o Mela. Og ay kalimtin ninyo, mahigala, no? Ato mga product, mao ni pinaka the best para sa inyo, ha? Makahatag mayong benepisyo, labi na sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Ha, ikalimtin nyo ha, kung kape naman galing, Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Kaya mahilig mag-ita sa kape. Siguro mga 80% sa tao, nagay mahilig sa 80% nga magkape. O kape naman galing, mahigala, Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Makapangapi pa ka, makapanambal sa baga. O panusap sa atong Capricorn Purple with Malunggay and Santon yapon. Hebala na mo kung unsay nasa Capricorn Purple. O? O sa atong Turbo Max Coffee, kung gusto niyo og pang-energy, Turbo Max Coffee, mahigala. Nindot yung guy na. Sa atong Orion Herbal Liniment Oil, nga dagan siya ikatabang, basta sa external lang apart, mahigala, no? O sa atong Supremo Herbal Oil. Coming pa atong Supremo Herbal Oil, mahigala. Wala pa na sa mga pharmacia, pero magpahibalor ako nga, mapalit na, no? Karon wala pa. Ang Orion pa ang inyong mga hinahinayan diha sa inyong mga lugar. O sa atong Nerviplex Syrup, oy mga inahan ha, ang Nerviplex Syrup para sa inyong mga bata nga nag-eskwela sa elementary. Imintin ninyo mga inahan, ayaw nyo ihikaw. O para sab sa nangawala ang ganas pagkaon, Nerviplex EE Appetite Enhancer Capsule. Basta gikan sa 13 anyos pataas, hantod patigulang ang mga edad, pwede kayo. Mainom niya na. O sa atong B40 Capsule, ang high dose nga B vitamins para sa nag-agwanta sa mga tusok-tusok sa TL. Murag na yung mangusi, na magbinhod ang kamot og TL. Ato na sa pharmacia, pangitaa ang B40 capsule. O, gabinasamlo sa atong Megacare Soft Gel Capsule, na dagang health problem ang itikar. O, sa atong Fairbite Capsule. Ayaw kalimtin nyo mga kaugalingong mahigala nga gamay nga trabaho. Dalirat ang kapuyon, maglipong-lipong ta, wake ta og dugo, luspad tang tanahon, di maayo. Pwede sab sa mga bagong nanganak na mga inahan. Mag-Fairbite Capsule mo, ha? Okay, nagkakay, salamat sa inyo, ano? Kinis Kuya Arn, ang inyong Dr. Love. Ingon, bye-bye, o God bless kaninyong tanan.

0: na ka ba'y mga panguntana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o ingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas.
1: Hello sa kahigalaan nato din ha, maayong adlaw sa tanan ug welcome na po sa atong programa May Kalabutan sa Panglawas. Og kanunay natong kauban ang ato ang pinalanggang doktora nga makahatag natong tambag para sa atong mga balatian. Welcome Doktora Choi.
2: Yes, ma'am. Buttercup, thank you kayo no. Welcome to everyone sa atong program. Thank you kayo for

0: higala para sa sunod kung mo-join mo, ready na na siya nga number.
1: Yes. Mm-mm. Mas maigid ready na kay if na di sila bation di ay, di ba? Tigpaminaw oras sila pero kalit lang na sila bation nga gusto sila ipangutana, at least kasulat na di silang bong-bong ang goa number. Mag-text na lang dayon.
0: Okay. Tinood yun na, doktora, no? So, mo request ta sa imo ang Facebook Messenger, sa imo ang Doc Choi, mubasa ta, natay una nga sender, si Ma'am Dailene. Ingon siya, Doc, mangutan na lang unta ko, kabahin sa akong maintenance sa asthma, Doc, Symbicort akong maintenance. If maintenance, Doc, dili na ni pwede undangan? Mahal ang Symbicort, Doc. Mahal-mahal dyan siya. Di ba, Doc? Kaysa atong, sa atong uban, Seretide.
1: O, pero naman may daghang lying brand, ana, actually. No? Daghang nag-lying brand nga. The same rigid food o component sa Symbicort, no? Mm-hmm. Pero, ana, mago na siya. Ako, di kay ko muingon nga, pwede undangan or kuan. Mas mayo siguro nga mudo sa siya o doktor. Especially kung naay pulmonology sa ilang area, mas maayo nga mo siya pulmonologist. Kaya assess mo man na kung dili na ba niya kinahanglan everyday. No, kay namang ko na pila ka months, dapat straight, and then hinahinayog withdraw. Kung pa-us-usan ang doses, kung musugmat iya ang asthma, pasabot ana, dili ko siya kinahanglan undangon. Kinahanglan siya i-maintainin na ito nga dose. So, kung in-step down, so meaning magpa-us-us o kuan, usually 2 weeks man siya, paus-us og dose 2 weeks. Dayon, after 2 weeks, wala ra nag-asthma attack. So, paus-us na pwede og dose after 2 weeks, ana. After, ana, basun pwede. Pero mas maayo with the guidance of a pulmonologist, no? Kay, piligro mo kuning hubak. Daghan biyang mamatay. Anong hubak biya? Ako, yun, kanang, mas maayo yun na nga, ma-under yung kag pulmonologist na binaghubakon ka nga severe bitaw.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Pabita tong ako, nga nagkagrabe na ang hubak sa akong anak, dito nag-yug ko magpa-check up sa pediapulmonia. No? Kay, sa ahay lang, ginag, mag-ubo-ubo, yun na na, akong ipa-puff, na yun mag-ubo raw yun gihapon, maski nang nag-puff ko, mato na yun ko sa iya ang pedia. Mm-hmm. No? Kay, mas may yun ang dito yun sa specialized anak nga sakit. No? So, mas mag-guided ko ka ba? No? Lucky. So, dili pwede nga, ikaw-ikaw lang nga mag-step down, or mag-stop, no? Kay daghan kayong instances, inana, muna ako makita sa ER nga pila ka days or weeks lang niundang sa ilang mga maintenance sa hubak, niya, natakdan or na-trigger, o takabalo unsay naka-trigger, no? Abog, aso, or natakdan lang og viral or bacterial infection, ma-admit na po dayon.
0: Mm-hmm.
1: Kay nag-grabe na po ng hubak, naglisod na ginhawa.
0: Lisod yun.
1: Oh, so muna siya nga akong advice sa mga ga-plan o guundangan, mas maayigid nga mananghid mo sa inyo ang doktor. Dayon, mag-close contact sa gin mo sa imong doktor, close follow-up, hinahinay mag-una siya step down, no? Pasabutan ng step down is, like example, 2 puffs, 2 times a day. Kasi siguro, step down into 1 puff,
0: mm-hmm,
1: 2 times a day, then ay hapa, 1 puff daily, ana ba?
0: Mm-hmm.
1: So, para na ako, kinahanglan jud og kanang espesyalista like pulmonologist mag kuan-ana.
0: Ako ganin bantayan, Dok, no, bahin sa mga ipanghubak ba? Gawas anang naakay spray na naakay Symbicort, paim nun pagitag Monte Lucas.
1: Oo.
0: Diba din, human-ana pa jud, kung di madala, napagitong paaso. Murag na dubli-dubli, Dok, no, na worse na jud to siya.
1: O, muna, nga, mas mayag yun na in connection, ana, dapat naagit siya pulmonologist na, mm-hmm, in charge niya.
0: Tinuod.
1: Oo. Kay, ang uban nga regular, even ako, nga family medicine, though, makakuan, makapaminaw man may mga lecture, makabasa man may how to, pero lahi rin yun ang experience sa pulmonologist in managing asthma compared sa IM lang or, mm-hmm, FAMED lang.
0: Tinood, Zudok. Okay, salamat kayo, no, sa maingang pagka-explain ni doktora para atong mga igsuon din ha, ang mga pinalangga, ang mga masakiton, labi na kaning sa hubak.
1: Mm-hmm.
0: Uh-uh. So, daghang bantayan na sa hubak.
1: Pero nindot niya, ma'am. Tagaan, yes, na ito siyang mega care.
0: Mm-hmm.
1: Kaya, di ba, improve your immunity. And then, kanang, I think sa hormonal po siyang part ba, nga dili kayo siya dali masakiton.
0: Mojudok.
1: Inana. Pero akong advice niya, mag-vitamin siya, kuan vitamin C plus zinc every day.
0: Aha, uh-huh, okay. Mm-hmm. So, maayagin po ang mega care, Dok. Kaya katong na yung mga na-inflame, bitaw, nahubag, like sa iya, ang baga, no? Kanang,
1: oo.
0: Maupod, maayagin ang mega care, Dok, no? Sige. Salamat kay doktora. So,

0: Yun na po ta sa ato ang lain nga nag-message diri sa imo ang Facebook nga Doc Choi. Si Ma'am Helen, ingon siya, Doc Choi, good PM. Sige kong paminaw kada adlaw. Naon ta ako'y pangutan na Doc, kung unsay maayong imnon nga tambal para sa bughat nga nagpa-breastfeed ko, Doc. 2 months old akong baby. Dayon, vitamins ko no ang aking imnon kanang dili rapod mo kontra sa iya ang hyper. Hoping nga mabasahan ni mo, Doc. Kay sige kong text, dili man matungnan. Basa sa ako ah. Oh, ang ato ang text sender nga taga Rizal.
1: Mm-mm. Basta nga lang tayo, ma'am, na off ang phone. Manang dili masulod ang iyang message.
0: Mm-hmm.
1: No, so, mayo siya og vitamins. Kay, kuan, mayo siguro mag-nerviplex AE na siya. Kanang na appetite stimulant o kanang nindot patulog, no? Na promotes better sleep po ang ato ang nerviplex AE.
0: Yeah, nabughat mo po daw ni siya, Doc. So, maayaw kayo ng nerviplex AE para niya.
1: Yeah, pero kinahanglan siguro nga...
0: Naka-breastfeed ni siya, Doc, ha?
1: Magkuhan siya yaya. Pero di siya mabughat. Kay, ang ubang mama, sila pa'y manabaho sa kanang panimalay. Niya, mag-breastfeeding pa, mabilar pa na siya. Usahay, mangayaw ang bata o didi gabi na.
0: You know, 2 months pa dahil.
1: 2 months pa. Again, uh-huh. So, nana, dyan na, kasagaran, dapat mo step up ang father, no? Ang father na ay magtrabaho sa uban nga mga household chores, no? So dapat mo tabang na ang papa og digamo, tapang na ang papaglaba, no? Dili kay ang mama pa ay maglaba, ang mama pa ay magluto, ang mama pa ay magpatutoy, di pa matulog og tarong kagabi, no? So siguro ako po ma-advise aside sa magvitamin siya, no? Inom siya og kanang mga daghan kaing sabaw, di ba? Ano man na, kamunggay, iyan ang igulay, no? Sa tinula ba or tinunuan ba, ano man na. Usually, ang ilaang gina-promote na food sa ga-breastfeed, no? Ako siguro nga, kinahanglan siya mangitag katabang sa balay or katabang po ba sa himuunon lang po. Siguro for the meantime nga, sige pa siya breastfeed. Pasin makatabang iya ang mother-in-law or iya ang sister or iya ang pagumangkon ba or naaba sila masuhulan kay kana manggod na ina ana maluya na ang mother kung dako biya kay nang energy gikuha sa imo ang sa breast milk, di ba? Ang mga vitamins nimo, ang mga calcium nimo gikuha biya na sa imo ang baby sa imo ano. Mm-hmm. So kinahanglan sakto siya og kaon, inom siya og multivitamins with kanang inana, no? Pagka nagkaong tulog,
0: nerviplex
1: and then calcium.
0: Aha. Uh-huh. Sa pag-i-dok, katong nerviplex AE siya, Doc, no? Tapos, maayo po ni siya mag-mega-care, di ay. So, Ma'am Helen, mao na to, gingon na doktora ni mo, no? Maayo tong vitamins ni mo, ang vitamins nga nerviplex AE, kay dili man ni siya mo kontra sa imong hyperacidity. Dayon mo, inumpod ka og mega-care para sa imo ang baby, no? Iya apong ma-absorb.
1: Pwede. Oo. Mm-hmm. Omega 3 para sa brain development sa baby niya.
0: Okay, Doc. So, mo na to, Doc, no? Thank you kayo din. Nalipay na gini si Ma'am Helen nga nabasa ra jud. Kinapoy time, Doc. Kung tanay siya, okay. Nag-travel daw siya. Basin po daw. Tagad siya, wala nakapamina. Wala
1: Bason,
0: siya nakapaminaw.
1: Oo. Basta kwan, yun na siya. Dapat SOP na sa nag-breastfeed na siya calcium every day. Na siya multivitamins. Press and nerviplex AE. Dayon kung pwede na siya iron, ferrous sulfate, no? Inom po siya na. Kay, syempre, kailangan yun sa iya nga dili siya mag-anemic.
0: Insakto. So, salamat kay doktora, no? Wala kay mga advice niya po nga tambal para sa bughat. Sa bana, nabi mainom para sa bughat, do? Kay,
1: di magugayaw na ako umakuan kung unsa yun ang term nga bughat, ma'am. Kaya mura manggugdiligid kay siya ingon nga na-exclusive kung sana siyang sakita.
0: Mm-hmm. Kaysa amu alang ani, Doc, may isang nabughat, ay, mag-inom na tag-anunang. Kanang, kung ano siya, shrub na siya sa kahoy, ngayon
1: pero
0: mo alang
1: latan. Pero sa medyo pasabot anang bughat?
0: Kana lang gid kung sa definition niya ni iya ang
1: kay basin lain ang pasabot niya kapoy lang siya ana kay syempre kuan ba na is a big task biya nang magbreastfeed ka no so labi lang 2 months pa sa so, sige pag yun na every 2 hours every 3 hours ang feeding sa bata so matugaw jud kasi mong pagtulog niya dili yun na expected nga ikaw na magtrabaho pa sa ubang mga trabahoon.
0: Mm-hmm.
1: Dapat na ano yung kay katabang po.
0: Insakto, Doc. So, kaniyang gibati, dagway, Doc, kung mangintag na bughat, no, kanang para sa anak mo, bati kag murag medyo malipong. Kay mo na, nakulang day sa tulog. So, kulang kag tulog pagabuntag, medyo kapoy imong lawas. So insakto jud kay nga mag-nervitrix A ini si Ma'am Helen.
1: Mm-mm.
0: Okay, so mo na doktora no. Salamat kay si imong advice para ka Ma'am Helen. Og diri na po ta sa ato ang lain nga ni Salmot ni message diri sa Doc Choi nga messenger. Si Sir Alan ingon siya, "Hi Doc, good PM. Unsay tambal anang sakit imong kalawasan? Murag panuslukon ako." Taga-dipolog, sige ko og search karon pa jud ko nakatunong. Oh, natungnan na gyud niya ang imuang Doc Choi, no? Yeah. Nga imong gi-spell out ba nga DOC tapos space CHOI. So natungnan na gyud niya, Doc.
1: Oo. So feeling na ako murag na siya neuropathy, no? Na siya murag mga sakit-sakit sa nerves niya. Kanang iyang giingon nga pang kuan sa iyang kalawasan. So sulayi daw sir kuno og inom og high dose nga B complex sama sa ato ang B forte, no? Every day gyud na siya sir for 2 weeks, and then kung advice is dapat magpa-check po siya sa iyang kuan, iyang uric acid og sugar, no? And then mas maayog mapa-check niya na sa doktor kung unsay result ana kay. Usually, kada may nanang neuropathic pain, kada sagaran kulang sa B-complex, yun na sila.
0: Oh,
1: pero kung naapog kay mga, kanang itawag na itong high in uric acid or nana kay mga uric acid crystal deposits sa mga joints, so, especially sa karon bitaw nga panahon nga bugnaw, mungulul yun na imong mga joints, naagi sa kanang mga uric acid crystals nga nagkuhan bitaw, nagpundo na di ana nga area. So, kana siguro ako ang ma- advice ni sir.
0: Sige Doc, salamat kaayo Doc no. Si imong advice para kang Sir Alan na kinahanglan na gyud basta na mga gipangbati nga mga naitusok-tusok din ha mga paminhod. B40 ra na sa ato ang B complex no, sa ato ang B complex B40.
1: Yeah. Pwede gyud po niya parisan og Mega Care ma'am, di ba?
0: Yes,
1: na
0: doktora.
1: Gamay nga kanang anti-inflammatory or pain effect no.
0: Mm.
1: So, basin day, kay kasagaran na ba, taas og sugar, taas og cholesterol po na ba? No, so, pwede ra yun na niya ikuan. Pero, kana akong advice, kung kuan man gani, mas maayo daw, isulayan niya. Kana dyan ato ang B40 kay high dose nga B-complex.
0: Okay, insakto dyan, Doc. So, dari na po ito sa ato ang laing nag-message. Dari si Gapon sa imo ang Facebook Messenger sa Doc Choi. Kaya si Ma'am Jelaine. Ingon siya, good afternoon po, Doc. Ask ko kung ano dapat na akong himuon kay nabudlayan jud ko makabawas usahay kaisa ra ko mo bawas sa usa ka semana.
1: Mm.
0: Lisod pod ni siya Doc, ingon ani no nga kahimtang.
1: Mm-mm. Sige, so the usual no kasagaran ana isahay kulang ta sa fiber sa ato ang diet no. So increase na imong fiber sa diet like mga gulay, ana dayon mas maayo yapong dugangan og prutas no, pareha sa mga like sample pineapple kanang mango or lakatan nga saging or kapayas mo na siya well known nga pahumok. So dapat appeal jud na siya sa imong diet at least kaduha sa isa ka adlaw mukhaon kag naay gulay, kaduha mukhaon kag naay prutas ana no. Pero kung dili jud kayo gihapon, sulayan niya ning kape nato ma'am no, kaning coffee corn.
0: Mm-hmm.
1: Kay high in fiber man na siya, labi na naapay corn, naapay malunggay no. And then kung dili man gani natay gitawag og psyllium fiber sachet. Mura na siya juice, nga mura siya mo jelly. So dapat ning human nimo kutaw imnon jan nimo siya dayon no. Kay mura mo siya mo jelly, mura mo swell up ang iya ang katong murag seeds bitaw ana. Or naapod tayo psyllium fiber capsule, no? Pwede niya imnon twice a day or 3 times a day for a week. Pero ang imuon dyan na niya is change in niya diet, kuan na siya, kana high in fiber, dayon increase water intake, kay basin dehydrated lang siya. If ever, diligid siya mawala, inana lang gihapon, mas maayo siguro nga magpatest siya siyang sugar, kung naaba siya ay gastropathy, o kanang magpa-ultrasound whole abdomen. Kaya usahay manggod ma'am, matakabalo na ay mga bara-bara di ana, no?
0: Mm-hmm.
1: O, takaingon na magiging tayo sa usahay nga na ay mutubo ng mga mas mubara di ana sa imong agianan sa stool.
0: Salamat kay doktora, no? Sa imo ang pag-explain bahin sa problema ni ma'am nga maglisod og bawas.
1: Mm-hmm.
0: Yeah, dili lang kay ikaw ra ma'am, dagmurag daghan-daghan jud mo ana, no? nga may ngon ganit is lang ako an mangguko constipated anya abirag normal
1: or dili. Kung dili basin na siya thyroid problem day tuod ang hyperthyroidism makakos og medyo paspas imong stool pero ang hypothyroidism makakos pa siya constipation nga ang imong mga tinai hinay pud man lihok
0: inana din na doc so daghan
1: so, iya pud ang ipatest
0: so daghan-daghan ang ipatest niya doc
1: oh kato if ever
0: aha
1: So, kato, magpa-sugar test, magpa-ultrasound, and then kung unsa man gani, magpa-thyroid test.
0: Mm-hmm. Pero kasamtangan nga wala pa nagpa-test, itry nga ito ang coffee corn, no? Kaya basin din makatabang sa imong pagbawas, nga maayo po dyan imong pagkatulog. So, hopefully, maangay ka. So, dili na ka makapatest atong tanan nga makaiwas na ka sa medyo dako nga galastuhan. Dok, na abot na po ta sa atong oras sa atong mga kahigalaan din ha mga mamiminaw na to sa tanang suki, no? Thank you kay ninyong tanan sa inyong pag-uban ka na mo ni Doktora. Og hangtod na po sa sunod nga higayon, kini si Buttercup ang inyong higala sa kahanginan sa ngalan ni Kuya Franz na magpahinumdum na to. Permi nga prevention is better than cure and is cheaper than cure.
1: Yo, gani si Doc Choi nangayon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
0: And for now,
1: bye-bye!
2: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon o diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 93.7 Heart FM Time. It is now 2:39. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon, di nga, tapos yung pagtatay ko araw-araw na dati, apat na araw, di ko tatay.
5: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
4: Oo, pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatayin ako.
5: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
4: Okay na, tapos antes ko makatulog, nag-iinom kami na tawa ko ng rice coffee.
5: Okay ba?
4: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
5: Yung rice coffee?
4: Masarap.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Maraming maraming salamat ha sa inyong pakikinig. Make it 10 minutes before we hit 3 o'clock. Eto na mga sweethearts. Osha, osha. Biaya times and the prices rise. Overload. Ayun. Ayun, naging okay ka rin. Here we go sa ating spinning wheel. Let's choose the winner for this afternoon. Marami pong salamat. Bye-bye. Take care, baby boy. Maraming salamat. Ah, tumikot na po ang ating ruleta. Sa mga may entry, sino kaya ang ating magiging winner ngayong hapon? O sa mga hindi pa nag-claim ha, just wanna remind you, eto sina Server Hill, Lupina ng Upper... Ay, nag-claim na pala to. Sarah Jean Bahala ng Barangay Carmen, Upper Carmen, Julieta Ramirez ng Barangay 22, Osmeña Extension. And for our winner this afternoon, mula ito sa numbered barangay. Akin na yung Dropbox. Thank you, thank you. At ang ating winner mula sa numbered barangay category, mula sa Barangay 17. Congratulations, Jeneline Anyaya. Jeneline Anyaya mula sa Barangay 17. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Ito na para sa iyo ang premyo. Oh, i-claim ha, magdala ng ID, 5th floor, FICO Admin Building, katabi ng West City Central School, along Vamenta Boulevard. O tapos, 14 days, remind ko lang, ang ating The Price is Rise Overload ay atin po sa atin na Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Ay, love songs pa. Yes, here we go for my final set. Keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. Come back to me, please. I know I'll be saying goodbye now because it's 3 minutes more before we hit 3 o'clock. Come back to me tomorrow, okay? Reminding you na meron tayong music from the Heart bukas, ha? 9 a.m. to 11 a.m. with Dr. Heart. And of course, a weekday afternoon show natin. And dear Heart, please don't be absent. Speaking of not being absent, si Jun Rosso. Mahabol ko lang ha. Good noon, G. Lady G. Minsan, masabi ko na mas espesyal ang luha kaysa sa ngiti. Kung bakit ito yon? Kasi kahit sino ay pwede mong ngitian. Pero ang luha, tutulo lang yan sa taong mahalaga sa'yo. Apir. Maraming salamat. Sir Eddie Kinya sa Noisky Food House, dyan sa may Maramang Bukid noon. Taghang salamat sa mga staff and crew na laging gapamino diya, si Ate Janet Hermoso, Lori Praja, Inday Maynila, EJ Chavez, Diana Kinya, Maylene Yamoso, Jess Kinya, si Apple o si Grace Monreal. Ate Riza, nakuha harap. Walay kapoy magputo suksuman, kay ganahan man miyog paminaw sa Heart. Ah, diri sa may malanang upon. Namiyan natin yoy. I hope one day I can, you know, have a taste of your suman. Maraming salamat mga sweethearts ang tabayanan Harvey Zone. Ang susunod para sa inyo sa kanyang Heart Afternoon Drive. This has been George. Enjoy the rest of the day for the first day of July. Manifesting all great things for this month. Lord, tama ng negahan. Ayan, manatiling nakatutok dito lamang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko. See you tomorrow.

0: 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
2: Heart FM News Update.
3: Nag-iisang Northern Mindanao Medical Center sa buong Mindanao na mayroong toxicology center na nagbibigay ng espesyalisadong serbisyo para sa mga kaso ng pagkalason. Ayon kay NMMC Clinical and Occupational Toxicology Specialist Dr. Richel Simene, nagsisilbi ang kanilang toxicology center sa 7 lalawigan sa Northern Mindanao. Dito dinadala ang mga pasyenteng nalalason dahil sa kemikal, pestisidyo at iba pang mapanganib na sangkap. Anya, nakahanda ang kanilang mga espesyalista sa pagtugon sa mga emergency cases, kabilang sa mga agarang isinasagawang lunas ang paglalagay ng tubo upang mailabas ang nainom na nakakalasong sangkap at ang pagbibigay ng angkop na antidote batay sa uri ng pagkalaso ng pasyente. Sa pamamagitan ng mga serbisyong ito, patuloy na nagsisilbing pangunahing referral center ang NMMC para sa mga kaso ng pagkalason sa Northern Mindanao at Karatig Lalawigan. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
2: Heart FM News Update.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 3:13 ng oras natin. Magandang hapon sa lahat. Welcome dito po sa ating programang Heart Afternoon Drive, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 3:29 ang oras natin. Magandang hapon, sweethearts! Time check brought to us by Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Happy, happy listening nga pala din sa ating mga sweethearts dyan sa may Kevin Enterprises. O sa may Kogon ha, happy, happy listening po sa inyo sa lahat ng kanilang mga trabahante din na ha. Galing po sa gwardiya, sa kanilang mga cashiers, and of course sa kanilang mga merchandisers, at saka yung mga bodigero nila. Happy, happy listening po sa inyong lahat. At saka yung mga owners natin dyan ha. Happy, happy listening po sa inyong lahat. Hi then sa ating mga busy ngayong mga vendors andiyan.

0: po sa may Kongon Market. At syempre naman, hindi natin makalimutan ng Novo Department Store. Magandang hapon po sa inyo. At saka yung mga nag-text sa atin, nag-message sa atin kanina ha. Sir, Sir Efren Wayan at saka si Demsoy, mayong hapon sa inyo. Oh, mayong hapon. At saka yung mga biyahe nating upol ng mga drivers natin ha. Ano ba yung pangalan ng modern bus or yung modern jeepney dyan? Pakitext nga sa akin para at least mabati natin ha. At yung mga Donsals natin at saka Orozco minibus, mayong hapon po sa inyong lahat. Yung mga na-stuck na sa traffic ngayon. Always keep your cool, mga sweethearts, ha. Huwag natin daanin sa init ng ulo. At saka, relax lang tayo. Smile, smile lang. Palakasan konti yung ating aircon. Kahit wala nang free yun. Magandang hapon din po sa ating mga sweethearts. Diyan po sa may Pearl Travelers Garage and Ceramic Coating. Sir Ron! At saka kay Bernard, mayong hapon sa inyong tanandiyan, ha. At saka maya-maya, mamimigay tayo ng tickets para sa ating Moana. Yung live action film na Moana, papalabas natin ngayong July 10. Kaya magkita-kits tayo ha. At saka yung mga gusto makakuha ng libreng tickets, makinig lang dito sa atin kasi mamimigay tayo ng libreng tickets. Very simple po yung question natin. Kaya abang-abang lang ha. Oras natin 3:31 na po ng hapon. Enjoy lang ating kape, ang ating mga sikwate at saka yung mga cold coffee natin ha. Yung mga naghalo-halo ngayon, sana all. Enjoy lang tayo sa mga music dito sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
0: Kung hanap mo ay di kalimutan.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
6: With heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon. 344 ang oras natin, sweethearts. That was Jenny with Mantra. And that song was brought to us by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation. Magandang hapon, Mommy Marilyn. Andyan siya ngayon sa may Gitagom, Misamis Oriental, ha? O, regards na nandun sa mga sweethearts natin dyan, ha? Yung mga nagkikinig sa atin, happy listening sa inyo. At saka eto, magandang hapon, Mami Elaine Gales, si Marifel! Mayong hapon si Imoa Marifel, kauban ang iyang pagpangape. Nasa background ng Heart FM, maraming salamat Marifel, ha? Mabuhay ka! Napakaswerte ng husband ni Marifel. Oh, grabe. Oh, basta, wala pa na ako nakalimtan, Marifel, ha? Yung sinabi mong tinolang bisayang manok. Ganaan ka na, Kuya Buds? Tinolang bisayang... Alam, Mia na, oy. Mia, oy! Mayong hapon si Mudia Marifel, ha? And of course, yung mga kasilinganan ni Mudia sa may Lapas Dos. At saka dyan din sa may Bacongan Street, sa may Lapasan, naglanog-lanog ang Heart FM diya, ha? Sila rin nakabalo. Maraming salamat. At saka, eto rin. Happy listening galing sa Baruraw. Saan ba yung Baruraw, ha? Always naka-Heart FM. Yung team nila, Balabagan team, kay by Auntie Norhan, Uncle Abed, at saka sa kanyang wife na si by na Anisa Gimba. Especially sa kanyang biyanan, si Hadja Nor. At saka Hadja Nor Aini. Okay, happy listening po sa inyong lahat. Maraming salamat po at naka-Heart FM kayo. Hi na din po sa ating mga sweethearts. Ngayon sa may JRS Maramag Demsoy. Ingat ka palagi sa iyong biyahe, ha? At saka yung mga sweethearts natin ngayon dyan sa may Quezon Bukidnon. Shoutout sa inyo. Mayong hapon sa inyo din na, ha? 3:46 ang oras natin. Magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: CDO Idol. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
3: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
2: Ito ang idol ko.
4: Also try Idol Hot Dog. Our meatiest and tastiest. Best idol hot dog ever.
5: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Sea Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Sea Ice dapat ang tube ice mo. Sea Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Sea Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
2: Shot to the heart!
6: Can you feel my heart?
7: This is
2: 92.7.
7: This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, oras na 32 minutes after 4 o'clock. And that song was brought to us by Presto Creams, also brought to us by Play Smart, Play Bright with New Star Online. Have fun, take it easy, gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Oy, check na natin, kalagayan ng trampiko sa ating syudad, makakasama natin ngayon ang ating mga Heart Pasada Group.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trampiko at kalagayan ng mga lansana ng kagayang niyon. RTA.
2: Sa atong mga pinalanggang isuon ng luman o indigenous people,
0: alright,
2: sa
0: tanggapin natin ang report ni HPG Jerry Small but Terrible Kabuyaon. Magandang hapon sa iyo, Jerry.
3: Yes, magandang hapon, Arvi. Galing akong Kauswagan Diversion Road. Yung Kauswagan Diversion Road natin, papuntang Bulwa, at saka papuntang Kuntod Kauswagan Bridge, medyo may build up doon pero okay pa, pasabol pa siya. Hanggang dumaan ako dito sa may Julio Pacana Street, yung Julio Pacana natin, papuntang St. Recto, may build up kasi may ano na, lumalabas na yung mga sudyante doon. Hanggang nakaabot ako dito sa may bandang Corrales Avenue. Corrales Avenue, stop and go lang. Okay lang, walang problema.
0: Alright, maraming salamat sa iyong report.
3: Yan ang litis na sitwasyon. Makasana ang aking nadaanan sa ngayon. Heart Pasada Group, Jerry, Small but Terrible Kabayaon, para sa Heart FM, Road Traffic Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM, Road Traffic Alamin. Heart 92.7.
4: Gigutom na ba?

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Poginoon, the youth, mukhang pera. Sa panahon ngayon, sino ba naman ang hindi at ayaw ng pera? Sino ba naman ang hindi mukhang pera? Lahat naman tayo, kaya nga gumigising ka na maaga, kaya para kumita ka ng pera. Mamaga ka na bukas sa negosyo mo. Aga ka rin nag-prepare ng iyong mga estudyante para pag nakatapos yan, makapagtrabaho. Di ba? Para kumita ng pera. So lahat tayo mukhang pera. Di ba? Tama naman. That was brought to you by Virginia Hot Dog, basta Hot Dog Virginia. Isang good morning. Shout out muna sa mga sumusunod. Sabi niya, sana maglagay naman kayo ng hard box dito sa may promised land. Kung ano? Sige. Gawin natin yan, ha? Sihulog niyo ang inyong mga ano doon. Di ba? Kanik-kanik. Diyo sa puso. Heart box. Ganda lang, heart box. Kaya salamat sa inyo pagpaminaw diyang napita. Oras na para mamigay naman tayo ng bugas at groceries. Ay, paminaw. Second day of the month pa lamang. Eto na, bumabaha pa rin ang papremyo. Oy! Eto na, ha? O, dali na. Alamin na natin, ha? Ruleta! Piliin mo na kung saan area tayo bubunot. Ay, ba't yan? Hindi yan. Ito yan eh. Ito. Ay, ruleta nga eh. Ang aming address sa Pico Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Ay, Makabalan! Mga taga Makabalan, paminaw! Abunot tayo ng isa lamang sa drop bag sa Makabalan. Yun. Ang address ng nanalo ay siyempre Makabalan. Wala namang ibang nakasulat. Makabalan lang talaga. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries mula Makabalan, Katrina Goli. Dali, Katrina Goli ng Makabalan. Congratulations! Uy, nakadaog ka, Katrina, ng bugas at groceries. Magdala ka ng ID mo. Punta ka na dito ngayon. Dali, para mag-claim mo na ang iyong bugas at ang iyong grocery. So ito muna, congratulations din, ha? Sa mga babanggitin ko pa mga pangalan, ito pa yung mga nanalo pa ng mga bugas at groceries. Congratulations, Desa Marados Daang. Parola, Makabalan din ito. O Makabalan din, Parola. Desa, congratulations, Desa Daang. Pero din si Romil Dagundon, Woodstock Taxi. Driver ito, Romel Dagundon ng Woodstock Taxi. Congratulations. Nakadaog sa gaog bugas at groceries. Pero din kay Si Kim Cabase ng Gauswagan. Congratulations. At Rowena Bautista ng Patag. Congratulations. Mga nanalo po kayo ng bugas at ng groceries. Congratulations sa inyo, ha? Sabay niyo ang ating The Price is Rise Overload. Ito po yung ating sa atin ng Govan Enterprises. Wear your piso. Gets more value. Aras natin, we get 9 more minutes before 7 o'clock. Time check brought to you by Presto Creams. Magbabalik pa tayo with more. Hey, stand by mga sweethearts.
1: 93.7 This is Heart FM. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Lisa Orial, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need yun ako o makatabang yun sa ako ang health. Diridyo ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bagong yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
3: Halina't magmakabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay nabibili sa insuking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey, kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento, paghahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa school registrar o school administrator o cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
3: Ang adlaw nakatakaroon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
7: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
3: Ayun, unsay may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni ana?
7: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog. Og lami na sad akong pagbawas karon kay ngano kay sa diha manggod sa usa ka semana katulo ra ko makabawas mo nang nidako ko kay isang atanan gani sa niagin sintay 3 pa karon ni 73 na lang mo na nilipay ko ani nga tungod ani ang capricorn mo ano siya usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapi po kay lang tulog gani dili na pud sila luya indig mabuntag.
3: Mo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa capricorn ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
8: Radio with heart.
1: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: This is Heart 92.7.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
5: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon, maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong lugay kayo siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kayo iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, dude kaayo siya even for mga bata.
4: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya di lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
6: Kaya EXL Makabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
9: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
10: Where every piso gets more value.
11: Shout to the heart!
12: Can you feel my heart?
13: This is
11: 92.7.
0: This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
14: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
0: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
15: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para naman sa araw na ito ng Webes. Headlines sa ating balitang nasyonal, agenda para sa mga manggagawa. Inaasa ang mababanggit ni Pangulong Marcos sa kanyang nalalapit na SONA 2026.
16: Dole, sinimulan na ang pag-aaral ng wage hike sa iba't ibang rehiyon.
15: Balitang nasyonal pa rin hanggang 4 na bagyo, posibleng pumasok sa PAR ngayong buwan ng Hulyo ayon sa PAGASA.
16: Headlines sa ating balitang lokal ng Northern Mindanao, ikapito sa pinakamabilis na lumagong ekonomiya sa bansa.
15: Samantala sa balitang lokal pa rin, mas mahigpit na police visibility sa mga paaralan sa lungsod, isinusulong.
16: At balitang lokal pa rin, publiko pinalahanan sa ligtas na paggamit ng AI at pagbabahagi ng impormasyon.
15: Samantala, mahigit 5,300 pamilya sa Misamis Oriental nakatanggap naman ng bigas sa Bigay Bigas para sa masa.
16: Headlines sa ating balitang Bukidnon, QR code ID system para sa mga estudyante sa Valencia City is sinusulong.
15: Libreng house to house anti-rabies vaccination para sa mga alagang aso at pusa inulunsad naman sa Malaybalay.
16: At balitang Bukidnon pa rin, mahigit 180 pamilya sa Kadingilan na kinabang sa walang gutom program.
15: At dahil sa ating balitang Mindanao, Davao del Sur, Davao del Norte at Davao Oriental, nagdiwang ng kanilang founding anniversary.
16: Headline sa ating balitang international, 14 na bata nasawi sa pagbagsak ng bubong ng tutoring center sa Lahore, Pakistan.
15: Sa balitang international pa rin, halos 2,000 na ang nasawi sa lindol sa Venezuela. 3 taong gulang na bata, buhay namang nasagip.
16: Headline sa ating balitang sports, Iyala Wagi sa unang laban sa Wimbledon 2026.
15: Sa ating showbiz balita, Barbie Imperial nagulat sa halos 19,000 pesos na bayarin niya sa kuryente.
13: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
15: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Mayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ng Huwebes, Hunyo a dos, ngayon taong 2026. Ang alam po na buong puwersa ng Hard FM News Department. At ang alam po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.
16: L.R. Shaga.
15: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
13: Heart FM, Balitang Nasyonal.
15: Aras natin alas 7.21 ng nagmamadaling umaga, una sa hanay ng ating Balitang Nasyonal.
13: Heart FM, Balita.
15: Umaasa ang gawang-gawa, party list. Umaasa ang gawang-gawa party list na magiging sentro ng nalalapit na State of the Nation Address sa SONA 2026 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kapakanaan ng mga manggagawang Pilipino. O kamanggagawa party list. Ayon kay mga kamanggagawa party list Representative Ellie San Fernando, nais nila marinig mismo mula sa bibig ng Pangulo na gagawin prioridad ng administrasyon ang pagtugon sa suliranin ng labor sector. Sinabi ni San Fernando na apat na taon na ng administrasyong Marcos, ngunit wala pang manong na ipapasang panukala na tunay na magpapataas ang sahod ng mga manggagawa. Iginit ng kongresista na may kapangyarihan ng Pangulo na sertipikahan bilang urgent na mga panukalang tutulong sa matagal na hinihintay ng mga manggagawa. Kaya din ang panukalang buwaging ang regional wage boards upang mababilis ang magbabadubad ng dagdag na sahod.
16: Samantala, sinimulan na ng Department of Labor and Employment Adole ang konsultasyon para sa posibleng pagtaas sa minimum wage sa iba't ibang rehiyon kasunod ng pag-aproba sa 85 pesos minimum wage increase para sa mga manggagawa sa Metro Manila. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, magsasagawa rin ang ahensya ng information campaign upang matiyak ang pagsunod sa mga negosyo sa mga patakaran laban sa wage distortion. Nagsagawa na aniya ng konsultasyon ng iba't ibang regional tripartite wages and productivity board habang nakatakda naripasuhin ang panukalang wage increase sa Central Visayas, Central Luzon at Calabarzon. Umaasa rin ang kalihim na lalo pang mapapalakas ng National Wages and Productivity Board ng koordinasyon ng pamahalaan, mga employer at mga manggagawa sa buong bansa.
15: Para sa atin, alas 7.24 na nagmamadaling umaga, pangulisanin ng ating balitang nasyonal. 2-4 na bagyo ang inaasang mabuo pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong buwan naman ng Hulyo. Mga Southeast Asian at Pacific Islander. Batay sa forecast ng PAGASA, 2-4 na bagyo rin ang inaasahang papasok sa para sa Agosto. Samantala, 2-3 bagyo naman ang posibleng mabuo o pumasok naman sa buwan ng Setyembre. Para naman sa mga uling buwan ng taon, inati ang 1-2 bagyo ang maaaring pumasok sa par kada buwan mula naman buwan ng Oktubre hanggang Disyembre. Dahil sa inaasahang El Nino mula naman sa huling bahagi ng 2026 hanggang sa unang bahagi ng 2027, mas kaunti mga tropical cyclones ang inaasahan sa panahong ito. Ngunit ang ilan, maaaring umabot pa rin sa bagyo o super typhoon intensity.
13: Heart FM Balita.
15: Alas 7.25 na nagmamadaling umaga, sumayin niyo po ang ating balitang nasyonal. Samantala, tumago tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
13: Heart FM Balitang Lokal.
15: Sa ating balitang lokal, naging ikapito sa fastest rising economy sa bansa ang Northern Mindanao. Ito'y matapos makabagtala ng 4.9% na paglago ng ekonomiya noong nagdaang taong 2025. Mas mataas ito kesa naman sa 4.4% national growth rate. Ito'y ayon pa rin kay Misamis Occidental Governor Henry Uwaminal Sr., Chairperson ng Regional Development Council 10 o RDC 10. Sinabi ni Uwaminal na umabot sa humigit kumulang 1.1 trillion pesos ang kabuuang economic output ng rehiyon dahilan upang mapasama ang Northern Mindanao sa mga rehiyong kabilang sa tinatawag na Trillion Peso Club. Ayon pa kay Uwaminal, patunay ito ng katatagan na sigla at patuloy na pag-unlad ng ekonomiya ng rehiyon na ani ay bunga ng patuloy na pagtitiwala at mamumuhunan ng pribadong sektor at ng komunidad ng mga negosyo.
16: Samantala, nanawagan naman si City Councilor Roger Abaday ng mas mahigpit na police visibility sa mga paaralan sa lungsod bilang bahagi ng pagpapalakas ng seguridad kasunod ang naganap na pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Ayon sa konsihal, mahalaga maging handa ang mga paaralan sa anumang uri ng emergency sa pamamagitan ng pagsasanay sa mga estudyante, guro at iba pang school personnel kung paano tumugon sa mga insidenteng may banta sa seguridad. Hinimok din niya ang Philippine National Police na paigtingin ang koordinasyon sa mga paaralan, magsagawa ng regular na security assessment, dagdagan ang presensya ng mga police at palakasin ang intelligence monitoring sa paligid sa mga institusyong pang-edukasyon. Kasabay nito, binigyan din ni Abaday ang panawagan ng Department of Education na tiyakin ang ligtas na kapaligiran sa mga paaralan sa pamamagitan ng mahigpit na access control, epektibong emergency preparedness at pagpapalakas ng mga Child Protection Committee.
15: Hala, 7:28 na nagbabadaling umaga, dagdag pa rin sa hanay ng ating balitang lokal. Nanawagan naman ang City Management Information Systems and Innovation Department. O ito ba yung tinatawag na simisin sa publiko na maging mapanuri at responsable sa paggamit ng Artificial Intelligence o AI, lalo na sa paglalagay at pagbabahagi ng impormasyon sa mga AI platform. Ayon sa tanggapan, ang simpleng pagsunod sa prinsipyong think before you share ay magkakatulong upang maiwasan ang mga panganib sa cybersecurity, kabilang na ang hacking at data breaches. Binigyang babala rin ng simisin ng publiko na huwag magbahagi ng personal na impormasyon, confidential na datos ng pamahalaan at iba pang sensitibong record sa mga AI platform. Ito ay upang maprotektahan ang kanilang privacy at seguridad. Kasabay nito, hinikayat ang lahat o galing mag-backup ng mahalagang files upang maiwasan ang pagkawala ng datos, dulot pa rin ng ransomware attacks, pagkasira ng device o aksidenteng pagkabura ng mga file.
16: Panguni naman sa hanay ng ating balitang lokal, nakatanggap ng ayuda sa bigas sa mayigit 5,300 na pamilya mula sa mga bayan ng Binuangan, Sugbong, Kugon at Kinugitan sa ilalim ng programang Bigay Bigas para sa Masa na isinagawa nito lamang Hunyo at 30. Isinagawa ang programa upang makatulong sa mga pamilyang nangangailangan sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at matiyak na may sapat silang pagkain sa kanilang mga tahanan. Isa sa mga benepisyaryo, si Rosalina Takbobo ng Purok 4 Poblasyon, Kinugitan, ang nagpayag ng pasasalamat sa natanggap na bigas na ani ay malaking tulong sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ayon sa pamalang panalawigan ng Misamis Oriental, bahagi ang inisyatiba ng patuloy na pagsisikap ng provincial government na maiitid ang direktang tulong at mga pangunahing serbisyo sa mga residente, kabilang ang mga nakatira sa malalayong komunidad.
15: Itama inyo mga orasan eksakto, alas 7:30 na nagmamadaling umaga. Hindi pong napakinggan ang unang bahagi ng ating balitaan. Yan po ang ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, sa ating pagbabalik, pagkatapos po ng ating napaka-exing commercial break, sa inyo naman ang ikalawang bahagi. Ang mga balita mula sa iba pang parte ng Bukidnon, pati na rin mga balita mula sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa Ibayong Dagat o International, kabilang na rin ang ating balitang sports at ang ating balitang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita!
6: With heart.
11: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
17: Happy!
18: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Virtual.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree 45 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: This is Heart 92.7.
2: 92.7.
1: Heart, Cagayan de Oro. Balikan natin ng paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM. Balita. Heart FM. Balitang Bukidnon.
3: Araw sa ating iyon, alas 7.32 sa nagmamadaling umaga. Patuloy pa rin kayo nakatutok, nakasubaybay sa ating Heart FM Balita.
1: Heart FM Balita.
3: Live pa rin tayong napapakinggan sa dalawang himpilan po ng Heart FM. Sa Kalakang Bukidnon, tayo po'y napapakinggan via Heart FM 93.7.
1: Heart FM Balita.
3: Gayun din dito po sa lungsod natin sa Cagayan de Oro City, tayo po'y napapakinggan via Heart FM 92.7.
1: Heart FM Balita.
3: Madala sa lahat ng mga naka-online, yung mga may social media accounts o naka-online sa kanilang mga Facebook, tayo po'y napapanood sa dalawang Facebook pages po natin. Kung saan ito po'y sa pamamagitan naman ng Facebook Live. Ang ating mga Facebook pages na maaari ninyong i-follow, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7-Bukidnon.
1: Heart FM Balita!
3: Ito sa ating live, mangyari po lamang. Kami po'y hihiling sa inyo na sana'y ma-share po ninyo itong ating live. At sana naman po'y maglagay din po kayo ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion, o maging ng inyong mga pa-shoutouts. At yan po'y babasahin natin sa hulihan at pagkatapos po ng ating balitaan.
1: Heart FM Balita.
3: Itama inyo mga orasan na 7.33 sa nagmamadaling umaga. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Email at responsiblegaming@pangcore.ph.
1: Heart FM Balita.
3: Arito na ang mga balita mula sa Bukidnon.
1: Heart FM Balita.
3: Isinusulong ni Valencia City Vice Mayor Grisiel Dalario Fernandez ang pagbabadubad ng isang QR code identification system. Ito'y para naman sa mga estudyante sa Valencia City bilang hakbang upang mapalakas ang seguridad sa mga paaralan. Ika-apat o sa ika-44 na regular session ng Sangguniang Panglungsod noong Hunyo 29, sinabi ng Vice Alcalde na makatutulong ang naturang sistema upang maiwasan ang pagpasok ng mga nagpapanggap na estudyante at magamit sa mga illegal na gawain. Ipinahayag din ni Galario Fernandez ang kanyang pagkabahala sa mga ulat ng pang-aabuso o exploitation na kinasasangkutan naman ng ilang kabataan, kayo din sa patuloy na pagtaas ng kaso ng teenage pregnancy. Dahil dito ay narawagan siya na mas matibay na pagtutulungan ng lokal na pamahalaan ng Department of Education, mga magulang at ang buong komunidad upang higit na mapangalagaan ng kaligtasan at kapakanan ng mga mag-aaral.
1: Heart FM Balita.
4: Sa iwalay naman na balita, magsasagawa ang City Veterinary Office ng Malaybalay City ng libreng house-to-house anti-rabies vaccination para sa mga alagang aso at pusa sa iba't ibang barangay sa buong buwan ng Hulyo. Bahagi ito ng kampanya ng lokal na pamahalaan upang mapigilan ang pagkalat ng rabies.

0: Destination sa kanilang lugar.
1: Para sa atin, alas 7.34 na nagmamadaling kumaga pangulisanin ng ating balitang Bukidnon, may kabuang 184 na pamilya sa bayan naman ang katingilan ng kabilang sa mga beneficyaryo ng Walang Gutom Program 2027 ng Department of Social and Welfare Development o DSWD Region 10. Isinagawa ang programa bilang bahagi ng layunin ng DSWD na mabawasan ang hindi kusang nararanasang kagutuman at mapalakas naman ang food security na mga pamilyang higit na nangangailangan ng suporta. Ayon sa lokal na pamahalaan, nasa makatutulong ang programa upang mas maraming pamilya magkaroon ng sapat at masustansyang pagkain, kasabay pa rin ang patuloy na pagtutulungan ng DSWD, ng lokal na pamahalaan at ng mga katuwang na establishmento. Bahagi ito ng mas malawak na kampanya ng pamahalaan upang mabawasan ang kagutuman at mapabuti ang kalagayan at kabuhayan ng mga mamamayan. Alas 7.36 na nagmamadaling umaga. Oras na yan ay atin sa atin ang Big Shot Hotdog. Premium quality. Very affordable. Heart FM Balita. So bago naman tayo sa mga balita sa iba pang parte ng Mindanao.
2: Heart FM Balitang Mindanao.
1: Sa ating Balitang Mindanao, Davao del Sur, Davao del Norte at Davao Oriental, nagdiwanghan ang kanilang founding anniversary. Saan nilalaman at detalye ng balitang yan? Ating pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, mayong buntag. Detalye.
3: Sabay-sabay na ipinagdiwang kahapon, July 1, ng Davao del Sur, Davao del Norte at Davao Oriental ang kani-kanilang founding anniversaries sa pamamagitan ng iba't iba aktibidad na tampok ang kultura, kasaysayan at pag-unlad sa bawat lalawigan. Bilang paggunita, idiniklara rin special non-working holiday sa tatlong lalawigan alinsunod sa Republic Act No. 7551 para sa Davao del Norte at Davao Oriental at Republic Act 6380 para sa Davao del Sur. Kabilang sa mga isinagawa aktibidad ang mga Thanksgiving program, civic military parade, agri-trade fairs, cultural presentations, sports competitions at pagkilala sa mga individual at organisasyon na may ambag o nag-ambag sa pag-unlad na kanilang mga lalawigan. Libo-libong residente at mga opisyal ng lokal na pamahalaan na kiisa sa mga pagdiriwang. Ayon sa provincial governments, layunin ng selebrasyon na kilalanin ang mayamang kasaysayan ng tatlong lalawigan at palakasin ang pagkakaisa ng mga mamamayan habang patuloy ang isinisulong na kaunlaran, turismo, agrikultura at serbisyong pampubliko sa buong Davao Region. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
1: Heart FM Balita. Maraming salamat, Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
2: Heart FM Balita.
1: Alas 7.39 na nagmamadaling umaga, dumako tayo sa mga balita mula sa Ibayong Dagat.
2: Heart FM Balitang International.
1: Hindi bababa sa 14 na bata ang nasawi habang 5 pa ang nasugatan. Matapos gumuho naman ang bubong ng isang tutoring center sa lungsod ng Lahore. Sila ang bahagi naman ng Pakistan noong Martes, Hunyo at 30. Kinumpirma naman ng mga opisyal na lungsod ang bilang ng mga nasawi at sinabi na isang guru rin ang nasugatan. Napatid na nasa 4 hanggang 12 taong gulang mga biktimang nasawi. Patuloy namang ginagamon sa ospital ang mga nasugatan. 2 tawang inaresto ng mga otoridad kaugnay pa rin ang insidente. Patuloy pa rin ang pagkalam ng ebidensya sa pinangyarihan ng trahedya.
0: Samantala, umabot naman sa 1,943 ang nasawi at may 10,500 ang nasugatan matapos ang magkasunod ng magnitude 7.2 at 7.5 na lindol sa Venezuela. Sa kabila ng lumiliit na pag-asa, 13 taong gulang na bata ang buhay na nasagip mula sa guho sa Caracas 6 na araw matapos ang lindol sa tulong ng Jordanian Civil Defense Team at United Nations Refugee Agency. Laganap din ang kakulangan sa pagkain na putol ang mamahalaga o mahalagang serbisyo at komunikasyon sa La Guaira, ang pinakamalubhang naapektuhan na lugar. Sinabi naman ng National Assembly ng Venezuela na may igit sa 6,500 na katao ang nasagip mula sa mga guho habang tinatayang halos halos 20,000 pa ang nakaligtas sa tulong ng mga rescuer at kanilang mga kaanak. Batay sa paunang pagsusuri ng

0: Sa mahigit 58,000 ang nagusali ang posibleng nasira o gumuho dahil sa lindol.
1: Heart FM, Balita. Heart FM, Sports Balita.
2: Sa ating balita papalangasan, magandang balita ito. Matagumpay na binuksan ni Alex Iyala ang kanyang kampanya sa Wimbledon 2026 matapos dominahin ang Meksikanong si Renata Sarazua 6-1-6-2 sa unang round pa lamang nitong Miyerkules ng umaga o kahapon. Sa loob lamang na mahigit isang oras at 19 na minuto, ipinakita ng 21 taong gulang ng Filipina ang kanyang matatag na forma sa damuhan na nagbigay sa kanya ng kauna-unahang panalo sa main draw ng Wimbledon. Ang tagumpay na ito ay makasaysayan dahil si Iyala ang unang Filipina na nakapasok at nakapagpanalo sa Wimbledon main draw. Bukod pa sa pagiging unang seeded player mula naman sa Pilipinas sa prestihiyosong torneo. Papasok siya sa ikalawang round upang harapin ang Australianong si Maya Joint na nagpaksiklab naman nang talunin nito ang legend na si Serena Williams.
1: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
0: Abay, nagulat ang actress na si Barbie Imperial matapos makatanggap ng halos teka lang naman 19,000 pesos na bayarin.
2: Oy!
0: Sa kuryente.
2: Eh baka naman may negosyo, baka naman may negosyo.
0: Abay, tingnan natin sa Facebook naman. Ibinahagi niya ang kanyang bill na umabot sa 18,964 pesos at 82 cents at sinabing hindi niya ito inasaan dahil mag-isa lamang siyang nakatira sa kondo.
2: Oy, pre.
0: Ay, at madalas ay wala sa bahay dahil sa 12 hanggang 14 hours na taping.
2: Ay,
0: maraming namang netizens sa nagbahagi ng kaparehong karanasan at hinikayat siyang ipa-review ang kanyang metro at billing. Ang insidente ay kasabay na patuloy na pangamba ng ilang consumers sa tumataas sa singil sa kuryente.
2: Ay, ano na, Meralco, ano na, si Palco, lahat na may ko. Buseko, di ba? Lahat yan. Ano na? Oy, alam mo, naranasan niya nung ano ha, nung kapatid natin, no? Kapatid, isa sa mga kapatid ko dyan sa bahagi ng Bukidnon.
0: Oo.
2: Yung bahay nila, hindi ko pa yata nakarating dun eh.
0: Oh,
2: medyo farm yun.
0: So,
2: ang ginagamit nila mostly solar. So, ang nangyayari dyan, ang kanilang appliances, meron silang washing machine, TV, merong aircon, isang aircon. At yun lang. Oo. Tapos may water pump. Yung mga ganun tipo. So usually, binabayaran nila 5,000. Okay na. Oo, siguro mga 2 months ago, nagulat sila. May dumating na 54,000.
0: Grabe naman
2: na
0: yung 54,000.
2: Ng kuryente. Naku po, Diyos ko. Para dinamay mo na yung mga 10 kapitbahay mo.
0: Ano to? Isang barangay ang binayaran?
2: Imagine niyo ha. 54,000 from 5,000 to 54,000 pesos. That's a very very obvious anomaly.
0: Yes.
2: Diba?
0: Ang tanong diyan. Bakit umabot ng 54,000?
2: Ayun na nga, matindi. Eh hindi lang si Barbie Imperial. Si Jason Gainza.
0: Oo.
2: Kahapon nabasa ko rin. Diba? Nabasa ko rin na parang building niya from 4,000 pesos o 5,000 din. Eh lumubo din, parang na triple yung kanyang bayarin sa kuryente.
0: So, naging almost 20,000 din.
2: Oo, mga ganun tipo din. Sabi nga niya, wala naman akong laundry shop. Wala naman akong car wash. Yun ang mga malalakas eh, kasi kuryente, di ba? Ay, pambihira naman.
0: Ala, ano nangyayari?
2: Halina't isigaw ang sigaw ng sambayanan. Hoy! Ano nangyari?
0: Bakit? Alam mo, yung mga ganyang bagay din. Pagpalagay na lang natin siguro, tama naman din yung mga netizens na nag-advise kay Barbie na ipatingin doon sa Meralco. Kasi baka nga naman, there's something with the meter.
2: Alam mo ha?
0: Oo.
2: Speaking of pinatingin at pinacheck doon sa main office. Sa binabayaran, kung ano man yan. Kung ano man yung nag-serve sa inyo ng provider ng kuryente. Sa Manila, Meralco. Sa atin dito, si Palco.
0: Sa
2: Bukidnon, Buseco ba?
0: Yes, Buseco.
2: So, anong nangyari? Pumunta sila, yung 54,000. Siyempre, anomaly. From 5,000, tumalong ka ng 54. Dinala nila sa opisina.
0: Yes, hindi reklamo.
2: At ito, matindi. Ang good news. Pinabayaran pa rin ang 54,000.
0: Malaga.
2: Kasi yan, wala po tayong magagawa. Yan po ang nasa bill. Ha?
0: Malaga. Hindi ba pwede hindi ba pwedeng re-read yung meter?
2: Oh.
0: Hindi ba pwede yun?
2: Ay, nako. Hindi naman. Ewan ko kung anong klaseng pag-read dyan. Abay, halina't isigaw ang sigaw ng sambayan. Ay! Naunsa na ba ang pili sa kuryente?
0: Abay nga, ito nga, hindi lang kuryente kasi dalawang kahapon din. Oh. Yung Kaudi, abay walang tubig po sa may poblasyon area dito sa syudad. Nagulat. Ha? Ay!
2: Nako talaga naman. Oh. Lahat, basta lahat na may ko.
0: Alam mo,
2: may problema ngayon. O tama si Papa Roy, lahat na may ko may problema. Meralco. Diba? Si Palco. Moresco. Buseco. Pati kasi Zaldi ko.
0: Abay, maganda naman ang nangyari kay Zaldi ko.
2: Ay, may isa pang may problema din.
0: Ano,
2: ito, pera naman problema. Ako.
0: Ako din. Ano ba nangyayari sa mundo? Nako, yung mga ganitong, alam nyo yung parang eto na nga, no, medyo hindi naman natin inaasahan yung mga nangyayaring mga lindol, ganyan. Tapos eto pa, yung mga ganito, na pwede naman siguro, na maaari naman sigurong mabigyan ng solusyon ng ating gobyerno.
2: Oh.
0: O kasi diba, gobyerno na ba na nagpapatakbo ng mga ano natin? I mean, hindi, may iba private, pero usually, gobyerno talaga.
2: Kaya nga eh. At alam tama. Alam mo, hindi lang yung mga bayarin sa kuryente ang nagpapasakit sa ulo natin. At saka nagbibigay sa atin ng sakit ng ulo din. Minsan din, yung mga renta, mga landlady, landlord. And then, yung magang-maga, bubusitin ka sa kala mo tatakbuhan mong renta.
0: Oo.
2: Yung mga ganun tipo, isa pa yan, nagpapasakit ang ulo.
0: Yes.
2: Di ba? Yung mga maniningil naman, yung landlady o landlord ka, palipasin mo muna yung ganda ng umaga. Diba? Alas 6 pa lamang ng umaga.
0: Alam mo ba, sa mga hindi nakakaalam, baka lang kailangan nilang marinig ito that the very yung standard talaga for you to reach out to someone is 9 a.m.
2: Oo, diba?
0: Alas 9 ng umaga, doon ka pwede mag-reach out.
2: Oh.
0: Medyo early pa yung 7 at saka.
2: Si Papa Roo. Matagal na Papa Roo.
0: Abay, kanina nagagalaiti.
2: okay lang. Parang ito, sa ganda ng umaga kasi. Correct, ganito yan. Pag maganda ang umaga, do not spoil it.
0: Correct.
2: It's parang too early to scold someone.
0: Alam mo, ang kulang kasi sa mga tao na, ngayon, is the compassion.
2: Yun.
0: And being someone who consider someone's feelings.
2: Sa Tagalog.
0: Empathy.
2: Sa Tagalog. sa wika natin dito, sayo ka, ayaw pagyaw-yaw. Ayaw magsayo sa yaw-yaw.
0: Ano sabi mo? Too early to scold. Gusto ko yun eh.
2: Guys, na yun lang nakayanan ng ating vocabulary.
0: Ang galing.
2: But anyway, ganun din naman itong sina Barbie Imperial.
0: Yes.
2: Diba? Parang, ito naman talaga, nakakagigil din naman talaga.
0: Kasi, grabe.
2: Diba?
0: Grabe.
2: Kung sa'yo mangyari yan.
0: Actually, nangyari yan.
2: Sa inyo?
0: Pero hindi lang ganun kalaki.
2: Ilan? Mga ilang percent?
0: Yung standard na kuryente namin is around dun sa tindahan. Biglang from 2,000 at naging 5,000 na ngayon.
2: Naalala ko talaga.
0: From
2: 2,000 to 5,000.
0: Medyo okay pa yun.
2: Naalala ko talaga isang pelikula. Alam ni Papa Roto tsaka ni partner Randy Kilos. Yung isang pelikula na Pinoy na comedy movie. Hindi ko alam kung sinong bida rin eh. Parang si Redford White yung sumakabilang buhay na Redford White. Na parang dumating yung bilang ng kuryente. Sabi niya, ang bill ko 25,000. Ang gamit ko sa bahay, isang TV, isang electric pan.
0: Talaga?
2: Oo, si Raya ata yung natin . Yung ating fuse. Ini-off ngayon yung tawag sa ganun.
0: Yung
2: plangka ba tawag doon?
0: Plangka.
2: Ini-off ngayon, binaba yung plangka. Namatay yung bomba.
0: Abay, maraming nakatap pala.
2: Isa din yan.
0: Kaya kailangan ding ipa-check. Alam naman natin na, of course, the tumataas talaga yung presyo ngayon dahil nga sa nangyayari. Kailangan lang siguro nating, we have to course our complaint to the right agency, to the right person. Huwag sa social media.
2: Correct.
0: Doon ka, action na natin. Para kabigyan ng solusyon. Alam mo ba, pwede kang makasuhan dyan kapag nagyaw-yaw ka doon sa social media. Tapos, nabigyan ng, kunwari, kasi hindi mo naunang solusyonan muna. Kaya, pwede kang kasuhan dyan.
2: Correct. O mga ganun tipo. Diba? Anyway, sige, kung may mga ganyan mga bagay-bagay, siguro dapat idaan sa magandang usapan. Mga ganun tipo. Tsaka sa proper authorities. Tama ka eh. Tama ka. Bring up mo yan. Sige. Oh, siya.
0: Si Papa talaga.
2: Tignan niyo yung mga kuryente, yung bill niyo ng kuryente. Maging ano tayo, maging keen observer. Observe keenly sa ating mga bills na dumarating.
0: Natuwa ako kay Papa Ru. Nangyayari talaga to in real life.
2: Oo, legit yan. Papa Ru, legit.
0: Legit yan.
2: Hindi kaya ako yung nag-text sa'yo.
0: Good morning, Papa Ru.
2: Good morning, Papa Ru. Natanggap mo ba yung text ko? Ay. O siya, sige. Maraming salamat sa inyo, chika, sa araw na ito.
0: Yan ang ating balita ngayong Webes.
1: Heart FM, Showbiz Balita.
2: Teka muna, 10 minuto na lang bago mag-alas 8 ng umaga. Ito na nga, alamin muna natin ang ating mga kalsada o kalagayan ng ating mga kalsada.
1: RTA. RTA. Heart FM, Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM, Road Traffic. Alamin.
2: Asarin natin yan si HBGJ Tagalog Dudes ng RRJ Taxi. Jay, magandang umaga. Balita.
3: Magandang umaga sa iyo, Marnel. At ang ating kalagayan sa pangagin ng kumukon. Okay naman. Maayos pa naman ang bali ng traffic dyan. Pati na rin ang ating GR4, ha. Causing ng kumukon GR4, ha. Ang itibigap lang konti. Pero okay naman. Kalusot naman ang maayos. At dire-diretso tayo. Pupunta naman sa Divisoria area at ang ating Bailey Street at palabas ng Claro Empleo ay gildak na dyan. Ito yung mahaba-haba ng bilang ng sakyan palabas ng Claro Empleo. Nang makatawid ako, ganun pa rin ang likuan palabas ng Claro Empleo. Napakahaba na ngayon. Hanggang sa ito nga, nakarating na ako dito sa Punto area. Napakaluwag naman ang Punto area. Ayos naman.
2: Ayos! Sige! Mahaba. Haba din ang pasensya kapag ganyan may mahabang bila. May pasero ka ba sa oras na ito?
3: Baka pababala si ma'am.
2: Sige! Maraming salamat. Ingatan ang pagmamaneho at ingatan ang iyong mga pasero. Thank you so much sa iyong report. HBG J Tagalog Dudes ng RRJ Taxi.
3: Yan ang ito sa sitwasyon. Makasada ng aking nadansa ngayon. Heart Pasado Group J Tagalog Dudes ng RRJ Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
2: Itama inyo mga relo at orasan sa 8 minuto bago sumabit ang alas 8 na nagmamadaling umaga. Sabayin nyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusapang mga baligda para po sa araw na ito ng Huwebes, July 2, 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
1: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
2: Headlines sa ating balitang national agenda para sa mga manggagawa inaasang mababanggit ni Pangulong Marcos sa kanyang nalalapit na SONA 2026.
0: College, sinimula na pag-aaral ng wage hike sa iba't ibang rehiyon.
2: Sa balitang national pa rin na hanggang 4 na bagyo, posibleng pumasok sa par ngayong buwan ng Hulyo ayon sa PAGASA.
0: At headlines sa ating balitang lokal, Northern Mindanao, ika-7 sa pinakamabilis na lumagay ang ekonomiya sa bansa.
2: Mas maigbit na police visibility sa mga paaralan sa lungsod ay sinungsulong.
0: At balitang lokal pa rin, publiko pinalaanan sa ligtas na paggamit ng AI at pagbabahagi ng impormasyon.
2: Sa balitang lokal pa rin, mahigit 5,300 pamilya sa Misamis Oriental nakatanggap naman ng bigas sa Bigay Bigas para sa MASA program.
0: At headline naman sa ating balitang Bukidon, QR code ID system para sa mga estudyante sa Valencia City isinisulong.
2: Sa balitang Bukidon pa rin, libreng house to house anti-rabies vaccination para sa mga alagang aso at pusa. Ilulunsad naman sa Malaybalay.
0: At mahigit 180 pamilya sa Kadingilan na kinabang sa walang gutom program.
2: Dati balita Mindanao, Davao del Sur, Davao del Norte at Davao Oriental nagdiwang ng kanilang founding anniversary.
0: Headlines sa ating balitang international, 4 na bata nasawi sa pagbagsak ng bubong ng tutoring sa Center sa Lahore, Pakistan.
2: Sa balitang international pa rin, halos 2,000 nasawi naman sa lindol sa Venezuela. Tatlong taong gulang na bata, buhay namang nasagi.
0: At sa ating balita pampalakasan, Iala, wagi sa unang laban sa Wimbledon 2026.
2: At sa ating showbiz balita naman, Barbie Imperial nagulat sa halos 19,000 pesos na bayarin sa kuryente.
1: Heart FM, balita!
2: Para sa atin, 6 na minuto bago sumapit ang ikawalo na nagmamadaling umaga. Ay, eto muna, oh. Sa lahat muna ng mga nagugutom dyan. Eto muna, oy! Oh, lunchtime na, sweethearts. Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko, yung napaka-crispy, napaka-juicy at napaka-laki na Chicken McDo na ngayon, may bagong nakakabusog meals. Ang one-piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of one-piece crispy chicken fillet o kaya naman one-piece mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal? Ha, mapapatestify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. A promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI, Fair Trade Permit Number, FTEB257576, Series of 2026. Tom Jones tawa doon.
0: Tom Jones na.
2: Ah, sarap kumain ng chicken ngayon.
0: Oo nga.
2: Pa-chicken naman dyan. Tao po. Ay, fried chicken naman dyan. Tao po.
0: Ito pala. O kasi, ito yung announcement lang ng Kaudi, di ba, na walang tubig.
2: Ay!
0: O sa poblasyon, ilang area dito, mga Sandikata, Nazareth, ganun. Although nag-post naman sila, nag-advisory, hiling ko lang din na maging mas mapalawigin pa yung kanilang information dissemination. Kasi may mga ilan tayong mga sweethearts, mga consumers, na hindi naman laging nasa social media.
2: Correct. May merong wapakils talaga. Social media.
0: Alam mo ba, madaming nagyaw-yaw, Jude.
2: Ikaw ba naman?
0: From 10 a.m. ata, hanggang 7 a.m. kanina. Ngayon, walang tubig.
2: Alam mo, mawala na ang pares mo. Wag lang ang tubig. Ay, totoo! Dahil ang tubig ay buhay. Ah. Ang pares, talaga naman sakit sa ulo.
0: Ay, kabilang din yan si Ko.
2: Ha?
0: Yung mga ko, di ba? Nabanggit natin kanina, di ba? Sabi mo,
2: masakit sa ulo. May mga problema lagi.
0: Ay, ito pa. Mahal ko.
2: Ay! Teka muna.
0: Sakit sa ulo.
2: Sakit sa ulo yung mahal mo?
0: Sakit sa ulo yan.
2: May ba? Sabi ko na nga ba, palihim ka eh.
0: Wala.
2: Ay, talagang.
0: Ay. Nabanggit lang. Sabi. Mami Amy, maanong bunta. A blessed Thursday po ha, sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa may kamamanan. More power po, marami pong salamat. Sir Lorimer Sakala and Mami Roxanne Macha, good morning.
2: Hi, Jean Garcia Candia, magandang umaga po. Magandang umaga ng Webes, sweethearts. We're listening from Candiaville, Canitoan. Good morning!
0: May bunta, Candia family. Lydia Quijada Abakahin Valdueza. Magandang morning from Zone 2 Tabok, Bulwar.
2: Aba!
0: Maraming salamat sa inyo pakikinig.
2: Si Sir Bernie Diatras, ha? Tsaka dyan sa may LGU. Inabati natin si Mayor. Magandang umaga po sa inyo.
0: Bunta.
2: Sir Bernie Diatras, good morning!
0: Good morning. Demsoy Robles. Ayan, maraming salamat, Demsoy, ha?
2: Si Sir Rono Nafable ng Cardmaster Philippines.
0: Ay, pati natin isang
2: good morning. Tsaka si Madam.
0: Ma'am Ann. Good morning. Galis family, nakikinig sa atin. Ayan, ang si Mami Elaine, si Sir Glenn, si Ma'am Jeannie, at saka si Tatay Nicolas.
2: Yun,
0: mayong buta.
2: Oh, maganda umaga, Mami Marilyn, Bestiza, Charm, Gonzales. Mga best anchors, most listened FM station.
0: Wow!
2: Salamat. Degang salamat.
0: Thank you, Mother.
2: Thank you. Kailan ba ang susunod na merienda?
0: Mami, yung tapioca mo daw.
2: O blockbuster yun?
0: Blockbuster.
2: Oy, speaking! Batiin natin ang Lucentes family.
0: Ay, oo. Lagi nakikiligin. Hi, Ate Melanie.
2: Namimiss ko na yung carbonara ng Lucentes family ba? No? Order nga ako yan. Order tayo.
0: Order tayo.
2: Sige.
0: Tsaka yung mga kakanin nila.
2: Ano?
0: Oo. Good morning, good morning. Si Renz Kai Lauda, watching from Barangay Malatlab, Antipas North. Uy, Cotabato.
2: Oh, paspasan natin to.
0: Ay,
2: Oliver, Berami, Dupalco, magandang umaga po. Good morning, Anto. Sir Ning sa Aplakador at Rodeline Albizos. Good morning.
0: Mami Lilil Suleiman Nagayab na nakikinig sa Barangay 17 Burgos del Pilar. Maayong buntag.
2: Sa Liling Robert, magandang umaga, watching from Don Carlos Bukidnon.
0: Yan, good morning. Ito kay, Paparo, good morning, Paparo. Ito kay Ma'am Remedios sa Gimelo. Ayan, huh? God bless. Thank you po sa pakikinig.
2: Rasta Prince Navales, magandang umaga. May bantang Quezon Bukidnon. Shout out to yung family, Navales family, Baligot family. Diyan sa may klabera, misami sa rental. Maayong buntag.
0: Rasta Prince, magandang umaga. Linlin Roa. Wala naman ito sa Bonbon. Magandang umaga. Thank you po sa pakikinig.
2: Ayun, no? Mga taga Zone 6, Gumamela Extension, Carmen. Good morning!
0: Ayong buntag kay... Ito pa, Maramag Cristal sa Ma'am Remedios Gimelo. Si Beth din, magandang morning. Thank you for listening. Marilu Abrugueña Simbahon sa kanyang mga friends na si Shelton, Natsi, Ancho, Liwekor at sa kanilang Ati Bing Maagad at pamangkin niya na si Catriel Rayen na maganda. Yan. Salamat.
2: John De Vega, mga taga-Claveria, Misamis Oriental, magandang umaga. Tagang salamat.
0: Gwyneth Alcantar, maayong buntag sa kanyang nanay na si Chrissy Alcantar from Bonbon.
2: Pakitawag nga si Sarah. Marilu Abrugueña, Simbahon, magandang umaga rin. Guapa Paulita, Simbahon, good morning.
0: Maayong buntag, Jenny Tundag Flores. Thank you for listening. At si Johnny Canickers. Shout out ko kay Ate Princess. Siya nag-school. Ay, mag-school. Hello kay Daddy Romney ka.
2: Ayun. Dalang salamat. Abangan natin mamaya ang ating mga winners ng bugas at groceries at syempre yung mga tickets, ha? Ipamiligay namin.
0: Abangan yan, ha?
2: Para sa pelikulang Moana, libreng-libreng sine yan para sa inyo. Siya. Sige. Oras natin, isang minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. At yan nga po ang galipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arciaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Clark John Montimo ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Batchansila sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid ng balita.
0: Nel Arciaga.
2: Ako naman, Mara Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
1: Ihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Hard FM Balita.
4: 93.7 Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso, safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
5: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon niya paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani, ma'am, o taga-asa ka?
6: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Agapitan City, Silangon.
5: Ma'am, sa wala ba ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
6: Labad yun ako ulo kung di ko makastick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako rin sa coffee corn. So ang resulta ani is, kada adlaw yun ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, kung magdala pang silpon, or magkabawas. Karo ron, paglingkod, sigida.
5: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
6: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
5: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marilo.
4: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo.
7: ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Upagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga